0: Nossal Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, mag wheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nossal Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nossal Tire Supply.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuldukan ng sakit. Uminom ng Power Sales Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
4: Kasabay po kang pag-idada si Man Pagurang ang pagluyakan sa tuyang hawak. Madali po kitang magkahilang gibukan sa itong lifestyle. Stress pati na po ang mayong sustansyang pagkakan. Pag may hilang na, mabasol kita, masabi, mabago na. Prevention is better than cure. At amanon ta po ang hawak, dahil pagsayangon ang panahon, punan po ang pag-inom ng Power Cell Herbal Capsule. Pwede pong inumon sarong oras pagkatapos kumakan. At amanon ang sadiri, hulita ka mo po ang sandigan kansendong pamilya. Power Cell Herbal Capsule, tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Available maski sa butika Mercury Asiman South Star Drug.
5: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras, mga tugang. Sakto na pong alas 8:09 ng pag-aaga ang oras pong inidarasto ay kan Tierra de Balona Travel and Tours. Mga tugang, ang Tierra de Balona Travel and Tours are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Tierra de Balona Travel and Tours, incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit, valid until 2028. And also, mga tugang, darampo ni Stoic ang DLMR psychometric. Iko po sila ng permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. DLMR nagpapanyuro ang mga taga-PRC regional office. Probado na po ang standard and services. Ang mga services, mga tugang, neuropsychiatric and psychological tests, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling, located at number 34 Cresini Building, Boningsia Street, Triangulo, Naga City, in front of terminal, sa may entrance po yan, kan bus station, digdi sa siyudad kang Naga.

Mga tugang, good morning. Pasensya na po kamo, medyo sinipon ako ngunyan ang pag-aaga. Kasubagong pagmata ko, dahil man ako sinisipon, ngunyan, bigla kitang sinipon. Nahiling ko lang si Terdi Berdejo, sinipon na kita. Kaya, that's you must go on, daw po nag... Uy, pasensya na, nagtataga, ano yan, nag-iirinutan pati Terdi sa sakuyang duwang labot ang... sipon. Ano daw? Pagmata ka suba, gumapa eh. Ngunyan, so, makaya nag, ano yan, nag, parabalad kita. Kaya, garong ako epekto. Anyway, at yan, turog-turog talang ni Terding mga 1 or 2 hours. Plus, mainom kita ng, nag-inom na kita ng best kape ah. Nakaduwa na kitang mag na best kape, di pa nagtatalab. Siguro kay po ang kani medyo para pahingalong kadikit. Alright. Mga tugang, mag-iribanan po kita sa tuyang bareta. Kadakol kitang babalikan mo niyan. Tapos na ang kaugma. Back to reality. Balik giraray kita sa kamugtakan kan sa tuyang probinsya, still, si mga nag-urugma, ugma kami, tanaugma kamo, si mga namundo, mundo man kami, tamundo kamo, magkailang, may nahiling akong post kansarong scholar, ha? Itong Irene, may nag-share sa sakuya, ito pong post kansarong Irene, na scholar kan, scholar, as in a scholarship ninda, ang scholarship niya, hali po sa gobyerno probinsyal. Hanga ako sa pagiging niyang prangka. Hanga ako ta ready siyang isakripisyo ang sayang scholarship para lang po sa pagtaram. Aram mo ang pagtataram ning tama, may konsekwensya yan. Ang manindugan ka sa tama, igwapo ning konsekwensya yan. O saro na yan sa konsekwensya, kung ikaw estudyante, you are the scholar of government, pagdai ka talaga nagsunod, nagtudalain sa mga nagpapalakaw, iyan po ang normal na konsekwensya. Tatanggalan ka ning scholarship. Share to daw ito, Gi. Itong sinabi ka tong Irene. Nahiling mo na ba to? Na may sarong taga Kapitolyo ang garukachat ka to and sinabihan siya na scholar ka ngaya bikang Kapitolyo, ano nga yata nagpapara-share ka ning mga against sa Kapitolyo? Ara mo mambanga ngaya ang kalakalan sa Kapitolyo. Once na day ka nag-to-the-line, day mo makuko ang benepisyo. Iyon po talaga yan ang realidad eh. Iyan ang nangyayari. Maski sa inman garong lugar, iyon talaga yan ang nangyayari. Pag day ka nag-to-the-line, nag-share ka ning mga medyo adverse sa nakatukaw sa Kapitolyo, ang tendency mo is, yan, kung scholar ka, mahahalian ka ning scholarship. Kung ang partidaryo mo, yaon sa balyong lado, sa kalaban sa politika, rimatika. May masumbong sa imo, titeradahong ka. Iyo talaga yan eh. Ha? Iyo talaga yan ang konsekwensya. Kung gusto mo ning convenience, kung gusto mo ning okay-okay ka sana, di ka magkomentaryo, magbungog-bungogan ka na lang, magbuta-butahan ka na lang kan mga nangyayari. Yan eh, mapili ka talaga eh. Once you select or nag-voice out ka kan sa pagmati mo tama, sa pagmati mo injustice kan iba, eh ang konsekwensya ka yan, iyan, kung ika may educational assistance ka sa Kapitolyo, yan ang mangyayari sa imo. Tatanggalan ka, i-recommend ka, isusumbong ka. Talagang iyo po yan ang konsekwensya. Kang, ano yan? O niyo, pahiling ta dyan si. Pahiling ta. Sabi niya, duman sa iyang post,
Okay, since I guess I have nothing left to lose, and since you've already said that you'll do your duty, let me do mine too. This is a call out, not just you, but to everyone who continues to turn blind eye to what is happening in Camarines Sur. For context, I shared several posts criticizing the leaders, organizers, attendees, and heck, even the artists involved in the controversial Kaugma Festival. In response, I received threats and hostile messages from one of the employees of the Camarines Sur government. Among those threats was the possibility of losing my scholarship, a scholarship granted to district SSLG presidents by the SDO Camarines Sur for expressing criticism regarding public issues and the actions of public officials. Wouldn't it be ironic to call ourselves leaders while remaining silent in the face of this kind of conduct? Habo kong maging hipokrita na pili lang ang tig-call out national level while tolerating the local level kasi. This experience raises serious concern about the kind of leadership we are being shown, leadership that appears more comfortable with silencing criticism than engaging with it, more willing to protect loyalty than accountability, and more inclined to dismiss concern than listen to the people it serves. If this is how you choose to silence me by taking away my scholarship, then so be it. But you can never take away the voice of the people. You can never take away my constitutional right to freedom of expression. Look it up, Lu student Kapo, right? At the end of the day, I will continue to stand for what I believe is right and speak out against what I believe is unjust. Maninindugan ako para sa taho, tabako akong panatiko. And if speaking up comes with consequences, then let those consequences be a reminder of why speaking up was necessary in the first place. P.S. Pagbigla akong nawala, alam nyo na. O yan o, post po kan sarong nangangaran na Irene, sarong scholar. Pati itong konvo, pahiling mo daw. Pig-share po ini sa buya. Gusto ko man i-share sa indo ta, mga tugang, dapat, pag-opisyal ka kang gobyerno, makanood kang magdangog ning kritisismo, lalong-lalo na pagbako man, dahil ka man pinigil.

Kaya lang, dakol man po ang naugma. Dakol ang nakinabang, dakol ang naugma. Da ita man po pwedeng halion yan. Abo taman maging killjoy. Pero kung gagamiton kaya, gagamiton ang kaugma, tanganing i-silence ang critic, eh garo dai man yan tama. Kung ang kwarta na ginagamit dyan sa mga arog kaning activity, personal nindong kwarta, makaming pakiaram. Pero kung ini taxpayers money, then may pakiaram kami. May pakiaram po ang mga taga-Kamsur. Tandaan po nindo ha, ang Naga, ini-announce po ni Mayor Lenny Robredo na ang Naga City is already, although mapalibisito pa, ang Naga City is highly urbanized city. Sa hiling daw nindo, mayo ning epekto sa pagiging highly urbanized city ang Naga, kang Naga, na mayo kita ning Naga Airport, mayo kita ning tultul na mga tinampo palaog sa Naga. Sa iling daw nindo, ang Naga magiging successful na highly urbanized city without good transportation? Si latest po ni Congressman Nelson Legacion, ang nagsasakay na sana sa Naga Airport, pasiring sa Naiya, 25 pasahero na lang. Ha? Makonsume ka ng 6 to 7 hours just to ride an airplane from Naga Airport to Clark International Airport. Imagine. O tapos ang Naga naging highly urbanized city. And ano ang stake, ano ang tindog kang Naga sa tuyang transportasyon? Balikan tayo ng sinurat kan sarong scholar. Yun niya ang problema eh. Kasi pigwiweponize kang Kapitolyo. Pigwiweponize kang Kapitolyo. Si mga scholarship, pigwiweponize kang Kapitolyo, si employment sa ibang mga taga Kamarinisur and mga supporters niya. Pigwiweponize niya ang resources kang gobyerno to silence the critics, ang mga kritiko. Ano man po baga ang pigkikritiko, ano ta pigkikritisize ta ang padalagan kang Kapitolyo? Simple. Ang inflation rate kang sa tuyang probinsya, 8.9. Kita ang pinakahalangkaw sa anum na probinsya sa Bicol. And yet, na-afford ta na magkaigwa ng bini. Na-afford ta na maggastos ng pagkadaradakula sa sarong festival na dito nga ni Aram, may return of investment ba? May inibang ginastos na ini? May balik? Kung igwa, pwede bang pakitao sa muya? Pwede bang tatatabangan mi kamo? O, ang Kapitolyo, si Gobernador Elrey Villaforte Jr., tawan niya kita ng dokumento. O, Joosabal, para magpundo ka ka dadada. Uya, ini ang ginastos kan probinsya, uni man si income na nakuami sa kaugma. O, di tatabangan mi kamo mag-explain sa tao. And I will convince the people of Kamarinisur to support all your endeavors. If may mailalatag kamo ning resibo na naggastos kamo ning arog kaning pagkadaradakula, uya man si income. O, hilingan nindo. Nagkaugma kita ha. Pasinsya na duman sa mga nakikinabang digdi sa kaugma. Mga tugang, okay, nagkaugma kita. O after kaning kaugma, mababa na ba ang inflation rate ha? Mawawara na ba kita sa pinakasaro sa pinakatios na probinsya sa Pilipinas? Hilingan nindo ang pigpaluwaskan Philippine Statistics Authority. Ah? Research po kamo. Hilingan nindo. Kung ang Kamarinisur pampira sa mga purist na probinsya, kamo na mismo, mag-validate kamo. Look at it. Researched it. Hilingan nindo. Pampira ang Kamarinisur.

0: sa mga poorest province in the entire Philippines. Hali yan sa Philippine Statistics Authority. Dami po yan inimbento. Iyo kaya niya eh, ang problema. Ilinganing sinulat kaning isarong scholar sa Kapitulyo. Pig-threatened kansarong empleyado o kung sisay ining kakachat niya. Pahiling ka daw itong ano ninda, itong ano yan, itong konvo. O yan po si konvo. Pig-post niya pati. Ha? Pig-post niya pati si konvo ninda kang empleyado kang Kapitulyo. Pahiling nga. O ginagamit niya, pig-weaponize po ninda. O yan o, B-scholar ka. Pero ang post mo against sa Villafuerte. Hilinga. O tapos nagsimbag siya. Bakit po? O ya giraray si sunod. O. Sige. Paki-scroll down pa para mabasa tayo sa ibang pig-post niya pati o. Mahihiling yan post mo. Hahali. O yan. Okay, sige. Baba pa. Sige, baba pa. Yan, no say ka na lang kuta if nanginginabang ka man sa scholar pero ang post mo against sa inda. Enot na enot kasi scholar ka. Mahihiling yan post mo, hahaliong ka sa scholar. Sinkulugod yan post mo sa tourism. Sige, bante. Ah, pig... Ano niya o? Pig... Ano ka ni? Pig-delete niya ba yan o tinahuban? Gabos yan, daramay. Pati tuition ka yan, mahahali. Sige pa, abante. Ah, pig-blur. Tama, tama. Okay. May pig-blur siyang ano eh, message. Sige, go. Igwa pa ba? Maana? Aram ko ang kalakawan sa Capitol. Sana man lang magpugol-pugol post. Na maapektuhan ka yan ang nasa paligid mo. Go. Ano pa ang sunod? O yun ay ang kalakalan sa Capitol o sa tourism. Yan. Ah, o yan si ano niya. Ah, sige. Ate, a few points po. O nisisimbag ka tong scholar. Daiman po hali sa bulsa kan mga Villafuerte ang scholarship ko. Yes, initiative po ninda. Pero parte po bagayan kan pinangako ninda kada eleksyon. Daimi po yan dapat utang nabuot sa inda. Kaya po pag may mali, dapat mag-speak up. Okay. Sige, taas mo. Third, sara dito, hindi ko mabasa third. Scholar po kami kan Capitol under SDO Kamsur. Ano ang SDO? School Divisions Office? Ha? Ano ang SDO? School Divisions Office. Okay. Scholar po kami kan Capitol under SDO, School Division Office of Kamsur. Granted po yan since leaders po kami SSLG District Presidents. Garo, mali po kaya na mayo kaming pakiaram maski araming sala just because nanginginabang kami under their leadership. Naturingan na leaders po kami. Bako po arog kayan ang itinukdo sa mo. So why should we tolerate the opposite? Okay, sige, pakitaas. If that's how our leaders lead, and padagos po sindang kukonsintihon, mayo pong mabago kung ang way niya po, niyo po, ito. Sige, pakitaas. Ama na ba? Okay. Kukontinwa ron, mayo pong mabago. Kukontinwa ron, mayo pong mabago kung may way. Kung ang way niya, silence us is by threatening na tanggalo ng scholarship. Tigpuprove lang po nindo kung anong klaseng leadership igwa sa tuungunyan. Kaya nga ni po, sige, taas. Tingko-call out kasi if competent leader sinda, madangog sinda, dapat sa mga tao. O ini po si paninindogan katong scholar, ano ha, ini pong Irene. Ha? Tama ba? Ini Irene ano, ining Irene. Dahil kang ini po ha si mga may pananakot po da kaya duman sa sarong scholar itong sarong taga Kapitulyo naka-chat niya na pag yan nahali sa scholar dahil sa nagmuda. Okay. Uy, bagaw, may muda ho. Mayo kung labot sa sinasabi mo ang concern ko, tiga-address ko din po yan. Pag nahali sa scholar dahil sa deep muda. Oh, may muda. Yan. Daimo ko pangaralan about dyan kasi the main issue is aram ko ang mga lakaw sa Kapitol. Ang nagtataram kani si taga-Kapitol, ano? Okay. Ang kachat niya, si taga-Kapitol. O, yun po ang problema eh. Kasi nawi-weaponize ang scholarship na tinatao kang probinsya just to silence iniyo pong mga nagtataram, ini mga nagsishare. Yun ang pangit po digdi. Ah? Tandaan po nindo, the Villafuerte is not running a private company. They are running a government by the people, for the people, by the people. Tandaan po nindo yan, ha? Bako pong private company ang pigpapadalagan ninda, ha? Ang pigpapadalagan po ninda, gobyerno. Gobyernos kan mga tao. Gobyerno para sa tao. Ha? Bako pong pribadong kumpanya. Kung pribadong kumpanya yan, maakitang pakiaram kan mga rules and regulation. Ha? Pero dahil taxpayers money po ang pigkukuanan ni Dakan Sweldo, anong maraot bagang, nagkaugma kita, nagkaigwa kita ning Bini, Gob, ano po ang bayad ta sa Bini? Gob, gurano po ang ginastos ta sa probinsya? Ano bang maraot kayan? Ano bang maraot? Di sabihon ninda, ang ginastos mi sa kaugma festival, araw kaning kantidad. Ini ang napadalaganan. Ano bang maraot kayan? Ano ta nagkakaaranggot ka mo pag igwani nagkikriticize, nagahapot? Ano bang napadalaganan kang kwarta? Isipin mo, nagkaigwa kita ng kaugma festival, pero igwa kitang uutangon 200 million sa land bank para sa pagbakal ng Paroy. Igwa pa kita ning utang approved na po kan department approved na po kan DBP na 3.5 billion. Nagutang ang probinsya ning 3.5 billion sa DBP. Mautang na naman ning 200 million sa land bank. Ano ta nagpaparapangutang kita, 'di ba? Pigmamalaki ninda na ang cash balance ninda. Ang cash reserves ninda, dakulaon, nasa 4 point something billion. O kun igwa kita ning arog kaning cash reserves, ano ta mautang kita ning 3.5 billion? Ano ta mautang kita ning 200 million? Nakakapabini nga ni kita. Tapos ining mga parauma dyan sa pili, dahil nagkakabarayadan kan sa indang daga. Hinarali ang taning hanap buhay si mga parauma. Ha? Nasa 200 hectares na daga. Ang binubuldoser na ngunyan, pigtugdukan kang iconic. Tinuturugdukan ka niyong pigbuburuldoser na ining ngunyan. Ha? May kung kita baga mga magurang, di ba, o si mga magurang, bakong pag inaanggutan mo ang aki mo, mapabakal ka ngayon ng iPhone, ang grades mo nga ni ngaya, 75. O bakong iyo, ha? Di ba, bilang sarong magurang, madali yun magtao kang gusto mong itao sa aki mo pag nahihiling mong ang aki mo talagang nagtatrabaho ng nag-aadal ng puwerte. pag-uuli sa harong tatauang kaning grades na 98, 97, maray ang performance school, grabe ang ginigibong. Di ba ang sarong magurang talagang daika maduwa-duwa na magtao kang gusto para sa aki mo. Pero mag-perform ka. Ungunyan ang hapot ko, kitang mga taxpayers, ang hapot na sa naman sa probinsya, bako man ining personal, dahil ta pinipersonal si Villa Puerte, we are just asking how much ang ibinayad nindo sa Bini. Gura no, bira ang ibinayad nindo kay Glock 9, bira ang ibinayad nindo ginastos, biruon mo si, ano yan, sinanggana sa Miss Kaugma, si Attorney Reynaline Praperosa, o ang premyo 1 million, si Parauma sa Pili, o binabakal mo ning 22 pesos, galantihon ka sa Miss Kaugma, di ba? Galantihon ka mo sa Miss Kaugma, galanti ka mo kay Glock 9, galanti ka mo sa Bini, galanti ka mo sa mga nagpi-perform, pero si mga pobring Parauma, 22 pesos ang bakal mo kang sa iyandang daga. O, dahi ba ga-align? Dahi ba ga po tama? Ano tagalantihon ka? Ano tagalantihon ka digdi sa mga performer? Pero sa mga nag-uuma, 22 pesos ang bakal mo kang uma, kang sa inda pong daga. Dahi ba ga-tama? Ingon niyan palan, tamili palan may nagtataram ning arog na kani, mandata na palan. Okay yan. Aday po kita nagkukontra sa festival. Ha? Aday kita nagkukontra sa festival. Kaugma festival. Okay, sige. Magkaugma kita. Pero, aday taman pag-apihon si mga Parauma. Si mga land owners, si mga CLOA beneficiaries. And aday taman po pagtakuton si mga scholar na nagtatararam dahil ikaw kita na inaapod na freedom of expression. Sa kada imang kamo pinipersonal eh. Ang kritisismo, ang paghapot, spark, kan sa tuya pong governance. Eh kung mandata na yan, as in kita pinagpupugulan na, yan ang day na tama. O kaya bagaylingan nindo sa Facebook. Hilingon nindo itong post, itong Bareta kang Philippine Star. Hilingan nindo si Bareta kang Billionaire News Channel. Hilingan nindo ang Bareta kang ABS-CBN. Basahan nindo ang mga comments. Ha? Dai na kamo maghiling sa asintado. Bako na sa mo. Ta, ang tratamento sa moya kang Kapitolyo, kaiwal. Ang tratamento sa moya kang Kapitolyo, kontrabida. Ang tratamento sa moya kang Kapitolyo is demonyo. Bako na kami. Basahan nindo ang Bareta sa ang mga comments sa Bareta sa Billionaire News Channel. Pahilingan nga ni Onyo, i-search nindo, Bareta ninda sa Billionaire News Channel, manunugod duman sa Bini. Ilingan nindo ang Bareta kan Philippine Star, Bareta duman sa Bini. Hilingan nindo ang Bareta kang ABS-CBN about Kaugma Festival. Basahan nindo ang mga comments. Hilingan nindo. Ta 90% ka nagtatararam, nagkukurumentaryo duman against po, may gana ka ngayang magbinibini, may gana ka ngayang maggastos ng milyones, tapos ngayon si Parauma, babakalon mo ang daga, 22 pesos lang per square meter. Oh, paano nasabing, tapos kita, alangkawan ng inflation rate kang kamsur, ababaw ng economic growth. Oh, yun po baga, daog kita kang sursugon, daog kita kang albay. Tapos ngunyan, pinagmamalaki ninda na halangkawan da ang kamsurdaan, may pinakadakulang liquidity, reserve, fund. O kung arog kayan, taano tamangungutang kita ng 3.5 billion? Taano tamangungutang kita ng 200 million? Please, i-justify ninda. Dahil ninda pag-silence ang araw ka ng mga estudyante, oh. May nagtaram na estudyante.
1: Asintado! Live report!
0: Tatarakuton pa. Ay, nako. Oh. Yan kaya ang gusto ninda, ang gusto itong mga positive lang. Gamit na gamit pa nindo ang mga troll. Oh. Pag linalastaran nindo si mga nag-criticize kang pag-priority kang Kapitolyo sa mga programa, intirong inuuran-uran ning pambabatikos kan mga troll. Ay nako, Roy Ranoco, good morning Roy, good morning.
2: Yes, Marjorie, good morning. Good morning. Yao kita digdi sa opisina kan sa Kubo palan, ano, sa Luas kang National Bureau of Investigation BI. Tama-tama, pigahalat mi ang pamilya ni Rochelle, ano?
0: Bandoho.
2: Ni Bandoho.
0: Ano na daang kay Bandoho case?
2: Garo nagkasibot ang mga NBI mo niya nag-meeting ang mga ahente pag-abot ni Attorney Caloy Cortez. Nagkuya na amay si Attorney Rigley, nag-attender pa rin.
0: Pwede tayo ma-introduce si Attorney Caloy.
2: Si Raymond eh. Uy na, sa kataid ko.
0: Sige.
2: Attorney, good morning. Si Sergio sa Asintado.
3: Good morning, Joe. Sa Asintado.
0: Good morning, sir.
3: Pagadangog.
0: Okay, good morning. Sir, ano po ang nagtulod sa imo ta yaon ka po sa NBI and nanginginotan mo niyan to revive iniyo pong issue about Rochelle Bandoho, sir.
3: Good morning, ulit. So, kasugma kaya si Mr. and Mrs. Bandoho nagdulok sa kuya, sa muya, sa BACC. Na kung pwede, matabangan, sindam, mapalo up ang kaso o ang status kang kaso.
0: Uh-huh.
3: Okay. So, bilang sarong siyudadano, saka ang BACC baga, NGO, sa pagtabang sa mga arol kaning kaso, minaawot mi na magdigdig ko niyan sa NBI, ipalo up ang kaso. Nakaulay ko ng dikit si Yul Marpuri, kundi sabi niya, kunon niya muna ang record, saka pigbimiting ang gabos na agents. Siguro, preparasyon man nila sa mga, kung anong mga kaaputan kang pamilya.
0: Opo. So, na-enlighten ka na po kung ano na ang status kang kaso kaniyo pong
3: Sa ngunyan po, dahil pata, sabi sa ko ni Yul, kunong ko muna ngayon records.
0: Okay.
3: Pero ang kwento ko lang diyan sa mga siyudadano, ini po ining kasong ini mareresolve ini tulos kung igwang magmaray na testigo. Ang kwento po kaya ang problema tabagang niyan sa reporting system. Ang siyudadano takot mag-report sa law enforcement, takong gwiltahan.
0: Opo.
3: So iyan ang naiiling kong sala digdi sa proseso. Gulping nagsasabi na aram ninda ang kas. Pero mayo nag-report officially sa police o sa NBI.
0: Aram mo, attorney. Yun na yan sinasabi ta. Na pag dai apektado ang sarong taho, dai yan nagkukuraho ng justice. Pero once siya na ang affected, nakakuraho na yan ng injustice.
3: Iyon nga niya po.
0: Oo. Kaya baga, makanusun baga pong reality ni attorney na nahihiling mo na ang injustice kang sa komunidad, sa ibang tao, and yet you keep your eye blind and you keep your voice not be heard. O yan ang medyo makanus.
3: Iyon po baga, kung bako ka ang nagiging biktima, dahil ka pamagir.
0: Yes. Tapos,
3: sabi nga ni Ken, may kasiben. Nag-abot kaya si mga Nazi, biniritay si mga Hudyo. Katong si mga Hudyo na ang binita, saka lang nagkurahaw.
0: Saka lang nagkururahaw. Iyo
3: po.
0: Iyo ba yan ang naturalesa kang mga Pilipino? Sagun na dahil ka paapektado, dahil man makikaram yan. Kaya dapat po, si otoridad talaga nagigibuning paagi.
3: Iyo po.
0: Iyo na yan. Dapat, yan bagasinda, pag ika NBI, pag ika police, you are trained na mag-gibuning paagi kung paano maidideliver ang justice sa mga biktima ng injustice. sir.
3: Correct po. Iyo po.
0: Oh, and also the lawyers like you, sir. Kamu ba ga nagsumpa kamu sa pagiging mga abogado na part kamu kang inaapod na ano yan, justice system na ang ano yan ang kabali po sa sendong duty is to ma-deliver po ang hustisya ning tama.
3: Iyo po.
0: Opo. Mm. So inimbando ho case pero taon na ini sir.
3: Na duwang taon labi po.
0: Oo, highly urbanized na kita pero attorney.
3: Iyo po.
0: Highly urbanized na kita pero mukhang ang bando ko case matatapos highly urbanized city.
3: Iyo po. Ang kuyan ko nga ni, ang dikit kong obserbasyon pag abot ko baga, tali baga ko sa US. Kuyan, ang mga investigator po kang polis sa Naga, garo po kulang saka dahil ko man pwedeng sabihin, maluluya. Maluya maghiro.
0: Opo.
3: Pag masupog kay Cardel Parinas.
0: Pag ipig-compare mo ini sa mga pulis sa Amerika, attorney, talagang medyo haro-harayo. Ano, sir?
3: Malangan po ang ibang pulis ngunyan dahil na tao mag-adal ka tong sa mga fingerprint baga.
0: Uh-huh.
3: Na kung ano, may sa fingerprint lang, maaraman na kung si Senag ko yan. Dahil na sindi nagagamit ngunyan. Sa gabo sa CCTV.
0: Opo. Iyan na nakakaara kang hustisya sa Amerika, hustisya sa Pilipinas. Sa Amerika, ang ano duman, dawa celebrity ka, dawa may katundang ka sa gobyerno, once you violate the law, talagang pupusasang ka duman kang polis. Di ba, attorney?
3: Iyo po, biski mga artista, mga politik.
0: Basketball player, politiko.
3: Yawan ako duman sa Illinois, si governor kang Illinois, pig the coop.
0: Oo. Sa kaduman dai si ano yan, si barkada ko yan sa California, si mayor, itong mayor da kang California na si driver gano na i-park si auto in the wrong place, ay dinakop kang si police.
3: Tinigil. Ayo po.
0: Mayo da duman mayor at totoo yan, attorney.
3: Iyo po, dapat duman sa Chicago mayo po duman ng dakulang tao basta nagkasala ka, dakop ka.
0: Sa Pilipinas.
3: Ay,
0: ibinubuto pa.
3: Dai po, pag mayaman, butang pulis, butang gawa.
0: Dai binubuto pa, attorney.
3: Malangan ni, may si Atong Ang, si Bantag. Dai pa baka nakakadaga ko pa sa tagon niya.
0: Si Bato.
3: Si Bato, ibata pa dagdag si Bato, si Ko.
0: Ay,
3: dakol-dakol.
0: Opo.
3: Na mga dakulang tao. Sabi nga ni kay Atong Ang, bagay mo, sobrang hiibog kang mga sangrivo.
0: Mahibog ko ng sangrivo pala.
3: Mahibog ko ng sangrivo. Dahil mo masilag.
0: Lalong-lalo kung arog ka tong sa flood control na sa sangrivo. Arog ka itong kadakol.
3: Iyo, ang gayo.
0: Anyway, so, anong sabi sa ano po? Maulay giraray ka mo ni attorney.
3: Iyo po, pigpapapod kami. Pigalat mo lang si Mr. and Mrs. Bando.
0: Opo.
3: Yaw na nga ni pala na. Okay. Yaw na po na. Iyo na.
0: Sige po. Sige po, attorney.
3: Sige, pinapapod
0: so,
3: na kami.
0: So ika po, pigdulo ka mismo kani kang mag-agum na bando ho.
3: Iyo po. Sa True BACC.
0: Okay, thank you, attorney.
3: Okay po. Opo.
0: Roy.
2: Yes, si attorney.
0: Dulo ka daw na yan, yan mag-agum na bando.
2: Mayo niya na sa laog, nag-kuroya na. Pigpalaog na kadtong agent. Garo maurulay na. Hindi lang. Dumanang ko si Ama.
0: Ang araw ko daw kaya, naka-file ang kaso.
2: Iyo.
0: O nasa prosecutor pa? Roy.
2: Ano daw? Nila, ta. Sir. Sa'yo na rin siya.
0: Nawara. Okay, madali lang po tapigahanap ng ni Roy si Mr. and Mrs. Bandoho.
2: Ano, sa laog na.
0: Nag-uulay. Okay. Siguro. Dahil ka na dyan, magano ta.
2: Iyo.
0: Nasa opisina na garo ni, ano yan, ni Yol.
2: Nasa laog na. Pati si Pati si Kuyan, pati si legal counsel kan BCC, pigpapod naman. So siguro haraman to na lang an Kuyan, an detalye ko na no. Anong pag-urulayan kan grupo kan BCC sa kanyang pamilya. Yan wala sa impormasyon, Roy Ranoco.
0: Salamat sa imo, Roy Ranoco.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: May nag-react digdi, sabi kanin nag-react. O, ito ngayang hot air balloon, tadaim mo ngayon tinutuyaw. O, nadagos baga ngayon itong hot air balloon? Ano daat tadaim mo pigtutuyaw si hot air balloon? Halat ko, nahain na daw to. Ay na daw to si nag-question sa ko. Ano data dahil ko pigtutuyaw itong pagpadagos kang heart aid balloon? Hinahanap po si hahapot sa kuya. Ano data dahil ko pigtutuyaw si heart aid balloon? Ang heart aid balloon, mga tugang, private company po ang nagkanda ka to. Ano? Pribadong kumpanya. Maayo po dumaning kwarta kang gobyernong nagluwas. Ang syudad, naging party lang ang syudad, ipinagamit po ning libre ito pong pig-iirahay na Metro Naga Sports Complex. Pero po, bako pong gobyerno ang nagpadalagan kang hot air balloon. Si grupo ini na ano yan, katong si grupo po kan ano to son, event. Anong event ito? Ha? Blue Skies. Oh, itong organizer po kani is a Blue Skies. Ang nagparalakaw po na madagos si hot air balloon sa Naga, si Bong Rodriguez. Sa eraron po kang sa quick events, ano? Sa eraron po kang quick events, ninda Bong Rodriguez. Bong Rodriguez is not connected in government. He is a private person. Dahi pa po siya nanggaganang gobernador. Paganahon nindong gobernador, patukawan nindong gobernador si Bong Rodriguez. At least, sarong termino lang, hilingunta lang kung ano mangyayari kan sa tuyang probinsya. Hilingunta lang. Ha? Taini po kayang nangyayari sa tuya sa Kamsur, ini yung halangkawan na inflation rate, hababaw ng economic growth, one of the poorest province in the Philippines. Ano po ini? Mayo kitang Naga Airport, pending pag-iraray ang airport na ni, sabay-sabay ini kang Bicol International Airport. Tapos, iniyo pong mga farmers dyan sa nasa 200 hectares na daga. Si mga landowners, hanggat kunyan, dahil pa nagkakabarayadan, binuruldoser na. Tinarambakan na si Sindang Uma. Ma na Sindang hanap buhay. Dahil pa binabayadan, tagusto lang pong bakalon ng 22 pesos per square meter ang sa inda pong daga. Magayon mag-ugma kung makitang inaapi. Magayon magkaugma kun mayo kitang nasasagasaan. Suportado ta po ang mga festival. Dai po kita nagpapakakiljoy. Dai mi pigraraot ang sa indo pong kaugmahan. Kun maugmo ka muna may festival, so be it. But please lang, kung gurano kita kaugma sa mga concert araw kaning bini, italagang very popular eh. Very popular. Talagang whether we like it or not, dudumugon talaga inining tao. Naghakot pa sinda. Nagparapanao pa ni mga VIP ticket. Talagang dudumugon eh. Pero ang hapot, how much ang ibinayad din do? Dahil man yan madig din na for free. Bako yan arog ni Vice Ganda. Bako yan arog ni River Maya. Si Vice Ganda, si River Maya, nagdigdi sa Naga katong hot air balloon, libre. Pinamasahi ano di ko nga ni aram kung pati pamasahe nga kung sinagot pati ang pamasahe. ang sinagot naman lang duman, sinagot duman kan syudad si ano yan, accommodation. Oh. May pumaraot magugma. Pag makitang nasasagasaan ng mga parauma.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Uulitin ta ha, dapat kung gurano kita kagalante sa mga performer, dapat iyuman kita kagalante sa mga taga-Kamsur, sa mga parauma, sa mga farmers. Biroon mo, nag-miss ka og makita kahit ang magtaon ng premium 1 million. Pero si nag-uuma, 22 pesos na per square meter. O, dahi pa nababayadan sa gudgun yan. Iyuman lang yan ang comparison eh. Simplihon. Kung madali kang magtao, magbayad sa mga performer, tano ta si mga para umalugod dyan sa pili, dyan sa ngaan mo, natad mo, nakanganga, hanggang ngunyan dahil panababayadan. Iba ka po yun ng hapot. O, ang airport eh, ay nako. Tapos, sasabihan ka, ay nako. Sasabihan ka pang para pakaraot ka, maka na ngayang ibang ginibo, rauton mo ang Villafuerte. Maka na ngayang ibang ginibo, puron sa na ngayang negative ki Villafuerte. Paano mo umawon ang satuyang leadership? Kung alangkawan ang inflation rate ta. Tapos pigwiwiponize nindo ang mga mihoras kang Kapitolyo just to silence the critics. Arog ka ng estudyante o. Maray lang ining estudyante ay rin ta. She is very willing to lose her scholar to lose her scholarship kaysa kan magpara buta-butahan, magpara bungog-bungugan. Iba ka? Ha? Kaya sana ipahiling kung talagang nagdara ini ning maray-rahay, ning income, oportunidad sa satuyang probinsya, ipahiling ang resibo. Madaliun sabihon ang successful pero ano ba? O ining airport, ano ang importansya kani sa pagiging highly urbanized city kang Naga? Why the city government of Naga is very silent? Although kang nakaaging aldaw nag-privilege speech and nag-pass ng resolution si Councilor Ermel Baldimoro, pero for the past several months and years, Naga City is very silent on the progress kang sa Toya Pong Naga Airport. O ngunya na highly urbanized city na ang Naga, magiging silensyo pa ba ka mo sa airport? Asin sa mga bakumaray na tinampo? Paano kita makaka-generate ng mga industries, mga kumpanya sa Naga under the highly industrial city if we don't have an airport, if we don't have a good means of transportation? Oh. Ang mga taga-Naga nagdadaralagan sa Bicol International Airport para duman magsakay ng eroplano. Oh, dahil nindo nahihiling yan, dahil nindo hindi yung mga pangyayaring yan, nagbubuta-butahan. Oh, ang Council Chamber, si mga negosyante ta, si Relencio, oh, si mga may impluensya, si Relencio, maging ang simbahan, even the church. Ang sa tuong simbahan, ang hierarchy kang Archdiocese of Caceres, they are very silent sa nangyayaring ini sa tuyang probinsya. Ang simbahan very silent sa injustice sa injustice na sinasapo kan mga farmers diyan po sa gurong, sa Kadlan, sa San Jose. Why are you very silent? Ha? Di ba sabi ni Josa Son? Ano si sabi ni Josa Son? Ha? Padangog ta daw. Anong sabi po ni Joy Barcoma? Ining Miss Earth Philippines? Ha? On about not speaking? Ha? ano ang sabi ni Diyosa? Padanguga daw son. Ipahiling ta. O yabaga po ang sabi ni Diyosa, the Miss Earth Philippines, on the issues of corruption in the Philippines.
4: Salamat for that, and thank you for using your voice tonight. Tama, ang pananihimik ay paninindigan at pag-ayon sa katiwalian. So kung kaya nyo pong magsalita para sa bayan, lumaban, tumindig, at lagi nyo pong ipaglaban ang Pilipinas. Thank you very much, candidate number 12. Huwag kayong matakot magsalita. Politiko lang sila. Pilipino kayo. Nasa inyo ang boto.
0: Oh, di ba? Huwag kayong matakot magsalita. Huwag kayong matakot magsalita. Politiko lang sila.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alas 9:02. Mabalik po sa tuyang programa dyan.
1: Radyo Guapito.
5: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-present man si Danning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundokan sa itong mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa mga partikan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchorte Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
6: Your bill, sir.
7: What? 40,000 pesos for dinner?
6: 1,400 only, sir.
8: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: Your bill, sir.
7: Order pa more. Dessert?
8: EO. Love your eyes.
9: Road friendly tips. Atud sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
10: Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo.
9: Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa Senior High kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new Senior High strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga. Or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
1: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
1: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
2: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
1: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Anglis Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
5: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
6: Good morning, Sergio. Pabati man po ang aki mi na nagtapos ng BSIS Summa Cum Laude sa Apalit, Pampanga. Salamat sa Diyos. God bless Asintado, sabi ni Maria Sunyeg Caro Imperial. Ano tayo on duman sa Apalit, Pampanga, tabi Maria? Ano ha? Pigigrit mo digdiyo, paano man ni maaraman? Okay. Nagdadalan ba via Facebook Live? Kung okay, si congratulations. Asaro pa pala gusto kong to karon bago ako malingaw. Ay good morning, Sir Joe. Pakikantahan man po si ake ko, Eugene Christopher Ibo. Birthday niya po ngunyan. Thank you very much. Hali ki Bilma Kalma Ibo. Okay, Eugene Christopher Ibo, happy birthday.

Alright, ang Ecosan Travel and Tours, mga tugang, sarap po ining DOT accredited travel agency, sigurado pong legit. Apon po sa local tours hanggang international adventure, Ecosan Travel and Tours na ang bahala dyan. Igwa po si Daning international package, Arukan, Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai, and Beijing. Pwede man kamo mag-Dubai, Abu Dhabi, Europe, as in man, relaxing cruise package. Ikaw po si Daniel Local Tour Package sa Arukang, Boracay, Asiman, Cebu, sa Kapalawan. Safe Asiman Swak ang budget. Ecosan Travel and Tours, sinda na po ang bahala. Dahil na kamo magpapara si Ribot para iwas stress na kamo. Magdumalan po kamo mga tugan sa indang main office sa LCC Mall, Felix Plaza sa Abang Naga City. Asin man sa may Yasiano Mall ang sa inda pong branch. Mag-like and mag-follow sa inda pong Facebook page para po sa indong mga booking and inquiries. Si mga nagigipit, kunya na panahon, tandaan po nindo mga tugang, it's JB Pawn Shop. Ang pawn shop na may puso. Halangkaw po ang kilatis, madaling kaulay, halaba ang terms, pwede pong i-renew, hababa po ang interest rate. And apwera kayan mga tugang, ang HGB Pawn Shop, igwa po ng extended months, tanganing matubos, umarenew ang sendo pong mga pinag-collateral. Magpasirin lang po sa HGB Pawn Shop, ito po ang mga branches ninda sa Kamsur. Ang ikapitong branch, nagbukas na po dyan sa may Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City, harali po sa may terminal. And also, ang James Marketing, asiman Jameson Marketing, sinda po ang dealer kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyong mas mababa sa company price. Nagtatabang man sinda sa gusto magbukas ng Micro Motor Parts na tindahan. Sinda po matukdo asin mga support sendo all the way, kaya sign pa kita sa pinakanghaloy ng motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na sila nagsiservi sa motorcycle riding public. Dumanan po ang silang main office sa Tabuco, Naga City. Saro pa palan na gusto kong tukaron, katagod po kaning kaugma, hindi pong kaibahan ming si Rickmar. Si Rickmar Guevara, mga tugang, reporter midig di sa Asintado, at the same time, stringer po siya kang ABS-CBN. Bago nagkaigwan ng Beanie Concert diyan sa Kaugma, nagpaaram po sa ko si Rickmar na sabi niya makover siya kang concert kan Beanie diyan po sa Kapitolyo. O pig warningan ko na si Rickmar niya ko, Rickmar, sigurado ka kayan. Niya ko, ang dadarahon mo diyan si pagigimong stringer kang ABS-CBN. Sinapo ni Rickmar si day niya inaasahan. Binagat siya kan mga security kang Kapitolyo, ini pong Civil Security Unit. Ta-identified po da si Rick, taga-asintado po da si Rickmar. O ngunyan, si Rickmar pigpost kang mga mga askal ni si mga askal ni Mars pigpost kung ano-anong mga saot kay Rickmar. Si Rickmar Guevara po, reporter miyan digdi sa Asintado, and at the same time news stringer po siya kang ABS-CBN. Iguana po siya ning ID and pinag-coordinate na si Rickmar kang news team kang ABS-CBN as a news stringer to cover the Beanie Concert diyan sa Kaugma. Alagad, hindi nga nangyari kay Rickmar. Dahil po nagturubod si mga askal ni Mars na si Rickmar is stringer kang ABS-CBN. Pinahiling na si ID, sinabi na nagduman siya bako as asintado, kundi stringer kang ABS-CBN, dahil man nagtubod si mga askals, kang askals ni Mars. Yan na po ang nangyari. Si Rickmar, kang inot, duwada ang taga si issue, sinagpaparasitar sa iya, pinagpapaluwas siya, o kang haloy-haloy na, naginang walo, yung pagkasadit-sadit ni Rickmar,
abang nipis pati kang hawak, susurugan kang walong mga CSU. Kundi, dahil taman mabiblame ta iyang gayod si order sa inda. Aram mo, nagsusurunod sa naman yan kang sugo, kang kung sisay po dyan sa Kapitolyo. O kundi, earlier, pigwarn ko na si Rickmar na, yako, ingat ka dyan. Taara mo nga ako, ang hiling kang Kapitolyo sa asintado sa radyo is ang enemy. Ang hiling ninda sa tuya, mga daindatang tao. O kaya nga ako, ingat ka dyan. O iyo man ang ganda. Dahil lang ako nasala. Taaram po kayo nindo mga tugang. Habo kaya kang Kapitolyo na nagluluwas sa mga negative na mga bareta. Isa kata ang binibaga is pigpo-promote ini kang ABS-CBN ano son. Ayoy. Ang carrying station talaga kani is ABS-CBN. Dahil mo na rin samayo nga ning bareta ang GMA dahil identified po ining Bini sa ABS-CBN. Very supportive digdi po ang kumpanyang ini. Pero hilinga, barasahan nindo ang mga comments sa mga bareta kang ABS, bareta kang Billionaire News Channel, Philippine Star. Barasaha. Kamu na mismo. Ha? Hilingon nindo ang mga comments kan publiko. Ha? Hilingon nindo ang comments kan public, kang public sa gaging Kaugma Festival. Iyan ibinarita nindang Kaugma Festival. Hilingan nindo ang mga comments. Inipong pig sasabi ni Governor Villaforte na nag 1.1 views. Iyan bako man dahil sa Kaugma because of the popularity kaniyo pong grupong Bini. Ha? Dahil ang views was not bako yan dahil sa Kaugma. Dahil po yan duman sa pop group na Bini. Dahil siya ang 100 sa sinasabi ni ng 153,000 na attendees. Italagang expected niya na araw kayang kadakol dahil very popular po iniyong all Filipino girls performer. Talagang tatahon ini mga pamangkin ko, mga makuapo, hinahapot ako. Ngaya, uncle, pwede ngayang makahagad. Ay, niya ako, dahil ikaw maghagad kin sa kota. Dahil kita dyan, welcome sa Kapitolyo. Ang hiling ako dyan sa Kapitolyo sa kuya, demonyo. Kaya, ayan, dahil ikaw mag-asa na baka kakuha ka mong ticket. Sabi ko sa inda, mag-diresponer ka mo kung gusto ninong magdyan. Pero dahil ko po pigbabawalan ang mga sa diring taho ko na magdyan because of that very popular group na Bini. Nagduruman iyan, bako man dahil duman sa festival. Nagduruman yan dahil duman sa grupong Bini. Kaya, ano yan eh, kung kiniklaim ninda, kiniklaim kang Kapitolyo na very successful because of this popularity. Pero, ang hapot, ang question nga ni, how much? Kurano mag ang bayad? And kung sa inhali ang bayad, ano man lang yan eh. Kung talagang successful, very successful, and na-attain nindo si sa indong goal, then sabihan man sa mo, kurano po ang bayad nindo duman sa Bini, and send po nindo kinoa. Paano nindo yan? Paano yan? Nakalusot ba yan sa audit? Allowed ba kang Commission on Audit na magastos ang Kapitolyo ning araw ganing kadakula? Oh, kung sa bulsa ini ni Governor Villaforte, well, mayo kitang question. Okay. Kung ang million-million

O tapos ang Naga na i-declared na highly urbanized city, and yet we don't have an airport. Mayo kita ning tultol na mga tinamto palaog sa ining mga major roads ta, under repair pa. Ay nako, buhay talaga.

Ah, nag-eskwela pa lang, Danny, sa La Verdad Christian College. Libre po gabos, pati pagkakan, uniform, proud MCGI. Salamat po sa Diyos. Okay. Si Sena Sarinyo Tason, may report kita sa luwas. Okay. Madali lang, ha. Check na lang kung si Sepuan sa tuyang pag-iriba sa luwas. Okay, si mga pag-iriba, ha. May nawawarang motor. Sabi niya, hi po, good afternoon sir. Ask ko lang po kung pwede pong maipost ang sarong motor na nakarnap. Saan daw ini? Nakarnap daw ang motor. Oh. Suzuki Rider 150. Carb, color gray. Plate number 121 EQS. Chassis number BG41K. 312-807, nanakaw po around 4 to 6pm ng hapon sa Panganiban Drive, Naga City, na nireview pa din po ang CCTV footage para matrack kung saan napunta ang kumuha. Baka po may makakita. Son, paki-share mo daw inyo. Karnap na CCTV. Dahil lang po, ha, ipapashare tayo ini yung anong ini. Ipapashare tayo ini yung kinarnap na motor. Okay. Ay, dahil ma-share. Ano nito dahil ma-share? Alat. Dahil lang po, ha. Itatry tang ma-share ini yung nakarnap po ang motorcycle along Panganiban. O yan, o. Okay. Naka-blatter naman na dyan sa Station 5. Alright.

0: Kay Hazel Salvador, saka kay Yana Sachi. Yan. Happy birthday. Sige kong haching. Pambihira o. Oh. Alright. Nasa linya si Triple M.
1: Asintado. Live report.
0: Ben, good morning.
2: Hi, good morning. Good morning. Oh, good morning. Oh. Yan din sa ko si ano to. Ano to, madalitan.
0: Si Sai.
2: May makas ka ulay. Si Police Lieutenant Colonel Elmer Azores Jr. and Chief PCR of PIO kang Naga City Police Office. Katatapos lang kaming project surat. Kaming suportahan, Oragon, estudyante kang Naga, o ano to project surat. Suportahan ang Oragon as in responsable ng aki tabangan para mag-asinso ang buhay. Yun ang project surat. Kauling ko si Sir, makikiging ka lang kay Mamarga. Sir, maray na pagkaaga si Manager Joe Sabal. Hindi pong project surat na pinag-launch ko niyan kang Naga City Police Office. Pwede pong in-brief ano po ining programa pong ini kang NCPO.
3: Yes sir, magandang umaga po. Maray na aga po sa tatuyang mga taga-subaybay. Ang kapulisan po, ang Naga City Police Office ay meron po tayong program na kung saan ito ay project surat ng ang but sabi yun ay suportahan ang Oragon as in responsabling aki tabangan para mapamaray ang buhay. Ini pong program na ini ay haloy na po na nagsimula at ito po ay patuloy po rin po nating isinasagawa ng regular. Ang programa pong ito ay hindi lang isang pagkakataon. Ito po ay may continuous monitoring doon sa ating mga recipients para masiguro ang kanilang pag-aadal. Sa ngunyang pungal daw ay kita po ay nagtaon ng mga school supplies, may bana po sa laugang bag, ang notebook at iba po mong kagamitan depende po sa antas ng kanilang grado. Ang gabus pong istasyon ay may kanya-kanya po silang mga recipient at ang pinakagulpi po dyan ay ang Satuyang City Mobile Force Company. Ngunyan po ay nanaukita ni mga gamit as in may kunting palugaw po kita sa Satuyang mga recipient at sa mga magurang ilawan taon pong dikit na bagat para sa indang pampo. Ang sarasap na.
2: Manager.
0: Sige lang, Ben. Ika na, Ben.
2: Okay. So in sir, nagustang-gusto ang in sir. Maski tapos sa inyong project tadi, continue sa monitoring kung ano mga pangangaito. Ano na sir, minsan natatawan taman yung, halimbawa, pamasahe, kung ano may hagan na project, nagdudulok man sir sa mga istasyon.
3: Yun po, weekly po inin sa tuyang pagmumonitor sa tuyang mga recipient at dinudumanan po inin sa tuyang mga kapulisan. At minsan nag-extend po kita ng dikit na financial para sa dikit na tabang para sa inda pag-eskwela.
2: Pag-college, sir, ano na, si Sai na mapagdal, si Police Lieutenant Colonel Azores na sir o inahanapan ni sponsor?
3: Sana magtama ko sa loob po. At magandang inisitibo po ini, magayon sa pagmati na kita ay nakatabang sa satuyang kapwa. Ay digdi po sa kung sinda po ay sa kulihiyo, mag-i-effort po kita na makahagad kita ng tabang sa satuyang mga stakeholders para makakuha kitang sponsorship sakali man po na sa pag-eskwila nila ng kolehiyo.
2: Thank you, sir. Any, sir, anong mensahe ito sa mga magurang, sir?
3: Sa mga magurang po ay satuyang pong padawagos na gabayan ng satuyang mga aki. At nahiling ko man po sa satuyang mga estudyante, lalong na sa mga resipinta na disidudun ang kanilang pag-aadal. At satuyang man pong mga tagapakinig na kinukuhan po mukha mo, welcome po ang sa indong sakali man po na makatabang po kita sa satuyang kapwa. Kami po ay buong puso po namin tatanggapin at hinihikayat ko po ang ating mga kababayan na tumulong sa ating mga nangangailangan.
0: Opo. Ben, madali lang Ben. May nag-ano digdi, may nag-message digdi sa kuya o sa Asintado page. Sabi kaning nag-message sa tuya, pakitabangan da ining babae na nakasakay sa sarong brown na Fortuner, nagkukuraw, naghahagad tabang. Kailan da ita pwedeng i-mention ini on air? Siguro ipapa... Son, pakipasa mo daw kay Melvin. Bin, ipapasa sa imo ni Jameson. Pakicheck daw nindo ini. Ang paka message niya araw kaniyo. Good morning po. May nakasabay po kami na naka-Fortuner, nagkukuraho po ang babae sa laog, naghahagad tabang and nagbubukas pinto ning sasakyan. Sana po matabangan. Sa ina lugar ini son. Naga ni ano, Naga? O digdi sa Naga. Digdi ini bin sa paki-check mo bin ang location niya o. Garo along Concepcion. Sa may Shell. Garo sa may Shell ini. Paki-check mo na lang yan, pigpasa sa imo ni Jameson. Paki-sabi daw kay Colonel Azores. Colonel?
2: Nagdadang.
0: Colonel, may nag-message po kaya digdi sa muya. Babae, may nakakasabay po daan sidang sarong brown na Fortuner na may sarong babaeng nagkukurahaw, naghahagad ding tabang. Yao na po dyan, Kim Melvin, ang itsura kang auto sa plate number. Ben?
3: Katuya pong ipamonitor at sa mga patrollers na po.
0: Opo, naghahagad po na tao. Nag-message po kayo. Oh, nag-message po kayo dito sa Moya. Baka po pwedeng ma-locate ta or mahapot ta sa LTO kung kisay pong plate number.
3: Sige po.
0: Data po kayo.
3: Monitor ko po.
0: Opo, para data na muna sir, i-mention on air.
3: Opo.
0: Okay. Colonel, okay. May dikit lang akong hapot. Ano po tapigmok na nindo yung programang yan?
3: Come again po.
0: Ano po tapigmok na nindo yung programang yan?
3: Ini po ay kwan po ini. Program din po ini kang sa tuyang regional headquarters at kita man po magiwa man po kitang localized na kung saan ini napunta pong project surat na tabang po ini para sa tuyang mga kababayan na mga para nag-aadal na talagang kailangan ninda ang sa tuyang tabang.
0: Okay. Sige po. Mabalos, Sir Colonel. Baka sir, ma-check ta iyan. Ano po iyan, pig message po di sa Moya. Thank you, sir.
3: Sige po, action on me po.
0: Ben. Okay,
3: thank you, sir. Oh, yaw na yaw na sa ano do. Sa ina, kung i-message na ko sa ina, direction kang Naga, i-alert na ni sir sa grupo.
0: Anyway, na may nahiling-hiling mo baga ang plate number?
3: Oh, nahiling na. Yaw na ki Sherlock Holmes.
0: Okay.
3: Ang information. Nagpapaano na. Na-verify na sa
0: grupo. Yan ang aktibidad ko niya. May activity ba ngayon sa Naga? Itong...
3: 1Q Miranda.
0: 1Q Miranda anniversary. Tama?
3: Just anniversary.
0: Oo.
3: Tapos ko niyan.
0: Si Say si 1Q Miranda, siya ang pinaka-enot na assemblyman kang Naga?
3: Oo. Tapos siya ang...
0: The father of...
3: Kang paging charter.
0: Charter city kang Naga.
3: Oh. And apparently, ngunyan man ang bulan kang Hunyo, masilibrar ang Naga kansa ng charter anniversary.
0: Sa June. Atyan,
3: may alas 10, may press con sa office of the mayor.
0: Okay.
3: Ako lamang i-issue ang mga pwedeng ihapot.
0: O, niyang ihapot mo kay Mayor Lenny. Since, although maagi pa kita sa plebisito, dahi pa man na-aprobaran ko na kan mga taga-Naga kung ang mga taga-Naga gusto na kita maging highly urbanized city. Ihapot mo daw kay Mayor Lenny kung may significance ba sa Naga sa pagiging highly urbanized city ang kawarantaning airport, ang delayed na airport sa kaini yung bakong magayon na tinamputa palaog sa Naga City.
3: Ihapot ko yan. Siyempre, pag-aggressive ang ekonomiya saka ang negosyo, siyempre, mga negosyante, gusto ko yan, mabilisan.
0: Mabilis.
3: Ang sabi nga kayan, fly in, fly out.
0: Correct.
3: Pag nag-meeting ngayon ng alas 11 ng udto, pag alauna, mauli na sa Manila.
0: Correct.
3: Mabiyahin na ng ano to.
0: Isa kata, sabi ni Congressman Nelson Legacion, ang flight na kang Naga to Clark, halos sa Sarong Simana da ang mga duwan na sana 25 na lang ang pasayro.
2: Oh, 25. Kuna no ulit kay ika 26 next week kana.
0: Oh. tapos 7 to 6. Ay, 6 to 7 hours ang biyahe.
2: Di hali na ano to.
0: Dahil naga to
2: sa Naga.
0: Oh, Naga to Clark. Tapos siyempre from Clark to Manila.
2: Oh, Clark to Manila. Di may mailan ka pa naman, mga pera pang oras.
0: Correct.
2: Depende sa traffic yan.
0: Maray kung ang ano mo, ang dudumanan mo, Aranis sa may Clark.
2: Oh, Aranis sa Clark. Kung dahi.
0: Oh, nasa ano ka. Di, ang Clark kaya is Region 3, di ba?
2: Region 3.
0: Ano ni?
2: Pampanga region na yan.
0: Oo, Region 3. Central Luzon.
2: Central Luzon.
0: Oo,
2: so, mapasinig kang NCR. Asan na yan? Puti ang bagay na yan dahil very relevant.
0: Saka, ano ba ang stake ni Mayor Lenny sa sitwasyon kang Naga Airport? Pirming silensyo? Panduang ihapot mo sa Iabin. Nadawag mo itong kay Senator Kiko Pangilinan dahil siya pinupunduhan na magbaguning desisyon.
2: Oo, pursado si Kiko .
0: Pursado si Kiko.
2: High hopes.
0: Tapos ang survey ngunyan baga, Kampals Asia, 51-41. Habo niyang dumalagan pero naka-41 na siya.
2: Oo, may pang nagpaparadagdag pa yan.
0: Kung magsabi pa lang siyang, sige, kinukonsider ko na ang pagtakbo, baka maging 51 na yan.
2: 51 na yan.
0: Di 102 na sinda ni Sarah.
2: Sobrang kapalat. Sa 49-51.
0: Pwede.
2: Para pag nagdudukot na kayo sa numbers, nag-iiba man yan eh. Kanipindi pati sa NASA survey.
0: Saka ba ko, CCMA stake?
2: Oo.
0: Si CCMA mga mataraya.
2: Kadaklan na ano to, pag nagtaya, dapat makusog ang bot, itong handang madaog.
0: Correct.
2: Dahil pwede itong mataya ka, pagkatapos katahawan, pabayaan ka.
0: Dahil taaram kay Mayor Lenny kung itong sinabi niyang, sa Naga na siya ma-retire, di ba?
2: Ibig sabihin, hindi na matapos kayang sayang term of office.
0: Papanindugan niya ba yan?
2: Oo.
0: Talaga bang, dahil mabago, despite kaning magayon na, ining sa Pulse Asia survey, nag-survey May 3 to 9?
2: Oo. Diyan, ihapon dito sa banday niya ito ang Prascon kang lokal na gobyero kang Naga. Kunya na aldaw na Lunes, June 1, primero aldaw kang buling kang Hunyo. Ani sa Naga City Police Office, Melvin Machado, Sintado News.
1: Si Joe Osaval, asasintado sa radyo.
0: Sabi ni Alan Ruiz Rita, Sergio, pabati man dyan sa San Felipe kay Norman Canada, birthday niya po sa aga, salamat, God bless po sa program nyo. Yaon po kami sa Cavite. Okay po. Sabi ni Neri Almingeri Villarta, reporter niyo pinagtabuyan sa kaugma dahil taga-asintado, gusto lang naman masilayan din ang bini. Ay hindi, Neri. Si Rick Marneri ay stringer, news stringer ng ABS-CBN. Reporter namin siya pero they are allowed to to have a sideline. And ang pagiging news stringer sa ABS-CBN, di man po ay nagko-conflict sa Samuya. Kasi national ito, local kami. Ngunyan, dahil po yan nagduman si Rick Mar para magpalak-palak kay Bini. Dahil po yan madalan, makover yan kan si Barreta. Kundi pinalawas po kang mga civil security. Yan. Tandaan po nindo, dahil sa gabos na panahon, pirming maoran. Nag-aabot ang panahon na nagiging mainit man. Kaya, okay. Nagdadanay ka mong yan. Pero tandaan ta, mga tugang, the law of gravity. Son, tandaan mo yan, son, ha? The law of gravity. Ang bagay na nagtaas, mabagsak man sana yan. Iyo. Ha? anything na nagtaas, siguradong mababa sa mabagsak man sana yan. Iyan po ang inaapod na law of gravity. Magdaklag ka sa taas, dawa gurano kalangkaw, mabagsak man sana yan. Kaya maabot man ang panahon, the law of gravity. Mangyayari yan. Promise. Ayan na si Rickmar. Apotunta daw si Rickmar. Oy, si mga naubusan po ng LPG ha. Ang Nation Gas nagdi-deliver po hanggang 10 o'clock. Apo na lang nito si Kirk, 0961-42673. 0956-015-6800. Dideliveran po kamo ni Kirk hanggang 10 o'clock ning banggi ning LPG. Nation Gas. Basta mag-upload lang kamo bago mag 10 o'clock, siguradong dideliveran kamo kayan ka ni Kirk kang Nation Gas.
1: Si Joe Zaval, asasintado sa radyo.
0: Alright, mabalik pag-iraray kita, Aradchan, ma-commercial kita, mabalik po ang sa tuyang programang Asintado.
1: Radyo Guapito. Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our Special Needs Education Program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader. Be a parochialite. Enroll now!
4: Mesan ka na. 10 a.m. na.
5: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo.
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes.
8: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
8: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
10: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
11: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approved ang quality nila internationally.
10: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
11: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
10: At may alagang UNC po. Mula enrollment hanggang employment.
11: Oo. Sigurado makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
12: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Hello.

0: water now.
1: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
2: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Alas 9.48, so ang oras pong yan, dadara po sa tuya kan LS Sabana Tire Supply and Car Tint, and also darapan po sa tuya kan Balaog Souvenirs, and also darapan sa tuya kan Grand Master Mall.
6: Asintado live report.
5: Oy, pa-shoutout na diyan sa Sitio Kabukludan, San Jose Pili, sabi ni Jobert Recto. Yan. Pabati man si George sa San Felipe kay Norman Canada. Ayun na, nabati ko na ini si Norman Canada. Nasa linya si Bini Rickmar Guevara na pinaluwas kan CSU. Rickmar, good morning.
7: Yes, good morning, Sergio. Manager, hamari pagkaaga sa Gabos.
5: I told you, diba? I told you.
7: Mm.
5: Oh, diba, sinabi ko.
7: Dahil ka na pa sala, sir.
5: Pig-warningan ta ka na. O niya, ika, stringer ka kang ABS-CBN, but locally, you are identified sa Asintado sa radyo. Iba ang hiling kang mga taga-Kapitolyo. Sa Asintado, ang hiling kayo sa tuya, we are demons, we are enemy, we are, yan. Dahing ngayon ka mo digdi.
7: Sige. Mm-hmm. Mara ito, okay. na-testing ko, Sergio.
5: Experience mo?
7: Oo, na-experience sa Sergio. Halimang ko duman na, nagtalagang tigano ko man si stand ko duman sa laog, gihirlingan na ng tao nga.
5: Di ba pinahilingan mo ng ID na ika, ABS-CBN?
7: May media ka. ID kita, Sergio, tapos ining VIP.
5: Oh,
7: tapos,
5: wow.
7: Dahil man nagtutubod, pigpapaulit-ulit ninda na identified na asintado ka ngaya. Ulit-ulit.
5: O di siya yami mong, dahi ngantig, yes, ngantig yun, totoo, pero ngantig ko niyan na nagko-cover ako as a stringer of ABS-CBN.
7: Oo, yan sinabi ko, Sergio, ako, taga-Asintado talaga ako. Pero yan, sabi ko, pigpaligdi ako kan ABS, ta i-cover nga ni Ann Bini. Saka pigpalawag ako, talagang pig-assist pa talaga ako kang organizer hanggang sa makalawag duman, pigtaan ako ng ID, nin susi sa room accommodation, and VIP tanganing maganda ang coverage ko, Sergio. So, apat na oras na ako duman.
5: So, pig-arrange ka kang ABS-CBN?
7: Itong nag-assist sa to duman, organizer kan Bini.
5: Kasi ang Bini kasi, Rickmar, ang Bini is pigpo-promote yan kang ABS. Identified yan kang ABS-CBN.
7: Tama, Sergio, tama. Oh. Ang kasarabay ta duman, ang Billionario News Channel, Inquirer, Philippine Star. Iyan si mga kasarabay ito, Sergio, kundi kita lang talaga ang napaluwas sa duman.
5: Pero hilinga, basa ang mga bareta ninda. Hindi mo ang comment section.
7: Oo.
5: Grabe. Hindi mo ang comment section ninda kung more than 90% ka nagkako-comment duman negative against Kaugma Festival.
7: Oo, nailing ko, Sergio, si mga comment talaga. Grabe. Basta. Actually, maski sa ina mga posts, grabe ang negative. Nagdadako lang ang mga positive duman sa diri nindang.
5: Oo, sa inda. Tapig bablock ninda.
7: Automatic tig-bablock, Sergio. Grabe si incidente duman. Mga past 8, siguro ako tig-sururugan.
5: Paano ka nahiling? Di ba nakalaog ka na? Since yaong ka na sa laog, paano?
7: Haloy talaga, nakalaw na ako, Sergio, talampas na akong 4 na oras duman. Kaya nga, nakakuha na akong mga video, nakasend na akong barita sa nasyonal, nagluwas na nga ni sa TV.
5: Oo.
7: Kaya, day ko aram, basta nagrani si Duang CSU, sabi, saan ka ngayon, sir, connected, Arukan Siapot, ABS niya ako. Tapos sabi, naghahambog pa ako, identified niya ka, nagtimbre na sa mo, taga-Asintado ka.
5: Ay, may nagsumbong.
7: Siguro, nagkairiling na kita duman. Tapos, yun na.
5: May nagsumbong na mga askals.
7: Oo, siguro, Sergio. Nasa luwas na ko, nag-apod na si organizer, si Ma'am Ivy, na pig dulok niya ako duman sa laog, ika ang nakaulay niya, mga kapwa taga-media.
5: Oo, alam ko na, ika nag-interview ka ning Morales, hindi na sa TV Patrol?
7: Ayo, Sergio, ako ka to nag-interview, nagluwas na nga ni Tuya, kundi, dayman siguro nagtutubod sinda na nasa, bago kaya ako, Sergio, kaya siguro, day pa man aram, kundi nagpabistado, saka ito lang na part na iguan akong media ID pass, saka VIP, sa kamot, yun na lang, ito ko tangi respeto na lang ninda, Sergio.
5: Dahil may nagano yan, may nagtimbre, may nagtimbring askals.
7: Oo. Pwede, Sergio. Ta, sabi ni katong organizer, kang nag-apod sa ko, taga Manila kaya siya, dahil niya da maintindihan. Basta nga, sabi di kang mga media nga sabi, asintado ka, asintado sa radyo. May mga issue, palandig niya, araw ko yan si sabi. Hindi ko aram kung anong pigpara istorya, Sergio, duman. Sa sigurado. Organizer. Kaya nagluwas na lang ako, Sergio. Ta, di ako tigbubutasan ka itong mga taga-CSU.
5: Eyo. Si mga taga-media man lang. Na si mga mercenaries.
7: Oo. Itong nag-post na saro. Yaon pa lang ito duman. Ta nag-post nga ni. Nag-aapot nga ni duman sa comment. Sisi dong itong duwang gurang na babae. Siguro pigsutukoy ka to. Si organizer na, Sergio.
5: Oo. Ayan mo na ito. Ta, ano yan? Dahil mo na pagpansin nun, tamasikat sa
7: nila. Iyo. Dahil ko naman tiga pansin, Sergio. Ano, iyan. Basta, yeah. Nakakaano lang ta...
5: Dahil mo na ta, balahura ang usok.
7: Natitreating garas ako, Sergio. Ta, biro, sadit-sadit man sana ako. Nag-ano pang anum hanggang walong CSU.
5: Iyo.
7: Sadit-sadit man si Rick Margibara.
5: Ang paghuna ninda kaya lugar nindang iyan, private na lugar.
7: Iyong gayo, Sergio. Ta, pero, kinukuha ako nga ni si tripod ko, tatigwalad ko sa inutan. Abo nang ipakwas ako, magluwas na da ako. Magluwas na. Sabi ko, kukuha nung ko si tripod ko, tulong beses ako nagsabi na maluwas na ko. Kukuha nung ko muna si tripod. Talagang habo na, magluwas na da ako, Sergio. So, yan. Bahala sinda. Kung ngunyan, sinda ang urag-uragon dyan. Di man ginagabos ha, yung mga taga-CSU na iniyo. Basta itong nag-dulok sa ko, bahala na ka mo, Sergio.
5: Ano yan? Bayan mo lang. Ano yan? Iguan, sabi ko baga sa emo, the law of gravity.
7: Sige.
5: Anything that is thrown up, it will goes down.
7: Tama, Sergio. So yan, okay na to, Sergio. Ano, ang sarutan tigpa-follow up mo niyan, sa pasakaw, Sergio, akala ko saro lang ang nalamos sa Balugo.
5: Oh.
7: Duwa pa lang magkasunod. At tigpa-follow up ko ni saro. Okay. At ang saro, taga Ocampo.
5: Okay.
7: Ang saro, taga Naga. Nagkaralamos ni kan nadukayan kan suod ma na mayo na ning buhay.
5: Nagkararigos kasuod mang Duwinggo.
7: Oo, Sergio, tama kang okay. Sa 30. Ano yan, Aldaw?
5: Ay 30 Sabado. Sabado
7: tapos si Saro nakuha 31 na ning alas 8 kasuod ma.
5: Okay.
7: Si Enot na insidente aga
5: iyan, and si taga Ocampo itong nalamos sa Balugo.
7: Oo, ano pa lang, Sergio, parehas pit sa 30 nangyari. Kasi Saro, aga, kan pit sa 30.
5: Okay.
7: Si Pandua, yun na itong taga-Ocampo, pang ginalamos na kuha lang, kinagahan na, Sergio.
5: Tapos si Guapang Saro mo niyan, taga-Naga.
7: Oo, taga-Naga, si Saro, Sergio, okay. Magkasunod na gayo. At sa pinagmamalaki ng unyang kutagang pasakaw na zero casualty sinda, unyan, may duwa na duwa. Nalamos. Yan sa Barangay Balugo, Pasakaw, Kamarang Sur, Sir.
5: Kaya sabihan mo si Mayor, dahil na lang magparagirong kayang ay salamat nga tamayong pang casualty o araw kayo na naduwan.
7: Ang nadangog ko yun, Sir Joe, bako man si Mayor, ano? Pero duman sa, may mga nakaulay kita, mga staff, yan, kaso nga
5: yun na yan, yun eh. Dahil na sana kang magparagirong.
7: Yan, Sir Joe.
5: Oo. So, ano? Okay ka lang dahil ka man aram na ni Jesse Cruz at sinangyari sa iyo
7: aram na Sergio aram na ka mga taga EBS
5: anong sabi si... ni Jesse anong sabi ni Jesse Cruz at
7: dyan ka ngayon na rin mati bro sabi sa ko ayun lang yung sabi tapos si ano si nasa desk si Jose Carretero yung man ang tiga pudapudan ko minsan
5: ano kaya taba ko si Jonathan ang pinadara duman.
7: Na iko aram pa Sergio.
5: Saro man siguro, to, masaro man to, makukulaitan man to.
7: Ayun, Sergio, ano. So okay lang to. Okay man lang ako. Although amay ako napaluwas, kada ako nagtitino sa pa balagdala ko. Anong yan seta? Amay ka. Dahil pag inaluwas ang bini, sabi ko may jajan lang niya ako. Ako. Sabi ko, Sir Joe.
5: Pinaluwas kanting ko.
7: So, yan.
5: Oh, at least na-experience yan mo yan, ha? Mm.
7: Okay, Sir Joe.
5: Okay.
7: Charge, so, yan. Muna, ang mga impormasyon. Huwag yan ang pag-aaga. Rick Margibara, reporting.
6: Si Joe Osavar, asasintado sa radyo.
5: Ay, mga bagay po talagang nangyayari sa mga sa pagtrabaho bilang sarong media, yan. Yun yan. Makaka-experience ka ning araw kaya na pangit na experience, ano. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Sabi ko kay Rickmar, Rickmar, okay lang yan. At least naranasan mo. Katong bagang tanda mo son kato ay de gawin na nadala ni katong impeachment trial kay katong time ni ERAP kato baga nagrarally oh si mga taga ABS-CBN pinag ano katong mga supporters ni ERAP pinag itong ano ninda itong ban pinagsurulo oh pigsurulo baga to katong mga supporters ni ERAP dahil identified si mga taga-ABS kato na pub, na ano kon anti-ERAP. Yan. Ay nako. Ay. Morning Tabi Joe, pabati man po sa kuyang sa kuya na si Leonela Verdadero Martinez Canmayaw Payawan Minaor pero po nagdadagog sa imo saka sa pamangking kong si Sion Sion Martinez. Okay, sige po. Mabalos. Maray na aga po Sir Joe, nawawara po kaya ang cellphone ko, Realme C11, kulay pink, wallpaper po, si mga aki ko po, subago lang aga nawara 7 AM. Tigapudan mi pa, nagsimbag boses lalaki pero dai na po nagtataram. Sana po maibalik man, sabi ni Norman Bilya, Canada.
6: Si Joe Osavar, asasintado sa radyo.
5: Ay nako, nakaraos! 9:59 na po. Mapaaram na ako sa kuyong programa. Salamat kan si Dupagantabay at yan si Dr. Renato Water Doc Paragas. Sinipon kita. Nagpainom na kita, Doc, ng tubig. Nagpara kusog lugod si Bulos. Ano? Anyway. Diyos mabalos po kan si Dung pagtyaga sa kuyang boses. Pasensya na po. Ta inabot kita ng sipon kasubago. Ako po ang sa inyong lingkod, si Joe Osabal. Diyos mabalos at yan Healthy Talk with Water Doc.
6: Sa inyong nahinan nyo ang programa Asintado sa Radyo.

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Water Doc. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan. Gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Training. Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Water Doc. Ito na naman po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Miss Shay Ravanilla at kasama po natin ang nag-iisang Water Doc po ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren Yuparagas. Dr. Ren, magandang araw po.
1: Magandang araw din sa iyo, Miss Shay, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Thank you so much po, Doc. Tayo po mga ka-Water Doc ay kasalukuyan pong naka-live streaming sa ating YouTube channel and Facebook page na Water Doc at gayon din po sa Facebook page ng Asintado sa Radyo. Kaya yung mga nanonood po sa Facebook Live, pakishare naman po yung ating live program para po marami pa mapanood sa social media nitong ating programa. At tayo rin po ay napapakinggan sa radio station po na 105.5 FM o ang Radyo Guapito dito po sa Camarines Sur. Kaya naman, yung mga tagapakinig naman po natin sa radyo, hinihikayat po namin kayo na lakasan pa ang tunog o volume po ng inyong mga radyo para po dyan po sa inyong bahay o sa inyong mga trabaho ngayon o sa tindahan man o sa palengke man po kayo ay marami pong makapakinig din ng ating programa, okay? Ngayong araw po pala mga ka-Water Doc ay sasagutin na naman ni Water Doc ang inyo pong mga katanungang pangkalusugan. Kaya po, wag po kayong mahiya na isend po yung inyong tanong sa aming text lines o kaya po ay i-post sa comment section ng live program. Pero bago po natin bigyang daan yung mga questions nyo, pakinggan po muna natin si Water Doc para po sa updates or comments po niya today. Doc Ren.
1: Maraming salamat, Miss Shay. Sa araw na ito, gusto akong magbigay na update. Ito po ay napakagandang case. Ang nangyari po dito, ito po ay 62-year-old male. Pumunta po siya sa akin dating back pa na August of last year. Ang naging problema niya po ay nagkaroon siya ng bukol sa kanyang baga. Ang sukat po nito is 3.3 by 1.7 centimeter. Ang problem lang dito sa mabukol sa baga ay mabilis po itong kumalat, and therefore sinasabi natin mga patient na mayroong bukol sa baga, kung mare seryosohin po nila yung paggagamot nito, kung hindi baka kung saan makakapunta pa ang bukol na ito o kaya bigla po siyang lalaki. At alam nyo na pag lumaki itong mga bukol na ito nakamamatay po. However, itong mamang ito mas pinili niya yung i-adapt na lang ang aking concept na tubig at mga mineral kaysa po na sumunod po siya dun sa mga conventional medicine na approach ng mga bukol na ganito tulad ng either surgery, chemo o radiation therapy. Okay. So nakita po kami noong August of 2025, and then inorient ko po siya. Sinabi ko sa kanya kung anong dapat niya gawin. Ang ginamit niya is purified drinking water na meron mineral drops at meron tayong isang elemental na dinagdag sa kanyang regimen, plus yung strict compliance ng diet. Na ito po ang tawag ko po ay special diet na magkakatulong na pigilan yung paglaki, and instead na tutulungan niya yung bukol na mamatay, kasi ang ginagawa po natin pagdating sa bukol, hindi po natin yung pinapakain, and anything po na hindi pinapakain eventually magugutom at mamamatay. So ito po yung nangyari sa kanya. Okay, so after yung managing this patient since August, noong January of 2026, tayo po ay nag-request for another ultrasound para ma-monitor po kung ano yung progress ng bukol. And thanks be to God na yung 3.3 by 1.7 na bukol naging 0.2 cm na lang ang size. And syempre pareho kaming happy, yung patient at saka ako, kasi meron ulit tayong natulungan ng mga patient na usually kung may sabi mayroong silang bukol ay parang death sentence na sa kanila. Okay, and then congrats din sa mamang ito, talagang decidido siya So sumunod din siya sa mga diet at mga ibang mga procedures na kailangan niyang gawin araw-araw para tuluyan na mawala ang bukol. And gratefully, itong bumalik siya sa akin itong buwan na ito, meron siyang daladalan CT scan dated May 28 at lumabas po negative na po yung bukol. Nasa report, wala sila nakita. And sabi ko din sa mamang ito, tuloy-tuloy niya lang po another 3 months yung ating regimen, lalo-lalo ng diet. Kasi on a microscopic level, hindi pa tayo sigurado na talaga nawala itong bukol na ito. So, willing naman po siya. Okay, so this is another case ng patient na natulungan po natin na masolusyonan yung bukol sa kanyang katawan. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon o nanonood at meron kayong bukol sa katawan na gusto nyo nga ayusin natin na sa hindi yung pamamagitan ng surgery or yung chemicals kundi yung mas natural na paraan, invited po kayo din sa aming office and we will give you the right prescription dun sa kung saan man naroon ang inyong mga bukol. Okay? So, congrats po dito sa mamang ito. And next case po is yung 50-year-old male. Siya po ay pumunta sa akin dahil sa kanyang pagtaas ng blood pressure, hypertension, noong nakaraang 2 buwan. Siya po ay umiinom ng 2 klaseng gamot para sa kanyang hypertension. Ang pinakamataas na BP niya po is 150/90. So, naririnig din niya tayo sa radio at sinasabi natin na mayroong solusyon po ang hypertension at ito yung pamamagitan ng pagsunod sa ating concept na tubig at mga mineral. Nung napunta po siya sa atin, ang BP niya is 150/90. And then monitor lang, and then nung kahapon bumalik po sa akin, ang kanyang blood pressure is 118/92. Pero sabi niya, nung minomonitor niya daw yung blood pressure niya after na ano na ginawa niya yung ating concept ng tubig at mga mineral, yung BP daw niya ay nag-range, okay, between 113 to 118 systolic at saka 78 hanggang 80 ang kanyang diastolic. Kung ganito po yung blood pressure ng isang adult, parang blood pressure po ito ng teenager. Okay? So ito din yung lagi kong binabanggit. Hindi po mga synthetic na mga produkto ang gamot sa hypertension, kundi pag-inom ng sapat na daming tubig na mayroong mineral drops. Kasi yung tubig po, tutulungan niya maging mas lusaw yung dugo at saka yung mga minerals, ang gagawin po niyan is i-relax yung smooth muscles ng kanyang arteries and with that, luluwag yung daluyan ng dugo sa arteries and ito po yung makakatulong na maibaba ang kanilang blood pressure. So, tulad ng mga nakaraang mga patients natin, tubig at mga minerals po ang naging sekreto natin para masolusyonan itong mga karamdaman ng ating mga kababayan. So ito muna yung aking update for now, Michelle.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Sa mga nakikinig po ngayon, kayo man po ay nanonood sa live o kayo man ay nakikinig po sa radyo, kung may katanungan pang kalusugan po kayo, huwag po kayong mahihiya na ipadala po yan sa amin. Ito po yung ating text lines para po sa inyong mga katanungan. Pakisend na lamang po dito sa Smart 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618. Sa Globe 0917-123-3618. Yung mga viewers po natin sa Facebook and YouTube, maaari pong i-post ang tanong sa comment section ng ating live program. At mga ka-Water Doc, pakilagay din ang pangalan po ninyo at location po ninyo. Okay, para mabanggit naman namin kayo dito sa programa. Magbabalik po kami makalipas lamang nito.
2: You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like right, 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this and people, water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear.
3: We are sincerely thankful to all of you for being part of our daily program, Healthy Talk with Water Doc. But who is Water Doc? Water Doc is Dr. Ren Yu Paragas, a pediatrician by practice. But for the past 2 decades, he has been practicing as a general medicine practitioner, helping mostly the elderly by letting them understand the true cause of their ailments. In 1996, Water Doc encountered the vital importance of proper hydration to health and well-being. Since the adult human body is approximately 70% water, neglecting water is equal to neglecting health. He makes his patients understand fully of how unintentional chronic dehydration is the primary cause of degenerative diseases and how proper hydration corrects these diseases. In 2006, Water Doc was introduced to a mineral supplement that not only helped hydrate the body more efficiently, but it also helped enhance the biochemical reactions that improve various physiologic functions of the body, hence increases optimal energy and vitality to the aging and ailing body, making it operate just like a well-tuned and oiled machine. Today, after 2 decades of creating his medical paradigm of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, Water Doc only utilizes the power of purified drinking water infused with concentrated mineral drops to help resolve the pain and aches of his patients more naturally, safer, cheaper, easier, and more effectively. His adage, let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayer for health and healing.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, thank you so much po sa lahat po ng mga nakasubaybay po sa program at gayon din po sa mga nagpapadala na ng kanilang mga mensahe at mga katanungan. At ito nga po ating baibatiin din po na magandang araw yung mga nagpapadala ng mga pagbatilin dito sa ating programa. Magandang araw po kay Ma'am Christina ng Sual, Pangasinan. Gayon din po kay Sir Lauro, Sir Ronilo, Mama Lu, Ma'am Norma, Ma'am Maricel, Ma'am Francine, at gayon din po kay Ma'am Eunice and Ma'am Dory ng Batangas, Ma'am Erlinda, Ma'am Aida ng Quezon City, at gayon din po kay Ma'am Crisanta ng Bulacan, Marina Sur. Thank you so much po sa lahat po na nakikinig. At pa, may bumabati pa dito na magandang araw. Magandang araw din po kay Ma'am Veline, Ma'am Faye, Sir Jesus, Sir Zosimo, at gayon din po kay Sir Rafael. Thank you so much po sa inyo lahat. At mga ka-Water Doc, ngayon po ay bigyang daan na po natin ang inyong mga katanungang pangkalusugan. Ito po Doc, question po Doc. Galing po ito Doc kay Sir Raul ng Naga City. Sabi niya, magandang araw po Doc Ren. Tanong ko po Doc, kung ano Doc ang pinaka mabisang gamot Doc para talaga Doc bumaba ang blood sugar po. Salamat po Doc Ren.
1: Pag ang hinahanap nyo ay gamot, Sir Raul, sa tingin ko wala. Okay? But there are other mga substances na pwede nyong gamitin para may baba ang inyong blood sugar level. At ito po ay tubig. Ang sabi po ni Dr. Feridun Batmanhelic sa kanyang libro Your Body's Many Cries for Water, ang diabetes po ay isa sa mga nakakatakot na komplikasyon ng pammatagalang kakulangan ng tubig sa katawan. Yung tinatawag niyan chronic and intentional dehydration. An explanation niya po is pag tayo po ay hindi umiinom ng sapat na daming tubig, yung tubig sa ating utak po ay mababawasan. Itong tubig po ang ginagamit ng utak para makapag-generate ng power. Para ba yung hydroelectric power plant na umaasa sa tubig para makapag-generate po siya ng power. So, ang utak ay nakababad sa tubig. Ang tawag po is cerebrospinal fluid. Nakakalungkot lang, mga tao ngayon kasi hindi na marunong uminom ng tubig. Ang iniinom po nila ay yung iba-ibang kulay ng inumin na may lasa. Ang tubig po basically is colorless, odorless, at saka tasteless. So kung hindi tubig ang iniinom nyo, yung utak po ninyo ay maghahanap ng ibang sources of energy na halimbawa yung hydroelectric power plant. Kung kulang siyang outage ng power, pwede

0: Kaya kung gusto nyo nga ma-regulate at ma-control ang inyong pagtaas ng blood sugar, ang una nyo dapat gawin ay itigil niyo yung gamot na ininom po ninyo. Kasi kung effective naman yung gamot na ininom po ninyo, kung ito kayo diabetic, definitely hindi na kayo magtatanong dito kung ano yung mabisang paraan para ma-regulate ang blood sugar level nyo. Okay, so you need to drink adequate volume of water na meron mineral drops. And of course, kung mataas ang inyong blood sugar level, kailangan po natin i-restrict ang sugar muna para lalong hindi tataas ang inyong blood sugar level. Pero kung interesado po kayo, you could come over to my office, o kaya meron tayong sinunod na libro, The Number One Reason Why You're Diabetic. So you could get one copy or you could come to our office para mabigyan ko kayo ng reseta kung paano po masolusyonan ang inyong diabetes.
1: Thank you so much po, Water Doc. Ito naman po, Doc, may nagpadala pa ng kanyang katanungan. Ito po, Doc, ay galing naman po kay Sir Bernardo ng Pasakao, Camarines Sur. Sabi po niya, magandang araw po, Doc Ren. Tanong ko po, Doc Ren, kung paano po, Doc, gagaling ang sakit po na gouty arthritis. 56 years old po, Doc. Salamat po.
0: Ang una po, Sir Bernardo, ang gagawin niyo po is iwasan ang mga pagkain na makapagbigay na itong mataas na uric acid. Kasi ang gouty arthritis is mataas po ang uric acid level sa inyong dugo. At itong uric acid po ay isang waste product ng protein metabolism, yung purines. And pag marami kang kinakain na mga pagkain na mayaman sa uric acid, hindi po yan bababa. Okay? Ito po yung karne, mga laman loob, mga beans, mga nuts, mga seeds, mga pinirito. Iwasan po ninyo po yan. Okay? And then para ma-flush out itong uric acid nyo na sobra-sobra, kailangan nyo uminom ng sapat na daming tubig na meron mineral drops. Kasi hanggang hindi nyo ipa-flush out, mananatili yung uric acid sa inyong katawan, may ipon na siya po yung magdudulot ng gouty arthritis. Okay? So, kung interesado po kayo, punta kayo sa aking office, mabigyan kayo ng tamang reseta base dun sa timbang at ganong katas ang inyong uric acid level. And sundin nyo po yan at makukorek na po ang inyong gouty arthritis. Pero ang problem na sa gouty arthritis, yung kanyang healing crisis niya po ay masakit. So kung kaya nyong tiisin, pwede natin gawin nyo po yan.
1: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc, katanungan po galing po kay Ma'am Emma ng Libmanan, Camarines Sur. Sabi niya, magandang araw po, Doc. Pwede rin po ba yan, Doc, yung concept niyo, Doc, sa Mayroong Almoranas? Ako po, Doc, ay 62 years old na po. Salamat po.
0: Ma'am Emma, effective po ang concept natin sa Almoranas, kasi ang Almoranas is a kind of varicose veins nandun sa inyong puwetan, at ang varicose veins po ay nangyayari pag yung dugo po ay malapot. Kasi ang return ng dugo galing sa baba, paakyat po yan. So mahirapan po ang inyong puso na ibomba po yan pag malapot. So the best solution is labnawan ang inyong dugo sa pamamagitan pag-inom ng sapat na daming tubig na mayroong mineral drops. And then pag naging lusaw na yung dugo nyo, mas magiging relax ang puso nyo na ibomba yan pabalik sa puso. Okay, at yun po yung magiging solution dun sa inyong Almoranas. Aside from yung pag-inom, mas maganda rin na pahiran ng isang patag dun sa Almoranas nyo para mas mabilis pong gumaling yung Almoranas po ninyo.
1: Maraming salamat po, Doc Ren. Ito pa po, Doc Ren, may nagtanong pa po, galing naman po ito kay Ma'am Rian ng Naga City. Sabi niya, magandang araw po, Doc. Tanong ko po, kung pwede ko rin po kaya painumin po ng mineral drops ang aking 2 years old po na baby. Tanong ko lamang po, Doc. Mga ilang patak kaya, Doc? Salamat po.
0: Ma'am Rian, pwede po. Actually, itong mineral drops is one of the 6 essential nutrients. Sustansya po yan. And of course, kung kulang kayo sa kahit anong klaseng sustansya, hindi

0: po magandang growth ng baby. Lalo ang 2 years old, very critical stage po yan ng development ng tao, kasi the first 4 years, dito po nagde-develop ng husto yung utak ng bata. So, okay lang po na bigyan nyo po siya ng ating mineral drops. Kaya lang, pag uminom ng mineral drops, may mga bagay-bagay na bawal po. Para hindi masayang naman yung mineral drops na iniinom nyo, para i-detox lang yung mga bawal na pagkain. So, kung interesado po kayo, dali nyo po yung anak nyo dito sa ating office para maturuan din kayo yung tamang paggamit ng ating mineral drops.
1: Maraming salamat, Doc. Ayan po, Ma'am Rian. Punto na lamang po kayo dito sa ating tanggapan. Araw-araw naman po ang medical check-up ni Water Doc dito po sa second floor ng Yashana Mall, Naga City. Okay? Mga ka-Water Doc, sa mga mayroon pang mga katanungan, inuulit ko po, wag po kayong mahihiya na isend po yung tanong dito sa amin o i-post po ninyo sa comment section ng live program. Ito po yung ating text lines para po sa mga katanungan. Tanungan ninyo, pakitake note po sa Smart 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618. Sa Globe 0917-123-3618. Okay? Pakisend naman po at mga ka-Water Doc, pakilagay din ang name and location po ninyo. Mga ka-Water Doc, magbabalik po kami makalipas lamang po ng ilang paalala.
2: Ako po si Ginang Millicent Caceres Obias, naninirahan dito sa San Nicolas, Iriga City. Dati po akong Dean of the College of Commerce ng University of St. Anthony, Iriga City. Napansin ko na sa aking left breast may sugat. So I went to a doctor, nagpa-check ako kung ano yun. Invasive lobular carcinoma, breast cancer po. So I called up my daughter based in United Kingdom, Melissa. Advised me to go to the office of the Water Doc. No convince kaagad ako. Beside it, the recommendation was from my daughter, who is a nurse. Binigyan po ako ng reseta ni the Water Doc. And I religiously followed every detail. Lately, nakatanggap ako ng message requesting for ultrasound. Ultrasound ako, and I was very thankful na ang result ng aking late ultrasound is wala na akong cancer. I am cancer free. Ito po, pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon na binigyan ako ng gabay sa kapakikipagbaka ko sa aking sakit. Ayan po ay si Dr. Ren Paragas, and I have trusted the good doctor so much na ako ay gagaling. Siyempre ang Panginoon at siyempre sa aking sarili, dahil na-discipline ako ang aking sarili.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, thank you so much po sa lahat ng mga nakatutok pa rin sa program. At ito nga, may mabubati pa sa atin na magandang araw. Magandang araw din po kay Ma'am Jeneline na nanonood po ngayon from Croatia. Hello po Ma'am, thank you so much po sa pakikinig sa ating program. Ayan, sa ibang bansa pa yung nanonood sa atin today. Ayan, yan yung ano, kumaarip talaga mga ka-Water Doc. Pakishare po yung ating live program para po marami pa makapanood ng program sa iba't ibang pahing ng Pilipinas o maging sa ibang bansa man po. Okay? Pakishare po ng live program po natin. Okay po? At sa mga nagsisend po pala ng questions, pakilagay ang name and location. At ito pa, mayroon pa mumabati na magandang araw. Magandang araw din po kay Ma'am Ria, Ma'am Pat, at gayon din po kay Ma'am Poying, Sir Junior, Ma'am Beth, and Sir JB, Ma'am Dolores, at gayon din po kay Ma'am Mila. Hello po sa inyong lahat. Okay? Ngayon po ay ipagpatuloy po natin ito pong pagbibigay daan sa mga katanungan po ninyo. Ito Doc, question po Doc. Galing po ito kay Ma'am Sheila ng Naga City. Sabi niya, good day po Doc. Pwede rin po ba yan Doc sa mayroong urticaria po Doc? Salamat po.
1: Ma'am Sheila, pwede po. Actually, ang urticaria is a form of sign ng allergy po yan. Ayon kay Dr. Fredo Batmanhelis, ang sinasabi niya tungkol sa allergy is ito po ay isa rin ng komplikasyon ng pammatagalang kakulangan ng tubig sa katawan. Kasi pag ang katampo tayo ay kulang sa tubig, ang katampo natin ay gumagawa ng maraming histamine. Okay? At histamine po ay always related to allergy. Kaya ang ginagawa ng mga doktor, pagka iba yung may allergy, binibigay sa inyo is antihistamine. Okay? Ang role kasi ng histamine, ayon kay Dr. Batmanhelis, ang sinasabi niya is pagkulan tayo ng tubig, itong histamine ay dadami kasi siya po yung in charge dun sa pagrasyon ng tubig. Ang pagrasyon po ay nagagalap lamang kung merong crisis. Di ba, halimbawa, sa mga negosyante, kung kukunti na lang yung stock ng bigas, ang mga iba dyan mag-hoard at maglalagay sila sa malaking bodega, di ba? At ito po ay para kumita ng malaki. So, ang katawan natin, kung kulang sa tubig, itong histamine po ay dadami kasi sila po yung taga-rasyon eh. Ngayon, itong histamine na ito, siya po ay magdudulot ng itong urticaria o pantal. So gusto niyong kontrolin yung effect ng histamine at mabawasan yung kanilang bilang, the best is hydration, no? Proper hydration na merong mineral drops. At ito magkakatulong po sa inyo.
0: Thank you so much po, Doc Red. Ayan, may nagtanong dito kung bukas daw ang clinic ni Doc. Hello po kay Ma'am Julia. Yes po, bukas po ang clinic po natin dito sa Yashana Mall, Naga City. Araw-araw po may check-up si Doc. Ngayon, bukas at sa mga susunod pong araw. Okay? Ang check-up po pala, pag Monday to Saturday, 1 PM po nagsisimula. Okay po? Punta na lamang po kayo dito, Ma'am Julia. Thank you so much sa question. Ito naman po, Doc. Question pa po. Galing naman po ito kay Sir Alan ng Naga City rin po. Sabi po niya, good day po, Water Doc. Tanong ko po, Doc, kung pwede po ba uminom ng mga gamot kapag nagtitake na po, Doc, ng mineral drops ninyo, Doc, kung mayroong diabetes po, Doc. Salamat po.
1: Sir Alan, hindi ko pinapayagan na isabay yung mga gamot dito sa binibigay kong management sa iba-ibang sakit ng pasyente ko. Una-una kasi, kung naging effective po yung iniinom yung gamot, hindi na kayo maghahanap ng ibang solusyon. Karamihan kasi ng mga pasyente ko ay yung mga desperado na kahit ilang taon na siya umiinom ng iba-ibang klaseng mga synthetic na product, hindi pa rin naibsan o nasolusyonan ang kanilang karamdaman. So obviously maghahanap po sila ng iba, at kung na-refer sila sa akin o sila po ay nakarinig sa program o through the FB page live streaming, magtatanong po sila sa akin. So ang unang ginagawa ko po ay pinapatigil ko yung mga synthetic na product na yan, kasi kung effective nang naman yan, wala naman kayong problema. Pero since naghahanap kayo ng iba, ibig sabihin hindi po effective yan. So what is the use of taking mga synthetic na product kung wala naman epekto dun sa inyong mga karamdaman? Okay? And isa pa is, ang unang ginagawa ko po is nililinis ko po yung internal environment po. At saka itong mga medications, sila po ay mga chemicals na lalo nakakadagdag ng quote-unquote toxin sa inyong katawan. Kaya nga meron po silang side effect. Ako po, ang ginagamit ko po ay sustansya, okay, in the form of tubig at mga minerals. At ito po ay mas nakakatulong sa inyong mga karamdaman kaysa sa mga mga synthetic na product na po yan. So ba't nyo pala itutuli ang pag-inom kung wala naman na ibibigay sa inyo ng mga benefits? Okay, kundi nagdadagdag lang ng mga toxin sa inyong katawan. And therefore, mga iba, sabi nila, panibagong sakit, pa hindi nila alam na side effect pala ng mga synthetic na product na iniinom po nila.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Ito naman po, katanungan po, Doc, galing po kay Ma'am Leonarda ng Libmanan, Camarines Sur. Sabi niya, good day po, Doc. Tanong ko lang po, ano po ba ang pwede niyong maipayo sa aming matatanda? Ako po, Doc, ay 69 years old na, para maiwasan po ang pagkakaroon ng sakit po sa puso o atake po sa puso, Doc. Salamat po.
1: Ma'am Leonarda, isa sa mga ating commercials, okay, dito sa aming program, merong akong ginawang video na sinasabi kung bakit po nagkakasakit. Okay, mas madaling magkasakit ang mga may edad kaysa sa mga bata. At dun sa ads na yan, in-explain niya na simple lang po ang dahilan po niyan. It is yung kakulangan ng tubig sa katawan. Ngayon, kung kayo po ay kulang ng tubig sa katawan, ang mangyayari po dyan is yung dugo nyo po ay lalapot. Kasi ang dugo po is about 86% tubig. So kung kulang ng tubig, lalapot po yan. Bakit kayo nagkakulang ng tubig? Una po, pag umabot po kayo sa edad ng 40 anyos, yung uhaw nyo po ay napapalitan ng pakiramdam ng pagkagutom. So ang tendency nyo po ay mas kumain kaysa uminom. So kung malayo ho kayo sa edad ng 40 anyos, in your case 69, ito po ay about 29 years na lumayo na kayo sa edad ng 40 anyos. And therefore, yung pagka-dehydrate nyo po ay mas matindi. Kasi maliban doon sa hindi kayo uminom na sa panadaming tubig, baka mahilding kayo uminom mga inumin na di kulay na lalo nagpapatuyo sa inyong katawan. So pag lumapot ang dugo, ito po ay madaling mag-clot. At kung malapot din inyong dugo, ang resistance ng flow pag siya ay dumadalo sa arteries ay mas mataas, at susugatin niya yung lining ng inyong arteries. Pag nasugat po yan, ang gagawin ng atay, siya ay gagawa ng maraming cholesterol para itapal dun sa mga part ng arteries na na-injure. At kung hindi po ito magapan, unti-unti, pag natapalan ng cholesterol yung inyong arteries, ito po ay liliit ang daluyan po niyan. And with that, either pwede mag-clot ang malapot niyong dugo, or pwede rin tumas ang BP niyo na maaaring pumutok ang inyong arteries. Okay? Pero pag pinag-usapan dito is yung problema sa puso, and therefore, kailangan po is importante na labnawan ang inyong dugo sa pamamagitan ng pag-inom ng sapat na daming tubig na mayroong minerals on a daily basis. Dapat araw-araw po yan. Kasi ang tubig at mga minerals actually basically ay sustansya na kailangan ng ating katawan So, wag niyong babaliwalain po yan. At ito po yung pinakamagandang solusyon para makaiwas kayo sa sakit ng puso, sa stroke, sa heart attack, at pati hypertension.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Sa lahat po ng mga tagapakinig po natin, kung may question pa, isend nyo na po yan. Huwag na po antayin pang umabot na yung taano natin, pang oras na mamaalaw. Okay? Send nyo na po yung katanungan. May natitira pa tayong ilang mga minuto. Magsabalik po kami makalipas lamang po na isang paalala.
2: Today, despite the extensive research utilizing the far advanced technologies in the field of medicine, why are the people getting sicker and the patients getting younger? Dr. Charles Simmons declared that sickness is the vengeance of nature for the violation of her law. The book of Romans, chapter 6, verse 23, cites that the wages of sin is death. The violations involve the lack of essential nutrients and the excess of toxins in the body. Water and minerals, being the most ignored and the most neglected essential nutrients, are very critical for the biochemical reactions to occur effectively in the body and in the proper detoxification of the body. Dr. Faridon Batman Halage, author of the book Your Body's Many Cries for Water, declared that much of the problem of bad health today is founded on the misconception that any fluid containing water does the job to quench thirst. He stressed that water is the only prescribed beverage to the human body, and nothing substitutes for water. Dr. Alexis Carrel, Nobel Prize winner in physiology in 1912, declared that the cell is immortal. It is merely the fluid in which it floats that degenerates. Renew this fluid at intervals, give the cells what they require for nutrition, and the pulsations of life may go on forever. Dr. James Balch, in his book, Prescription for Nutritional Healing, cited that people won't die without mineral supplementation, but without it, one cannot regain good health once it is lost. These simple but very vital nutrients are part of the essential tools of healing. In the beginning of the 19th century, and before Dr. Carrel won the Nobel Prize, Dr. Pierre Jack Anthon B. Champ, renowned for being the greatest physician of all time, proclaimed that to prevent disease, we have to create health. He emphasized the importance of wholesome nutrition and environmental hygienic cleanliness as the keys to prevention and success against all diseases. Thomas Edison, an American inventor and one of America's leading businessmen and innovators, declared that the doctor of the future will give no medicines, but will interest his patients in the care of the human frame, in diet, and in the causes and prevention of disease. Dr. Renato U. Paragas, the water doc, adheres to the principles asserted by the illustrious individuals mentioned above. His adage, "Let water and minerals, the magnificent life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayers for health and healing."

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, ang schedule po na medical check-up ni Water Doc dito po sa Naga City ay araw-araw po. Lunes hanggang Sabado, alauna ng hapon hanggang alas 6 po ng gabi ang check-up. At kapag Linggo naman ay alas 10 ng umaga nagsimula po ang check-up hanggang alas 6 po ng gabi. Ang office po natin ay narito po sa second floor ng Yashano Mall, Rojas Avenue, Diversion Road, Barangay Triangulo, Naga City, Camarines Sur. At ating pong pangalan ng tanggapan ay Water Doc Food Supplement Trading. Okay, punta lamang po kayo dito sa office. Ngunit kung kayo po ay malayo o tagalabas po kayo ng Camarines Sur, maaari po kayong magpa-consult online. Para po sa online consultation, magpadala po kayo ng mensahe sa Facebook page na Dr. Renato Uparagas, The Water Doc Online Consultation, para po makapagpabook kayo ng appointment for consultation with Water Doc. At mga ka-Water Doc, kung maaari po ay patuloy talaga kahit tayong makinig ng program. Ito po ay 10 a.m. to 11 a.m. Naka-live naman po tayo sa Facebook and sa YouTube channel. At napapakinggan po tayo palagi sa Radyo Gopito. Para naman po, marami pa tayong matutunan at maintindihan patungkol po sa konsepto ni Water Doc na tubig at mga mineral sa gut sa kalusugan. Nga po pala yung magpapacheck up, pakidala po ang laboratory results kung sakaling mayroon po kayo. Ngayon po mga ka-Water Doc ay ipagpatuloy po natin itong pagbigay daan sa mga questions nyo. Ito Doc, galing po kay Sir Richard ng Quezon City. Sabi niya, Water Doc, paano po gamutin ang fatty liver? Salamat po.
1: Ang fatty liver, Sir Richard, is usually initial sign na nakakaroon ng damage ang inyong liver. Bakit po na-damage? Ang common po niyan sa mga kalalakihan ay yung pag-inom niyo po ng alak. Okay, although there are some toxins na na-introduce niyo sa inyong katawan at ito po ay dinamay yung atay, kasi ang atay po is one of the organs na naglilinis po kung ano man yung kinakain at ininom po natin na hindi maganda sa ating katawan. Yung panampan ng COVID nga yung sinasabi nila lagi dapat mag-alcohol ng kamay ay isa rin na nagiging factor na nakasira po ng atay. And of course, some medications na ininom po ninyo ay factor din. Okay? So, dapat ma-identify kung ano po yung sanhi. Pero ako, ang ginagawa ko po doon sa mga patients na meron fatty liver, in-encourage ko sila nga uminom ng sapat na daming tubig na meron mineral drops. Kasi ang una, fat and water, they do not mix. Ang atay po natin, it's about 80% water. So, kung tubigan nyo, siyempre hindi basa-basa kakapit ang fats po dyan. And secondly, tubig lang pinapainom ko para maiwasan na makakadagdag kahit anumang mga quote-unquote toxins na dulot ng dikulay mga inumin. So, of course, pag inom ng tubig, kailangan meron mineral drops kasi mineral drops po ay sustansya. At ito po yung makakatulong na empower yung ating katawan. Kasi ang katawan natin, meron naman siyang sariling kakayahan na ayusin kung ano yung nasisira sa ating katawan. Provided gawin yung dalawang bagay, una, iwasan mga toxins na lalong pumapasok ang ating katawan. And secondly, para bigyan nyo ng katawan ng sapat na sustansya, kasi ito po yung mga repair materials na kailangan na ating organs na ayusin kahit ano pa yung nasisira. So, live a healthy lifestyle. And aside from that, yung pagkain at ininom nyo po ay malaking mga factors to restore yung integrity ng inyong atay.
0: Maraming salamat po, Water Doc. At mga Water Doc, ito pa Doc, may question pa si Ma'am Pat ng Kaima, si Pocot Camarines Sur. Sabi niya, Doc Ren, may result na po ang FBS ko, nasa 5.42 po Doc. At yung At yung cholesterol ko po, Doc, ay 4.71. Ano po ba ang gagawin ko, Doc? Ako po ay inyong pasyente. Ngunit hindi po ako, Doc, makapunta. Pwede po ba ako mag-online na lang po, Doc, sa inyo? Ang timbang ko po ngayon ay 45 kilos, Doc. Salamat po.
1: Mampat, kailangan ko kayong makita. Kailangan kayong ma-examine. And ito po yung importante na bagay na hindi ko magagawa online. Para sure tayo na kayo po ay okay. So si Pukot eh, dyan lang naman, diba? May mga ibang pasyente ko na taga si Pukot. Ang ginagawa nila po, inaabangan nila yung train para mabilis po ang biyahe at mura din yung pamasahe. So pwede yung gawin po yan para at least makita ko yung ano po yung ano yung blood sugar nyo last time prior to itong ano yung result ngayon. So come see me po. Nandito naman ako araw-araw kahit Linggo. Okay, gusto niyo sa June 12 is a holiday. So, come visit me po.
0: Thank you so much po, Doc Red. Ayan po mga ka-water doc, ito pa, may humabol pa po ng kanyang katanungan. Magandang araw po kay Ma'am Sally ng Naga City. Hello po ma'am, thank you so much po. Sabi po niya, Doc, paano po doc magagamot po doc ng mineral drops ang asthma? Salamat po, Doc Red.
1: Ang asthma, Ma'am Sally, ay isang condition din. Sanhi po nito is kakulangan ng tubig. Kung mapapansin niyo po, kung kayo po ay humihinga, pag kayo po ay mag-exhale sa salamin, 'di ba mayroong moisture na ano na didikit doon sa salamin, galing doon sa hinga niyo. Ibig sabihin niyan, yung baga po natin ay isa sa mga organs na nagtatapon ng tubig palabas sa ating katawan. Ngayon, kung kayo kung hindi kayo palainom ng tubig o kayo mahilig uminom ng mga dikulay, mga inumin, lalo na na pinipilit niya yung ihi nyo na magtapon ng mas maraming tubig kaysa yung normal rate, magkakaroon kayo ng kakulangan ng tubig sa katawan. Ngayon, kung kulang ng tubig sa inyong katawan, ang baga po ay makikisama para makatipid yung tubig na naiiwan sa ating katawan. Paano niya gagawin? Sisikapan niya yung daluyan ng hangin. Kasi kung mas maraming hangin ang papasok sa iyong baga, mas maraming tubig po bit-bit niya palabas. Pero kung kukunti lang hangin lang ang pinapasok sa baga, konting tubig din ang bibit-bitin niya palabas. Ano ba yung hika? Ito ay pagsikip ng paghinga dahil pinapaliit nung ano yung daluyan ng hangin sa baga, kaya meron kayong wheezes at yung attack. Ngayon kung gusto niyo solusyonan itong hika nyo, ang pinakamagandang solusyon po diyan ay yung sapat na daming tubig na merong mineral drops. At ang maganda pa, yung ating minerals po, meron isa siyang component na siya po ay nagre-relax ng mga ano mga nagtetense ng mga smooth muscles na nakapulupot sa inyong baga. And with that, lalong luluwag yung paghinga nyo.
0: Maraming salamat po, Water Doc. At maraming salamat po sa lahat po nung nakinig sa program. Ngunit sa dyan, napakabilis po ng oras. Inabot na po tayo ng oras ng pamamaalam. Sa mga nais po pala mag-order online, i-message po ang Facebook page na Water Doc Food Supplement Trading. Okay? Yan po para sa mga malalayo po kasi dito po lang po sa Naga City yung ating tanggapan po ngayon. Mga ka-Water Doc, maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon nga po, Doc Ren, parting words na po tayo.
1: Maraming salamat, Ms. Shea, for your company at maraming salamat din ulit dun sa mga naging bahagi ng ating program sa pamamagitan na pagpadala ninyo na inyong mga batik, comments at mga katanungan. I hope na nasagot ko inyong mga katanungan na maayos and I hope din na meron ulit kayo natutunan sa araw na ito tungkol sa inyong kalusugan. Muli, maraming salamat sa inyo lahat. God bless you all and have a very, very fruitful week ahead.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Water Doc, at sa inyo pong konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Mga ka-Water Doc, yung ating pong natutunan ay gamitin po natin sa araw-araw nating buhay dito sa mundo. At higit po sa lahat, huwag na huwag po nating kakalimutan na palaging manalangin sa Diyos. Okay? Para po sa ating words of wisdom, from the book of John, chapter 14, verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Maraming salamat sa inyong lahat. Dito po nagtatapos ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Ma'am Shay at kasama po natin si Water Doc at dito po sa Water Doc Food Supplement Trading. It is our pleasure to serve you.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang Healthy Talk with Water Dog. Isang programang naglalayong magbigay kaalaman tungkol sa likas na pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Hangad po naming muli kayong makasama sa susunod na episode. Ito ay hatid sa inyo ng Water Dog Food Supplement Trading. Katuwang ninyo sa natural na pagpapagaling gamit ang konseptong tubig at mga mineral. Sagot sa kalusugan. Healthy Talk with Water Dog.

0: 25. Numero 25. Muli, babalik natin ang bowl number 25 upang makasama muli sa natitirang Katinay Official Robots na nasagot ng ating si Jemmer para sa pagpili ng panong winning number. Timer ready?
1: Timer ready.

0: So, hindi mo naman po, pero yung combination po natin ay yung Magas 10:30 intro, 25 and 31 in exact order.
1: Radyo Guapito.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black,
4: may bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
6: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. At syempre, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? Mga ka-wellness, gusto nyo bang masulit ang pagkakape nyo araw-araw? Dapat tiyakin nyo ang kapartner nyo sa pagkakape ay Best Cafe, ha? Kasi sa lasa pa lang, sa aroma pa lang, marerelax ka na, ma-enjoy mo na ang pagkakape, edi bagsak na agad yung stress mo, ano? Okay lang yung bumagsak yung stress level, mga ka-wellness. Ibig sabihin nun, mas magandang kalusugan yon para sa atin, ha? E maliban doon, lalong babagsak ang stress mo. Ano, lalong mababawasan ang stress mo dahil ang Best Cafe, presyong makatao para sa mga Pilipino, okay? At maliban dyan, syempre, ang Best Cafe po ay pinili, ano? Kinilala bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya naman pagdating sa benepisyo sa kalusugan, na siguradong inaasahan mo mula sa kinakape mong herbal, ano? E mangyayari po yan kapag ang kapartner mo sa pagkakape ay Best Cafe. Apat na variants yan na pwede nyong pagpilian. Yung binanggit ko, ano, yung original nating blend, ano, o variant, yung 8-in-1 coffee with herbal mix. Andyan din ang Best Cafe Gold 20-in-1 coffee with herbal mix na mas pinarami ang piling-piling sangkap para po magdulot, ano, ng magandang epekto sa kalusugan ng tao at lalong pinasarap para lalong ma-enjoy po ninyo, ha, ang pagkakape, okay? Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Andyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito, palakas ng palakas to, ano, sa maraming probinsya sa ating bansa. Nababalitaan namin yung mas malakas na pag-order ng mga tindahan kasi ibig sabihin mas marami na po at tumatangkilik, ano, at nakokontento, nasasatisfy, natutuwa dito sa Best Cafe Black kasi mayaman po ito sa antioxidant properties, yung mga sangkap nito, maliban sa tulong sa kalusugan, tulong para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ha, lalo na sa mga mag-asawa, alam nyo nang ibig kong sabihin, para lalong lumigaya ang inyong pagmamahalan. Basta may black, may balak, yan ang Best Cafe Black. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagsasangkap naman po ng mga piling-piling halaman na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol, maging ang timbang. Kaya yung mga nagbabalak po dyan ng weight loss, weight management, tamang-tama sa inyo ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
7: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customer's Choice Annual Awards.
9: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
10: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores.
6: Okay, syempre, para sa programang ito, naghanda na naman po ang inyong lingkod ng mga kaalaman para po makatulong sa ating kalusugan, ha? Pero bago yan, gusto kong muling i-announce ang cellphone number natin sa mga gustong magtanong o kumonsulta sa atin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. At bago ako tumungo sa pagtalakay, ano, ng mga health tips na ibibigay ko sa inyo, ha, nais ko ipaalala kung gaano po kaimportante ang minerals sa katawan ng tao. Tayo po ay nabubuhay dahil sa ating mga cells. Yan ang building blocks of all living things, mga ka-wellness. Okay? Ang cells natin, pag yan po ay malusog, maganda ang kondisyon, asahan nyo malusog at mahaba po ang ating buhay, ano, mga ka-wellness. Kaya dapat ang cells ay inaalagaan po natin, ha? Hindi natin inaabuso ang katawan para ang cells ay laging malusog. Pero alam niyo ho ba, isa sa pangunahing requirement ng cells para sila ay manatiling malusog, malakas, ano po, mga ka-wellness, ay mga minerals. Habang tumatanda ang tao, ang katawan po natin nadideplete o nagiging insufficient po ang minerals sa katawan. Kaya pag tumatanda ang tao, humihina ang cells, nagkakasakit ang tao, mga ka-wellness. Kaya dapat kahit nagkakaedad ang tao, kompleto ang minerals sa katawan para manatiling ang cells ay malusog. Magkasakit man tayo, mabilis tayong makarecover, ano, mga ka-wellness. At syempre, pag malakas ang cells natin, hindi rin tayo basta-basta dadapuan ng sakit. Maraming pagkain, yung mga tinuturo ko, lalo na po ang mga prutas at gulay, mayaman po sa minerals. Pero speaking of minerals, syempre, ang Best Cups Minerals Food Supplement, ang bawat kapsula nito ay nagtataglay ng minerals mula sa kalikasan. All natural, walang preservatives, walang chemicals. Kaya uminom nito araw-araw isang kapsula, pagkagising na pagkagising. Best Cups Minerals Food Supplement para kahit magkaedad ka na, masuplayan pa rin ang katawan mo ng sapat na minerals para manatiling malusog, malakas ang cells, hindi ka basta-basta magkakasakit at magkasakit man, mas mabilis kang gagaling, ha? Best Cups Minerals Food Supplement.
11: Ikaw ba ay sakitin?
12: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
13: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
14: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandiyan ang QSI Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaro Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang QSI.
11: Kusay Massage Oil, mayamas ang atas ng luya, sili at grape seed. Nakakatulong na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kusay Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
6: Mga ka-wellness, sa puntong ito, dati tinalakay ko na kung gaano po ka-importante ano, na tayo'y kumakain po ng pipino. Okay? Kasi ang pipino, madaling itanim, mura kung bibilhin. Masarap kainin, mga ka-wellness, pero napakaraming pakinabang sa kalusugan po ng tao. Etong bibigay kong kaalaman, dagdag na kaalaman po ito dahil dati ko nang natalakay ang pipino. Alam nyo, ang pipino, 95% po niyan ay tubig. Kaya napakasarap gamitin para manatili tayong hydrated. Tandaan po ninyo ha, lahat ng pananakit ng katawan, maging yung sakit ng ulo at marami pang sakit, ano, ang isang ugat na dahilan po niyan ay kakulangan ng tubig. Sa makatwid, kung lagi tayong kumakain ng pipino, natutulungan po nating makapag-rehydrate ang ating katawan. Lalo po yung pag mainit yung panahon o yung mga taong laging pinapawisan, ano, malakas magpawis dahil halimbawa sa kanilang exercise o uri ng trabaho, dapat lagi pong kumakain ng pipino, mga ka-wellness. Ang totoo niyan, yung tubig po nating iniinom, dapat babaran po natin ng hiniwang pipino. Dahil isa po sa mga mabisang hydrators o mag-supply ng fluid sa katawan ay ang pipino. Maliban dyan, ang pipino, palibasa mayaman po sa fiber, tumutulong po ito para po mabawasan at maging tama ang timbang, lalo na sa mga taong overweight or obese. Ang gawin lang po natin, yung pipino, kakainin po natin yon bago yung ating main dish. Gagawin po natin siyang appetizer. O kaya maganda pa nga, 30 minutes bago ka kumain ng almusal, ng tanghalian o ng hapunan, kumain ka muna, magpapak ka muna ng pipino. Ang pipino mayaman din po sa antioxidants, kaya tulong para gumanda ang kondisyon ng balat, okay, mga ka-wellness. At palibasa, mayaman po ito sa water, kaya po nagiging hydrated at lubricated po ang ating balat, mas magmumuka tayong bata, maganda at guwapo, okay? Speaking of magandang balat, syempre hindi ko maiwasang banggitin ang dalawa nating sabon na ipinagmamalaki. Una dyan, ang Era 3-in-1 soap, mga ka-wellness, ano, na nagtataglay ng arbutin, glutathione at kojic. Mga ingredients na sikat sa buong mundo na tulong pampaputi, pampakinis at pampaganda ng balat, ha? Era 3-in-1 soap. At syempre yung Era charcoal soap na nagtataglay naman ng activated charcoal na tumutulong pumuksa o mag-alis ng harmful microorganisms sa balat tulad ng bacteria, fungi at parasites, maging ng viruses para maiwasan ng skin diseases at manatiling malusog, ano, at maganda ang ating balat. Ano? Era 3-in-1 soap at Era charcoal soap. Kapwa yan, aprobado ng Food and Drugs Administration at available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
15: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
16: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
17: Kilabot ng mga dalaga
16: dahil sa Era.
18: At sinong kulabot?
19: Fresh, hindi ako.
20: Makinis to.
21: Parang walat.
22: At parang batang-bata
23: dahil sa Era.
24: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
25: Era, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and cholesterol. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
26: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Sal din na. Wala Diyos, ang ganda. Dahil sa Era.
27: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
28: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan na mga facial soap and cream pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era charcoal soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era charcoal soap.
29: Era charcoal soap, detoxify, cleansing, lightening, enriched with activated charcoal. Era charcoal soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Siyempre, ang pipino mayaman din sa silica. Kaya napakalaking tulong po para gumanda ang balat, maging ang atin pong mga joints, maging ang ating buhok. Mayaman din sa vitamin K ang pipino, kaya talagang napakasustansya. Tumutulong din ito para gumanda ang digestion, para pakinabangan natin ang sustansya mula sa ating mga kinakain, tumutulong din para maiwasan ang inflammation o pamamaga ng katawan, lalo na po yung mga internal inflammation, mga ka-wellness. Okay? Mas maganda po na ang pipino ay kainin po natin kasama ang balat. Ano? Tumutulong din ito para makontrol ang blood sugar. Okay, mga ka-wellness. Pero ang pipino, syempre, dapat hindi naman sobra-sobra. Sa isang araw, sapat na po yung kalahating pipino hanggang isang buong pipino araw-araw. Siguradong malaking tulong yan, mga ka-wellness, sa ating kalusugan, maging sa ating physical na kaanyuan.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
1: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
1: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
6: Okay, mga ka-wellness. So, ang pipino, tangkilikin po natin. Madaling itanim. Mura kung bibilin. Masarap kung kainin. Ano? Lalo na kung hihiwain mo siya, lalagyan mo ng konting apple cider vinegar, konting sea salt or Himalayan salt. Lagyan mo pa kung gusto mo ng sibuyas tsaka sili. Nako, napakasarap na appetizer, punong-puno pa ng sustansya. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
3: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
0: Radyo Guapito.

0: gaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto niyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black, nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam niyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.

0: Radio Guapito. RGFM Radio Guapito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Magandang hapon po muli. Umpisa na po natin ang pagpili ng mga winning numbers with Estate Roll Number 617833 and Roll. Camarillo, West Face, Small Town Lottery. Mga family.

0: natin. Numero 11. Muli mabalik natin ang ball number 11 upang makasama muli sa natin directory na yung official troubles na nasarad ng ating senior para sa pagpili ng pangalawang winning number. Time ready!
1: Time ready!

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay pandesal. Happy Monday mga ka-RG! Of course, first day din ng buwan ng June. Malunggay pandesal. Kumusta naman dyan yung ating mga listeners dito sa Radyo Gapito? Makakasama niyo po sa loob ng dalawang oras si Tina G mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Kung may mga pabati po kayo, you can text us on 0951-719-339 or 0956-170-8212. Siyempre, happy listening po dyan sa Naga City People Small at sa May People Smart sa May Liboton. At abangan niyo po ang ating announcement ng ating bagong pa-promo bukas. Sino-sino kaya yung mga mananalo at anong pa-premyo kaya ang ibibigay ng Radyo Gapito sa inyo? Kaya ngayon po, tuloy-tuloy lang ang tugtugan only here on 105.5 Radyo Gapito kasama si

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay pandesal. 39 minutes makalipas po ang alas tres ng hapon. Still on your background, it's 105.5 Radyo Gapito playing. Of course, kasama niyo pa rin po si Tina G ngayong hapon. Happy listening po kay Dylan Talagtag at kay Ruth Rosettes. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-antabay ngayong hapon. At sa mga chuper po na nagda-drive ngayon pero nakikinig pa rin dito sa Radyo Gapito, maraming maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Here's our next song, One Direction with a song, What Makes You Beautiful? Only here on 105.5 Radyo Gapito.

0: Midas Records.
1: TTT na G. G na G sa RG.
2: Natapos na nga po ang unang oras ng ating programang G na G. But don't you worry guys, dahil meron pa tayong isang oras kasama si Tina G. More music coming your way. Of course, happy listening kay Jane Palaypayon at kay Brian San Antonio. And sa mga stall dyan sa People Smart na nakikinig po sa atin ngayong hapon, maraming salamat po. At para sa mga nagtatanong po kung ano yung papromo natin bukas, kailangan nyo lamang pong hulaan yung ipapatugtog namin. At yung tugtog po, pwedeng galing 80s, 90s, 2000s, o yung mga bagong kanta ngayon. At yung premyo po, bibigyan po kayo ng 200 pesos worth of load or 200 pesos na isi-send sa inyong GCash. Tatawag lamang po kayo sa 0956-170-8212. Again, that's 0956-170-8212. Kaya makiisa na po sa ating papromo dito sa Radyo Gopito. Sino kaya ang ating unang magiging lucky winner bukas? Of course, dito lang yan sa programa ni Tina G. Mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. Pero ngayon, tuloy-tuloy yung pong tugtugan only here on 105.5 Radyo Gwapito.

0: four swinging numbers sa number 39. Number 39, numero 39. Muli, babalik po natin ang buwan number 39 para sa pagpili ng second winning number. Time ready.
1: Time ready.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radio Guapito.

0: got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radyo Guapito.

0: Paul Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By facial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis at sa Grand Draw Brand.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pangnegosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Relaxing favorites. Radio Guapito. 105.5.
2: RG Good Night Hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Great music, precious memories at night on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10 o'clock.
1: RGFM Radyo Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbalangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat, 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery. Pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
2: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, huwag mula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
4: Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon. The crispiest lechon in town. Original ragamo. Dito lang sa Boss Paul's Crispy Lechon. Tara na dito.

New BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking inti.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: nakapagbibili ka ng 150 socks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 socks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Guapito
2: 105.5
1: RG Good Night Hits.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: Wonderful Love Songs at Night on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 11 o'clock.
1: RGFM Radio Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos, sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan. Atlantic Bakery,
2: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

Rádio Guarapito. RG. Good night, hits.

0: Paul Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kantidad 60 pesos, sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grandro, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Sinta, naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. O Sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: araw po. Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618 o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-water doc!
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers, kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kaasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kaasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirugdong na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Lebacas Aras ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
4: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asentado sa radyo.
5: Nakaantabay ka mo digdi sa DWRGFM Radyo Gapito. Tabang oras mo niyan, alas 4:05 na nin pagkaaga.
6: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Gabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Buena mano.

0: Hoy a las 4 na, asintado buena mano na. Good morning, good morning. Marina aga sa mga parantabay tangon niya na amay na paggaga.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Alas 4 na, aldaw na Lunes ngunyan. Ah, anong Lunes? Martes. Martes na kita ngunyan, pizza dos na kanbulan na Hunyo. 2026, sa giraray po. Nagwawagayway ang programang Asintado Buenamano sa kabus niya mga amay ng mga parantabay. Sa'yan mang kamumparti kang Kabikolan. Sa'yan mang kamumparti kang Pilipinas. Sa inbang kamumparti kan Kinaban, kami madadangog, madadalan nindo. Agay ni po sa inyong lingkod, si Ed Bandol, kapartner sa control si Terdy Berdejo. Asin sistema pag-iribang mga matod kan impormasyon, mga barata ngunya na amay na pagka-morning. Ini man ang amay na mga matod sa Indo kan mga darakulang barata kang aldaw, magin barata lokal, barata nasyonal, o magin barata international. Good morning sa mga amay ta mga suki. Marinaga kay Ma'am Sinaida Rivero Salazar sa Nyosa. Pirming amay magmata. Diyan sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Good morning. Si Allen Sagala, maamay man magbata, dawa siya yaon duman Santa Rosa, Laguna, permi nakantabay sa tuya. Si Joel Saniel sa Santa Cruz, Paraiso, Naga City. Si Antonio Cecilio. Si Ma'am Sonia Bagadyong, si Jean Ante, saka si shoutout na dyan sa Zone 1, Carolina, Naga City. And si Marvick Puyo Cabasi Francisco from Malbong, Gainza. And si Alex Alexis. Good morning. Maray na aga sa Sindugabos.
1: Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon na.
0: Bangon na sa mga may trabaho ngunyan. Sa mga teachers, dagos-dagos ngunyan ang mga brigada eskwela. Paglilinig sa mga eskwelahan. Ta mapuro na naman ang klase. Kaya lang, as usual, ang problema kan mga teachers, syempre, ang kakulangan in classrooms. Saka madudunong matatagas ang payo ng mga estudyante. O, yan talaga ang problema mga teachers. O, di ba? O, at yan, papasadahan tayo sa loob gasto yung programa. Taano taarog na ngayon ngunyan ang mga kaakian. Ha? May mga nadadaw kita mga gurang na anong yata, ibaho na ngunyan ang ugali kan mga aki, ha? Bako lamang arog niya kay itong panahon, ngunyan niya, mga mansibado na. Kay dito lamang niya, bako arog kayan. Kisay may, an may pagkukulang. Papasadahan tayo na tiyan, ta paborito yung issue kan sa kuyang amigo. Na permi man amay nagmamata at yan madadawag na siya na mag paabot kan sa iyang komento, sentimiento sa isyong ini. Alas 4:09 ng pagkaaga. Good morning, Mart Saludes. Kimi Kasaol, kay Ed Dangkalan sa San Isidro Pilicam Sur. Oy, si Eva Domingo Pitil, pa-shoutout sa kong pamilya dyan sa San Agustin, Pilicam Sur, sa Fitel La Puente Family. Sa'yin ka nga ng bansa, Eva, Saudi, sa Saudi ka. Good morning sa mga OFW tas. Ito yung mga bagong bayani. Sa bago magturog, nagdadalan muna sa ito yung programa. Good morning! Antes kan sa mga headlines kan mga barata sa lado nasyonal as in barata sa lado lokal, aramon na ko na mga market update sa oras na ini.
2: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon, aramon ta sa market update.
0: Dasarin niyang amay nagmamata, amay nagre-recorida, amay nagre-report sa market si Roy Ranoco.
3: Asintado, live report.
0: Roy, morning. Morning.
3: Yes, good morning. Gua pitong Ed Marina Pagkaga. Kadtong panahon napinit naman ako digdi sa may pispis kan sa kuyang teacher sa grade 2.
0: Sa pispis mo initaas.
3: Pigya itaas yan. Maiba ka simpre ta.
0: Malanito.
3: Malanit ba yan?
0: Anong natutunan mo sa teacher mo?
3: Maray na ano? Maray na sabi ka yan, pagkanood sa kadisiplina. Aram mo may mga kuyan, may mga aki na napapasala. Ano? Na cool. Sabi ka yan, nakaka-sobra sa patuloy. Kaya kaipuhan bakliun kan maestra
0: ay kaya lang bawal na yun ngunyan ro
3: yung ani
0: bawal nang kurahawan mo sa aki, bawal ang gutan mo, bawal mong pitpitan, bawal mong ano sabi mo sa so pispis itaas, itaas. Kaya ang talinga mo biribidon bawal na yan kaya kung bawal
3: nag-arabuso
0: arabuso
3: oo. Si ano nga ni si maestrang nakauli ko sugma sa Camarines National High School ta nag opening kan Brigada Escuela. Kumusta nga ako ma'am ang kuyan an kuyan pag tukdo ay grabe nga ang gulo-gulo ko.
0: Tano da.
3: Grabe nga ang mga pasaway na estudyante ko.
0: Pero naman yan.
3: Mahayo nga yan. Talagang garo nga yan maputok sa daghan pag kuyan, pag ang pagmati. Ninulita, dahil mo mailuluwas. Ano? Dahil mo papahiling sa mga aki ang disiplina sa Laogan Eskwelahan. Kaya ngunyan, ang mga estudyante, pwera lang kadtong may disiplina sa Laogang Harong. Pag laog sa eskwelahan, disiplinado. Talagang dahil mahiro yan, mayo kang masasabi. Talagang kuyan, ano, yan ang ugali, tunay na ugali kan sarong may disiplina sa Laogang Harong. Pero itong mayo, bigpapabayan sa nakan magurang, dara sa eskwelahan ang mga maestro maestra iyon na sasakitan.
0: Iyo. Apag sinaway mo man sabi kan mga teachers bad kami pa ang lugod ang bapa paapod ni principal, kami maanggutan ni principal o kunday kami pangkasuhan. O di pabayaan na lang lugod.
3: Pag sinaway mo baka kun simbagong kanin malain.
0: At talagang nangyari ano? Yan.
3: Di lalo.
0: Oo.
3: Mairinit ang pamayo mo. Kadakaran bagang, urong na kung ngunyan mag-uso ang cellphone, nabibidyuhan, napig, alam mo, pigtatabuga si estudyante, pigbidyuhan, nagbabiral, dihirak man si maestra.
0: Kaya ano pinapabayaan kaya? Lang lugod, labot ko man kayan.
3: Iyo, karyan sa ano, karyan sa barangay. May mga barangay official na talagang dahil naman nag-iintindi lugod sa mga kuyan, sa mga mararaot na elemento, ta baka ngayon kami ang baliktadan pa. Kantong panahon, talagang disiplinado pa ang mga tao ngunyan. Kuyan na, sabi kayan, gulpi ng mga palta rason.
0: Ako kanto, pag may akong assignment, ka mga classmate ko, kang elementary ko, papatindugon ka diyan kang teacher mo, magtindug niya, matanglay ka diyan, bahala
3: tapos ka. May libro.
0: May libro pang patong.
3: May duwang libro sa
0: payo. Kaya ano, sa payo, kanina sa kamot.
3: Oo. Igwangay ko itong klase na, kuyan, dahil napigya, sabi ka si teacher, tapasawayan mo maray kaya, nakikibuntulan dyan sa luwas. sabi ka si, kuyan, si teacher, dahil ka muna nga mag hiro dyan sa tahaw, dyan ka lang muna. Mga ano yan, mga sarong oras, nakatindog ka dyan sa may blackboard. Hanggang ngayon dahil ka nagtutultol. Ayun yan daw,
0: bawal na yan.
3: Uy, maray na aga kay Kagawad June Triple, ano?
0: Bukihub
3: Huela, dyan sa barangay Kamuning,
0: Kamuning,
3: Kalabanga.
0: Una ako, Mangiring. Kamuning palan.
3: Kamuning. Mm. And dakula man ang problema dyan, nawara na si ano? Nawara na gwapitong Ed si Langaw, si Gulping Langaw dyan sa portion kan, bukid na portion kan... Ning huli ta closure, pig close na si mga...
0: Pinasarado si mga poultry yan.
3: Si mga poultry. Hanggang day na didiscovery kung paano makuyan, maiwasan ang langaw. Garo day muna papabukasan ni Mayor.
0: Tama pero yan.
3: Pero ang problema man, massive ngun yan, as in padagos na dapat... bantayan kan mga barangay official sa barangay Tanod sa kami sa diri mismo maging responsibly ta kadakol ngon yan ang mga parabuling wire halimbawa nakautay an wire dyan sa imong residensya sa imong poultry ngaya may kuyan dyan may poultry farm na inubos yung wire ito nakalatag na wire inubos nasa saka si Queen man itong manukan man na ni Vice Mayor Victor de Villagaro may pig ano man pig kuamanin pig habon maning war kaya sabi kan mga pulis sabi kan PNP maging responsible ngayon may sadiri epohan igong gwardiya ta ano nga ni ngaya ang mga bangko tratalaid may mga gwardiya yan pa daw ngayong puwerang lugar mayo nin gwardiya kay puhan ngaya iguaman nin nagririparo pero di kita sa merkado publiko kan sa Naga maray na aga ki tsulari binduan nagantabay sa tuya sa second floor kan sa Naga ining kuyan niya bilwang yan bilwang meat shop digdi sa may second floor kan Naga
0: po.
3: City People's Mall ang kuyan laman 320 to 340 ribs 290 ang baga 180 ining longganisa nag mahal 30 pesos, dati 150, ngunyan 180 na. Pata, 280. Samsam, 340. Abaga, o pigi, parehas, 340 ang sarong kilo. Inig din ko anon, 80 ang sarong kilo. Mabakal ka ng bituka, may libre ng kuyan yan, dugo. Atay 280 sa kainin bupis man ano 280 man an sarong kilo yan an kuyan yan an mga presyo kan karning urig digdi sa merkado publiko kan Surinaga mas halangkaw an presyo kaysa duman sa mga aagihan mo diyan sa mga tilampo di ko alam kun diyan sa Kalabanga medyo mahal ay barbarato man ang presyo kan mga karning orig. Yan sa tuwing informasyon, Roy Ranoco.
2: Asintado Live Report.
0: Salamat, Roy Ranoco. At yan po, igwang sentimientong i-share ang sarong teacher sa kadisipisilan sa pagdidisiplina sa mga estudyante. As in, may reaction man kaya na tiyan sa ito yung amigong amay man pirmi nagmamata sa paggaga. Dawangan iba ko pa man senior citizen. Alas 4.20 ng pagkamorning, maray na aga kay Bicolana ini sa abroad. Mga nasa abroad yung mga paradangog ta. No? Dakulog na paradangog sa United Arab Emirates. Kaya dakulog itang paradangog sa Saudi. Kadakulog na paradangog sa Amerika. Bicolana ini ano nga si tunay mong pangaran ha pero taga ikasi taga Laguno yan oh taga Lagunoy Good morning, Coronel Nagabara. Sa Marinagat, Tabi Sir Ed. Watching, thanks God sa itinao mo sa bunga na kusog din lawas. As in, biyaya sa oral daw. Napakadikila mo, Lord. Ay, salamat. Dapat araw kita kayan, ano? Pagmata. Pasalamat kay Lord. The Greyhound Strike. Nakaantabay naman ngunyan sa Zone 1, Carolina, Naga City. Si Bina Celina and si Nilda Oliveros. Nakaantabay naman ngunyan na pagka-morning. Aramat na report sa luwas na sa linya si Larry Javier B. Colano.
4: Asintado. Live report.
5: Okay, Ed. Marina aga. Simon sa punang parantabay ka na Asintado B. Namano. Dawa nga ni nagtatagdo na ang kadikit na ang uran hulikan huyup ng habagat paragos mo na padagos mong gira rin namamati ang sobrang init ng temperatura kung panahon sa Kamarinisur o nasa Banuan ng Kalabanga. Sa pagampang sa Sintar News, inako ni Kunsyal si Lito Hilado, ang chairman kang Committee on Health, kang sanggol ang bayan, sa iyan sa taho kang padagos na kigasapong init ng panahon kang sa iyong mga kabarangay. Asimang mga kaimunwa na pwedeng magdara ng mga helang asin maging perigo sa salud asin buhay. Sigong ikonsyal hila doon sa sayang padagos na koordinasyon sa Indang Municipal Health Office na sangunyan ang salamending namamati kan mga namamanoan iyon abo asiman sipon urob na sa lalo ni mga kakian asiman ng mga gurang asin may pumana nagluwas na ebanghelang arugkan utos o kay amang tagumata. Kasaway lang kan pagsadul sa mga kaimanwa na dahil paglingawan ng God ang pag-inom ng bastanting kantidading tubig tanganing maglikay o makalikay sa ina, makalikay dehydration o kay amang pagkulang tubig sa hawak ng tao. Urug na sa party kan mga senior citizens asin iba pang asin iba pa na pinagdadara na may pinagdadara ng kasakitan sa salud. Pisatul kang konsyal ang mga presidentes na kung sinda may pigmamati sa indang salud dahil nanggat magduwa-duwa na parat ni magbisita sa municipal health office. Tangani nga tulos mo na marisitahan kang kinakaipuan na bulong asim vitamina taning perfing na makusugan sa indang buhay sa arwal daw na pagkabuhay dyan sa Banuan ng Kalabanga, Kamariniso. Yan na din sa kuyang inisyal na informasyon sa Asintado Benamano, Larry Javier, Bicolano.
4: Asintado Live Report.
0: Salamat Larry Javier Bicolano. Good morning sa mga amay ta mga suki sa sistema programa si Nilia Batukan sa Surigao del Norte sa Mindanao. Nakantabay man ganyan. Nilia tagasain ka gani. Si Bruno Felizmino nakantabay naman ngunyan. Good morning. Barinaga sa mga kababayan ta dyan sa Amerika, mga suki ta dyan para antabay ano. Good morning kay Amigo Ed Aspigubat kan San Francisco, California, saka kay sa Crisolo family na perming nakaantabay dyan sa Satuya. 4:25 in the morning sa headlines kan mga bareta tangon niyan aldaw. Senador Jinggoy Estrada inarestar na as in ikinalong kinulong na kasubanggi duman sa Quezon City Jail sa Payatas sa Quezon City. Kabali sa pinag-arestar iyo ang dating sekretaryo kan na DPWH na si Secretary Manny Bunuan Kay bali ang duha pang district engineer, as in sarong district engineer sa klasong kasong plunder, as in man malversation of public fund. Banga senador kasubanggi pungut pagkatapos na an bayuriya sa mga senador, si mga kabig ni senador St. Peter Cayetano. Nagharali sa Senado dahil nag-attend desisyon na mayong paisi. Nagkawaralat ang mga magigiting na miyembro kang minority kang Senado ang masaklap. Pinalsukan ng kuning aircon saka internet. Iling mo ng kaurihon kang kalagay ng St. Peter Cayetano ini. Anong klaseng leader ini kang Senado? Napaka, sabi ka sa Tagalog, nuknukan na sinungaling. Oh, di ba? Ay, naku talaga. Sa iba pang headlines ng mga barata sa lado nasyonal, duwang mga senador pwedeng maglipat na daa sa minority block. Sabi ni Senador Rafi Tulpo, sa i-resign daw ang mga senador na ini na malipat sa minority block, tanganing maka-create gira rin ng sarong bagong majority block sa Senado. Itong talagang turutuhanan na matindog ng mga senator judges bakong bias. Iba pang headlines ito mga barata ngunyan aldaw. Dakulang rollback o pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo. Epektibo ngunyan aldaw na Martes. Gurano ang ilalangkaw sa presyo kang o bahong ilalangkaw, ibababa ta rollback. Gurano ang i-rollback sa krudo, sa gasolina, sa kerosene. At yan ang tabayanin do ang detalyes kayan. DILG Secretary John Vic Crimulya saka Senate President Alan Peter Cayetano nagkadiskusyonan kasudma duman sa Senado, tahabo ipa-arestar si Senador Jinggoy Estrada. Dapat da irespeto ang Senado. Bihira ning Cayetano gini ay talaga nakaka-highblood sa totoo lang. Sabi ni Secretary John Bicribuli, ay, day nga pwede. Si Bato nga niya, yao na digdi, pig custody kan Senate. Tapos nga, pinadulag mo. Day nga pwede, mayo ka nang yung right na utrohon pagyari niya ito. Tama lang, o, di ba? Eh, pinapasalihan niya si Secretary Rimulya dahil man nagpatinag, dahil man nagpa-blop, o, sige. Kasod ba, nagsubitir naman ng kasimbagan ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa mga akusasyon sa impeachment kontra sa Vice Presidente alagad. Imbis na simbagon saro-saro ang mga issue, aron kan dai mapaliwanag na bilyon-bilyon na kwartang kayamanan sa bangko ni Sara Duterte ang mga pagmalgastar kan confidential fund, ang pananakot sa presidente kang Pilipinas o paghuma sa buhay kani, as in mga relagayan sa DepEd, imbis na simbagon, ipinapabasura kan mga abogado ni Sara Duterte ang articles of impeachment. Iling na nindo yan. Ha? Kawasa po, ha? Sa kawasa lang, sa totoo lang, day po ini masisimbag kan Vice Presidente. Umatubang siya diyan sa Senado daw pakakampi niya ang mga senador, bako pong senador na niyan, senador ta ang China ang pigsusurog. Dahil niya masisimbag ni taano tapag binutbot na po ang bank records. Imbestigaran ang mga bank managers sa inya ipapaliwanag paano ipaliwanag ang bilyon-bilyon ay konsen hali. Nasabi ni Trillanes hali sa drug lords. Ha? Sa mga operator kampugo sa kaiba pang pwedeng illegal na transaksyon. See? Yan po, ito yung mga bagkapir pa sa mga headlines ka mga baratangon yan. At yan, ang iba pa sa samuyang pagbabalik.
4: Radyo Guapito.
6: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
7: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag-Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour package sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede ring i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office, LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yashiano Mall. I-follow din sila sa Facebook, Echo Sun Travel and Tours.
8: Antabayanan asin dalanon, ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. As in sa Asintado sa Radyo. Live man sa Facebook page as in YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera de Ibalon, as in kan LTO Region 5.
9: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
10: No approved therapy claims.
11: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
12: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asimuelo.
11: Ha? Saan man?
12: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
11: Saan ba yan, Gum?
12: Sa Papatantan Apartel, Gum.
11: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
12: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
13: Papatantan Apartel, located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City, with branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
14: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by facial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By facial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
15: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center for the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social

0: Mall ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayasyano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City. Yashano, Yashano Mall.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Oras ko niyan, alas 4.37 na. Good morning sa mga amay nagmatang mga suki sa programa si Bruno Felizmeno, Cheryl Barbon, Jocelyn Taduran, dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Kumusta ka dyan, Jocelyn Taduran? Si Ramon Molina Moredo from Sampaloc, Gainza. And si ringman si Mylene Balderas. Good morning po sa Tuyagabo, si Alma Karachik sa Australia, Perth, Australia. Nakaantabay mo niyan dyan sa Australia, si Alma Karashik. Tama ba ang pag-pronounce ko kay ni? Nakantamay siya dyan. Kumusta ka dyan, Alma? And sharing man si Josephine Barbara Andes, si Nani Avila. Nakantamay man sa tuya. Ngun niya na amay na pagka-morning. At yan sa tuyang pambihirang barata. Digdi lang nindo na antabayanan niyan, mga pambihirang barata. Ural daw, may ipinangaki na kambal. Pero an makangalas-ngalas, taan saro, mas matua nin pirang aldaw kisa sa sayang kakambal. Ano anang yari? Tamas gurang ansaro. Ansaro? Ay nako. Yan sa ito yung pambihirang barata. Palaugunta at yan, muna ang report kay Belvin Machado.
3: Asintado, live report.
2: Good morning.
4: Hi, good morning, Ed. Pero na pagkagasak na siya ito mga parantabay. Sunod mo, nagkaigwaling press con si Mayor Len Robredo dapit sa mga issue ko dyan sa loob ng siyudad ng Naga para tawan linaw ini nagkakapira mga issue ko dyan. Particularmente, ini mga nagluluwas na mga impormasyon mapadapit sa highly urbanized city at iba pa. So, doon ma, sarong sinimbag yan. Particularmente, ini mga sinasabi nila mga negative campaign, igumbaga mga impormasyon ng mga nagroroluwas na pag nag-HUC na ngayon, ang makikinabang ba lang again yung mga empleyado, okay, mga official kang gobyerno. And saro ngayon, garmatius pa ngayon. Pero baka mag-tius rigod ngayon, ano to, mga taga-Naga. Siyempre si mga kontra, dahil man tulos na intindihan, araw baga talaga kayo ng Pinoy, pagbago, medyo may kadakol apprehension. Baka dengay arong kani, arong kani. So ano yan? Yan ang ano to. Starting ngunyan na simana, mapaluwas na ni mga information materials ang lokal na gobyerno kang Naga.
2: Good.
4: Para ipaliwanag, may labanan o kaya tampadan, ining mapadapit sa mga sinasabi ng negative campaign na malangkaw ngayang buwis. Pero oh, very yeah, logical man tabi, Ed, ang paliwanag ni Mayor Len Robredo, pag-abot naman sa nasabing pag nag-HUC na ngayon, malangkaw.

0: nangay ang buwis. Ang sabi mo ni Mayor, depende naman ngayon sa tuya kung magpalangkaw.
1: Sa local executive.
0: Oo. Pero ang focus tangaya, baka ang pagpalangkaw.
1: Tama.
0: Mapakarayon tangaya, ang koleksyon. Ang koleksyon kang buwis. Sabi, tama ang baga. Halangkaw ang buwis mo, dahil ka man nagsisingil, ayaw manggirara yan. Tama lang ang pigsisingil mo, pero nakukulekta mo, di mas magayon. Mas magayon ang ano mo, collection efficiency. So, yan ang tinawan doon ni Mayor Leno Brad. O yan ang parte kang pahayag ni Mayor Leno Brad dapit sa bagay na ini.
2: Starting this week, ipapaluwas na si mga info materials. Naibig ko kaya garo may nagluluwas ng negative campaign. Sa hiling ko, kaipuhan niyan i-confront. Ang pinaka, alibawa, ang pinaka nagluluwas na negative campaign, pero ang mamamaray man lang kayan si mga opisyal, pero matatiriyos ang mga tao. Sa hiling ko, ang gibunta lang factual, hilingon ta, ano ang standing kan si mga highly urbanized cities? Pag abot sa poverty incidence, pag hiniling ta, ang poverty incidence kang highly urbanized cities, single digits. Pero si
0: yan tabi ano Ed, part lang yan kay itong paliwanag ni Mayor Leo Bredo, pero halawig yan na single digit ngaya, tapos pag-abot ng advance sa buwis ngaya, ako ngayon tala mga itong halangkaw ngaya ang ano to ang i halangkaw ngaya ang iluluwas na ay pa halangkaw matasar ni halangkaw na buwis ang siyudad kang Naga. Bako ngayon, sala ngayon ang information. Kapakaroon nga ang koleksyon kang buwis. Pigiling mi man, di ba sa mga highly urbanized city, anong problema kang highly urbanized city? Para reho man kang problema tangon yan. Tubig. Di ma pa man sa Naga, igwa man nagrarasyon. Pero igwa pa man yung bulos. Sa Quezon City, baga, Quezon City, Metro Manila, talagang kulang ang ano to, ang tubig. Pero pigilin naman dyan, baka magdubli ang populasyon kang Naga. Takong magayon na ang pagbuhay sa sunod kang Naga, baka magdako lang ang populasyon. Pero ang populasyon baka kang Naga, iba man baga kang, duwa ang populasyon kang Naga, baga tabi, Ed. Igwang daytime population, halangkaw yan. Pag binilang mo pagkaaga.
1: Ito mga estudyante.
0: O arog sa tuya.
1: Mm-hmm.
0: Yawon sa Naga pagkaaga.
1: Mm-hmm.
0: Iba man ang nighttime population kang Naga. Si mga taga-Naga na talaga yan lang.
1: Mm-hmm.
0: Na yawon sa silid kang Naga. O baka pag-abot kang panahon, kulago ng land area kang Naga. Baka nakulo ng mag-ano to. Nakulo ng mag-star sa sunod kang Naga. So, ito ang statement lang. Ngunyan na si Mana, aasahan na may mga maluwas sa mga information materials ang lokal na gobyerno para sa pagkampanya kang lapit sa highly urbanized city. Pag-abot man naman tabi sa plebisito, ang pundo palan ka ni Hali sa Comelec, bako man sa lokal na gobyerno kang Naga. Ito ang sabi ni Mayor Leonel Bredo. Pero yahapot ang mga sa Comelec kung ang proseso kayo ni. Pero itong pagsabay sa eleksyon, hiliyon kung legal ini na isabay, taluwas na ini duman sa 120 days. Kung isasabay duman sa November 2026, mabarangay ang sangguniang kabataan eleksyon. Yan sa kung dagdag na impormasyon, ngayon amay na pagkaaga. Melvin Machado, Asintado News.
3: Asintado, live report.
1: Salamat Melvin Machado. Rick Mark, kung may report ka, ilawag mo na ano, tabay tutukaran kitang issue. Good morning kay Nani Oliva. Nakantabay naman ngayon, Josephine Barbara Andes, si Becky Dulong, si Nancy Velasco watching in Surigao del Norte. God bless you. Kumusta dyan sa mga taga Mindanao na mga Bicolano. Si Edita Perua nakaantabay naman. Si Pedro Palmera Jr. Good morning. Palawag tatulong sa report. Halik Rick Margie Barak.
3: Asintado. Live report.
1: Mar, morning.
4: Sir Ed, marina pagkaaga.
1: Good morning. Kamusta ka daan ni Ate Mars?
4: Ay, bahala, sinda. Sir Ed. Yeah. Sikat na sikat pati ako, Sir Ed. Sir Ed, sasagot ng panlalawigan.
1: Oh, taano to?
4: Pagduman ko, trending da ako. Nag-receive si board, mga board member.
1: Oh.
4: Nag-dudurulok sa ko.
1: Taano da?
4: Trending da ako sa Facebook.
1: Sa sunod gantig, kamo nang ibabato ko doon sa National.
4: Sir Ed, ano? So yan, Sir Ed, San Jose, nangangapudan si Mayor Gerald Peña, mga gusto pong maghabol na makapagpalista sa kasalang bayan na gigibuhon na Sir Ed sa June 30. Ang kasalang bayan dyan, Sir Ed, perti pati, ano kung sarong taon, may 50 kilos. So, siyempre ang inot yan, libreng mga requirements, gastos kang LGU, ang 50 kilos na bagas, pigahatod sa harong, bago ang kasal, na may kaibanan pa yan, 5 kilong karning urig, 5 kilong karning manok, itatao yan kan lokal na gobyerno bago ang kasal para panghanda kan mga kasalon na Sir Ed. And may regalo pa dyan ang mag-agum na Mayor Gerald Peña and si Ma'am Yeng Peña. Kaya si mga gusto maghabol, pwede pa, Sir Ed, ang aning magkakarasal na ang mga nag-iiribanan na nimpirang taon. Taon yan, 19 pa lang, Sir Ed, ang nakalista. Pwede pa, Sir Ed. Unyang pangapudan, i-play tatulos ng aning matukar mo pa yan. Sige. Kepon mong tukaroon na, Sir Ed. Unyang pangapudan ni Mayor Gerald Peña.
5: Ika-4 na pong kasalang bayan mo yan. May tema naman kaming pigpilian para sa magayon as in memorable, as in solemning kasalang bayan dito sa Muyang Banuan.
6: May number na kamo yun kung tira po niya ng karasal?
5: As of now po, uga po kaming 19 po. May mga nag uga po kaya ng iba na dahil nakaka-comply ta mayo po ning ano, mayo po ning mga requirements pa arog kang, ang iba po dahil pasinda ning consent. May nag-apply po kayo sa muya na may lihubin pa mayang consent. So sa Roman mayo pasinda ning baptismal and apod kani and baptismal certificate. So kaya po po kayo sa Catholic Church na ano sa tuya pong mga requirement.
6: Pero open ba po ngunyan? Pwede ba pong maghabol?
5: Sige po sinang habol po ngunyan. June 30 pa man ang kasikarsalan.
4: Yan, Sir Ed, ang pangapuda ni Mayor Gerald Peña sa gigibuong kasalang bayan sa June 30. Ano? Kaya maghabol na at dakulang bagay ni makakatipid, maging practical kita. May ano pa yan, libreng gupit, libreng manicure, pedicure, and may libreng pre na pa yan na Sir Ed sa mga kakarasalun dyan sa LGU o sa San Jose, Camarines Sur. Dagda Barreta, ang inyong pagkaaga, Rick Margibara, reporting.
3: Asintado, live report.
1: Alamat, Rick Mar Gibara. Sa tuya, mahigos na reporter. Ngunyan, saro ng stinger sa National. Sa iba pa niya itong mga isyong ngunyan, ay good morning muna kay amigong Ernie Marfil. Tugang ta sa broadcast dahil sa Libanan, nakantabay naman ngunyan. Si Pedro Palmera Jr., si iba pang mga paraantabay ta na ngunyan na amay na pagkaaga. Ngunyan po, pinag-ipon kasun ba, pinag-ibo na po ang Brigada Eskwela. Brigada Eskwela, may ma-react sa isyong ini sa pagdidisiplina sa mga aki. Ngunyan, mabalik na magta sa pag-iiskwela. Sir, pwede ka makaapod sa sensya maapod na atardi. Sa Asintado, messenger kayo na gamiton niya. Messenger ang gagamitin niya pag-upload. Send pwede mag-upload. Or itaw na lang si landline mo dyan. Itaw mo sa ako, ipasa ta sa iya. Aram po nindo, ang Good Manners and Right Conduct na subject o GMRC, ngunyan pong semestre, pupo na na po ini. GMRC, Good Manners and Right Conduct. Bagayon ini ta medyo nagkukulang nung niyan sa pagdidisiplina sa mga aki. Kaya lang igapo nin mga apprehensions digdian mga teachers. May mga apprehensions po, digdian mga teachers. Good morning sa ito yung mga OJT from CSPC Nabwa. Amay ka mo, ha? Mga future electronics communication engineers. Pangaran nindo, pangaran. Aram po nindo, ang problema ngunyan kan mga teachers, iyo ini. Saropong teacher ang nagpaabot kan siyang sentimiento. Sabi niya, sa almost 10 years ko na sa pagtukdo sa DepEd as elementary teacher, bako po madali. Ako dai na didipisilan sa pagtukdo. Pag-submit kan mga reports as in iba pa, nagibunin sarong teacher. Kundi, an urog na dipisil, ang pagsaway sa mga aki. Dahilan sa iba-iba ang ugali, igwang mga aki ngunya na para simbag sa maestra. Mga paltarason, igwang mga aki inahugakon mag-ibon in school project. Igwang mga aki na pasaway sa classroom, arog kan pangungulog, pisikal, sa kapwa ni estudyante. Pero ang mga bagay sa nang ini, pwedeng mabagukuta na, masolusyonan kung ibabalik ang dating gawi kan mga panahon na ang maestra pwede magtaoning punishment sa mga aki sa totoo lang mayo ng katakutan ang mga aki sa sendang maestra. Dahil aram ninda na protektado sinda kang batas na dahi sinda pwede kulugan kan maestra ni kudot o piknit sa talinga. Ang solamente na sanang pwedeng gibun kan maestra, iyo na sabihan ang aki. Minsan, Nganing bawal mo pataramanin malalanit, tabawal daa. Kaya, dawa anong anggot kan maestra, dapat dai pag magkurahaw, tabagkakanirbius da ang aki, may stress, o ano paman. Kaya sa totoo lang, teachers are no longer considered as second parent nowadays. They are afraid to discipline the learners not because they are not caring but because of the wrong system. Oh, yan po ang sabi kan maestra. Mayo kita number ni amigo ay messenger lang. Pwede sir, pwede makaapod kita abi sir sa number ni 0968. 0968-881-8066. Yan. O, Toronto, sir, pwede ka makaapod digdi sa number. 0968-881-8066. Yan. Okay, sige. Bako na? Bako na digdi? Ano number? Madali lang. O nagdating baga, baka ayaw na yan. By reaction po kita dito, magayon po ining issue. Ta problema ini kan mga teachers, ngunyan mairiskwilahan na naman. Taro pong magurang man ang ma-react duman sa pinagbasa tang sentimiento man kan teacher, ta mairiskwilahan na naman, the same problem ang aatubangon kan mga teachers. An kawaran in mga mansibado ng ugali ka mga aki. Nasa linya na si Sir. Sir, good morning po.
7: Good morning, Ed.
1: Opo. Sir, good morning.
7: Opo. Good morning, Tabi Ed. Salamat. Good morning sa mga paradangog, no? Mm-hmm. Regarding sa itong magayon na issue mo, ito bagang naugma ko. Kang nag-announce mo na itong GMRC, tama ba?
1: Opo. O na ibabalik. Na semester, ibabalik na, opo.
7: Para sa public school, no? Dahil ko aram sa private. Pero sabi ko nga, it's a good news. Maibalik yan because nahiling tangon yan ang mga aki. Pero sabi nga ni, dahil manggabo sa hiling ko, no? Pero majority, garo kulang na itong marain na ugali. Mas lalo na, sabi ko nga ni, ang GMRC, garo saro yan sa basic na, garo basic sa pagtukto kung paano maging marain na tao sa pag-uugali. Lalo na sa, bakulang sa pag-uugali, sa pagiging sarong marain na tao, eh, itong aram mo pag magayon so basic ayung foundation definitely mayong concern when it comes sa magana na maging maging successful ang sarong tao. Sa ngunyang kaya sa nahihiling ko sa mga aki dikit-dikit lang habo ko kayang gamitin ang word na problem, very negative. Pero concern na yun da, garo ba katapusanan ng mundo? Pero, yun ba gano? Kahit itong elementary ako, kahit itong yaon ako sa, ako kasi produkto ako ng public school, dakula ako, nagpapasalamat ako sa mga maestra because itong discipline ng pinapahiling sa muya. Yeah. Nadara ko ya hanggang pagdakula ko, hanggang sa trabaho ko. Actually, yun man ang tig-reiterate ko sa mga kaibanan ko sa opisina. Kaya dakula ako na pasalamat ako. Mas lalo na, and another one, dahil kulang ang oras, mas lalo na itong sinasabi mong Brigada Eskwela. I still remember, kaya itong high school ako, elementary, yung first week me sa school, gabo siya ng paglinig. Dakulao na tabang yan sa satuya, sa totoo lang for me. Pero na matitrain kita kung paano maglinig, bako lang, siyempre sa bako lang sa pag-adal kaya. Kaya puan may itong pinaka-basic kung paano ka maging garong yung pagiging maray mong tao na itong makusugang buot. Pero training yan, dahil ko lang makuya na ma-explain na maray yan. Kaya ako nga ni itong mga masal sa mga public school teachers, nagpapasalamat ako sa mga maestra. Dahil sa dakula sa nas, for me ha, dakulang bagay yan para sa pagkatao. Sabi ko nga ni itong kadaklan sa mga kaklase ko ngunyan, kaibahan ko kahit to permis sa pag di ba igwa kitang schedule sa pag sweeper ka, di ba? Remember, Med?
1: Iyo, pag-i-schedule yan. Sa agay, kabo niya. Sa solda agay, kanon naman
7: niya. Oo, yun. Itong palubaria, bata, garuga. Aram mo itong kay Riba ko, ha?
1: Malampaso.
7: Malampaso kami. Itong mga kaklase ko, kaibanan ko. Ngunyan, mga very successful na, sa totoo lang. So, mga nakakaog.
1: Garo-garo, ikaw pinaka-successful dyan, sir.
7: Dahi. Kadakul akong mga maging successful na mga ko yan. Iguana akong mga magiging district engineer, may accountant. Yes, so nakakaugma. Because itong kagrupo ko yan, ito bagang pride data because of my yung last name ko nasa Horihan. Kaya yung ribanan kami. Dahi pero gabos, sa totoo lang. Dakulao na bagay yun. Dakulao na training sa mga aki yan. Miski ko niyang ginigibo ko yan sa... Yes, Ed.
1: Okay. Okay. Sir, may input ko lang po ano. Duman sa pagbabawal na sa mga teachers na magdisiplina sa mga aki. Bilang po magurang, may mga aki ka man nag-eskwela. Ano pong masabi mo digdi na pigbabawal na pala nini? Pwede ka dahil na pwedeng bingbing ko sa talinga, dahil ka na pwedeng kudutun, dahil ka pa nang pwedeng anggutan. Ano pong masabi mo po kay ni?
7: Siguro, tama man yan. Mayo na sigurong arog kenta. Iba na ang society tangon yan. Ed, aram mo, mga aki, masyado ng matapo. Ako kaya, ang pwede lang dyan, ang pwede sa pagdisiplina, siguro, dapat sa maray na urulay, sa pagtukdo, sa sabihin ano ang dapat. Maski ako ngunyan, sa kuyang trabaho, every time na may gusto kong isabi sa inda, ini-explain kong maray ano ang mga positive and negative pag dahita ginibo ini. Iba na ngunyan, iba na because of yun, nasa bago, sa ibang kinabana kinangunyan eh. Dahil ang masaro kayan, napakadali kayang buhay sa ngunyan eh. A matter of clicking lang, di ba? Pag-research lang ngunyan, madali lang baga. Napapadali ang buhay because of our technology. Kaya because of that, dapat sambayan ta sinda kayan kung paano ta ma-impart ta so, o mapasabi ta o ipa-intindi ta sa mga aki through technology.
1: Okay. Bagay yun ang gutang issue ta, sir. Kaya lang medyo kapos kita sa oras.
7: Kunta,
1: at least 30 minutes sa buwelo. Ano? Anyway, sir,
7: actually,
1: pag...
7: Bako lang 30 minutes, Ed. Mga 1 hour yan. One hour.
1: Yan yung bilo-bilo ko ta, ano?
7: Sige, Ed. Okay lang.
1: Salamat naman, sir, sa pagpansipan sa programa. Thank you po.
7: Salamat, Ed. Thank you, bye-bye.
1: Okay, thank you. Yan po. Si sir, ano, saruman sa successful na... amigo ta dahilan sa maraydaang disiplinang na nuudan niya bako lang sa harong sa mga magurang kundi pati na sa mga teachers. Sabi kan sa tuyang parantabay si Eric Mission Okban, mostly ang mga kabataan ngunyan dahil nakakataram na mayo ning muda garubaga na nakatuod na ninda mas danindo pag sinda nagtataram ang maray na ugali sarong nagpupuon iyo mananggad. Good morning, salamat Eric Mission Okbian, kapos kaya kita sa oras ano. Kipasing Balonsyo, nakaantabay naman ngunyan si Ima Bandol, si Barley Sia Batin. Pwede da magbiyahe pa Iloilo sa aki niya. Sige, okay. May mampumbagyo, harayo na paluwas na. Si Ami San Juan Calayo, si Angie Oliva, nakantabay si Mindanohara dyan sa Israel. Nakantabay si Mindanohara. Garo hayahay na ngunyan Mindanao, manang burumbahan dyan sa Israel. Oratyan, ang tabayan doon, detalyes kan mga darakulang barata lokal, mga darakulang barata sa lado nasyonal. Pati naman international, pati na ang update sa Senado na pag-arrestar kaso Udma kay Senador Jinggo Estrada, si dating DPW Secretary Bunuan, duwang District Engineer, sarong Assistant District Engineer, nakakurlong nangunyan. Orat yan, ang tabayan doon details kayaan sa ito yung pagbabareta alas 5 sa gundang alas 6:30 ng pagkaaga. Babalik kami, orat yan lang.
3: Radyo Guapito.
8: Ang motorista na experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung paw kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa paw, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango at all natural. Walang aw sa paw!
9: Pau Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
10: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
3: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, asin Land Transportation Office. Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, asin Land Transportation Office.

0: Nahihingan nyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Tamang oras ko niyan, alas 5.09 nin pagkaaga.
0: Asinko na! Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado bareta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, asintado bareta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5. Radyo Guapito.
1: Baray na aga mga tugang, Aldaw na Martes ngunyan, Pitsados Kambula na Hunyo 2026. Sa garay kami po ang sendong mga amay na parabarita.
2: Ito po si Roy San Ramon.
1: Ang po si Ed Bandol sa headlines sa mga barata ngunyan.
3: Asintado, asintado, headlines.
1: Sa mga headlines kang barata sa lado lokal. Limang probinsya sa Kabikulan, nagsapo din matinding tag-alang.
2: Sa iba pang headlines kan mga bareta sa lado lokal, tultol na transportasyon asin leadership sa Kamara ng Sur, mapanumbalik sa mga suwag na turismo asin ekonomiya sa probinsya, susugi Congressman Nelson Legacion. Iwat tag-apila sa ibang local leaders asin apektadong sektor sa Naga asin Kamara ng Sur, magtrabang tanganing makapuuna ang Naga Pili Airport Reorientation Project.
3: Asintado, asintado, headlines.
1: Iba pang headlines sa mga barata sa lado lokal. Bag-ina na tinamaan gan kidlat duman sa Masbate, padagos na pinagbubulong sa hospital.
2: Naging komento kan host sa Miss Kaugma Beauty Pageant na si Miss Earth Philippines Joy Barcoma sa isyu kan korupsyon kan mga politiko sa nasyon, padagos na nagtitrending sa social media.
1: Congressman Arnie Fuentebella, pinasalamatan ang mga doctors na nagtarabang tangani magkaigwa ng libreng operasyon duman sa partido area.
3: Asintado, asintado, headline.
2: Yan trasanto luwang near centenarian sa Surinaga nagresibin in cash gift hali sa lokal na gobyerno kanaga pinanginutan ni Konsyal Elmer Baldimoro.
1: Sa headlines ng siyang barata sa lado nasyonal, Senador Jinggoy Estrada, kaibanan si dating DPWH Secretary Bunuan na sintulupang opisyal kang DPWH, ikinalung na ngunyan duman sa Quezon City Jail.
2: Mientras tanto, Senador Marcoleta asin pirapang senador sa majority, garo tinabangan ang CIDG sa pagbitbit kay Senador Jinggoy Estrada sa detention cell. Marcoleta, garo gustong mag-iba kay Estrada.
3: Asintado, asintado, headline.
1: Iba pang headlines kan mga barata, mga abogado ni Vice President Sara Duterte, ipinapa-dismiss o pinapabasura ang impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte.
2: Mientras tanto, Senate President Alan Peter Cayetano nagparasaong-saong na naman sa pag-aristar kay Senador Jinggoy Estrada.
1: Mga majority senators, pinag-boycott kasubanggi ang sesyon dahil nagturunga ang mga natadang mga senador sa Senado kasubanggi, pinutulan ng internet sa ka-aircon.
2: Sa kinabaling karawat, American tennis legend Venus Williams asin Pinay tennis star Alex Yala matambalan sa doubles event.
1: Yan ang headlines ito mga barata ngunyan aldaw. Ngunyan sa details na kasi ito yung mga barata, inutunta ang barata sa lado nasyonal.

0: Inutunta ang barata kaso banggi kung saan pinag-boycott kan mga senador na miyembro kan majority block ang sa indang sesyon kaso banggi. Pinag-balos man ni Senate President Alan Peter Cayetano ang ginipong pag-walk out kan sarong aldaw kan mga senador sa minority block kung kaya kaso banggi. Dai ba nagtunga sa sesyon ang unsing mga senador na mga kabig ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nangyari ang pag-boycott pagkatapos na magsuko ang PNP o magsuko sa PNP Criminal Investigation and Detection Group si Senador Jinggoy Estrada na miyembro kan majority block. Sa pagbubukas kan sesyon, present man ko ta na ang gabos na miyembro kan minority na kinabibilangan ni Senador Tito Soto, Senador Gatchalian, Senador Ontiveros, JB Ercito, Bam Aquino, Pampilo Lacson, Kiko Pangilina, sin Mig Subiri, Enwer Tolpo, asin Rapid Tolpo, asin Lito Lapid. Haros duang oras na nakatunga nga ang mga senador. Asin ang mga bisita nakuta na kabali sa isasalang sa sesyon pati naman promotion kan tulong gayong general. Sinabi ni Senador Win Gatchalian na nabalga ang rules kan Senado dahil sa dai lamang daa pwedeng isuspend o i-cancel ang sesyon na mayong konsultasyon sa majority. Kung kaya puungot kasabanggi ang kadaklan sa mga senador na nasa minority block, huli sa pagmaniobra naman na tuwadan ang sesyon kasubanggi. O yan, pahayag na yan ni Senador Sherwin Gatchalian sa interview kan media kasubanggi.
1: Well, unang-una, violation of the rules to dahil di naman pwedeng isuspindi ang at i-cancel ang session nang walang consultation with the majority and the minority. So, clearly violation of the rules.
2: Wala, wala.
1: Walang abiso.
2: Hanggang ngayon, sir?
1: Hanggang ngayon. No? Pero may nakita nga kaming post na parang sinasabing hindi na magtutuloy yung session. So, we take it na hindi na magtutuloy yung session. So, yun lang ang nakita namin. Ang gusto namin, magtrabaho. Yun ang gusto natin, magtrabaho. Kasi ako, may privilege speech pa ako today, you know, about yung protect recommendations. Dapat last week pa yun, pero hindi natuloy. So, ang gusto namin, magtrabaho. We demand na magtrabaho ang Senado. Bukas, gusto namin na magkaroon ng forum. Gusto namin magkaroon ng yung presiding officer, yung opening session, para magtrabaho tayo.
0: Biyan tras tanto pinagpahayag ba ni Senador Rapid Tulpo ang kapungutan. Yan inulita pagkatapos na day magtunga ang mga senador na kabig ni Alan Peter Cayetano. Pinalsukan sinda ning aircon kaya grabe ang init doon sa session hall. Asin pinalsukan pa ning internet. Uyan uyam na pahayag na yan ni Senador Rapid Tulpo.
3: Yan yung isa sa mga nakakasakit sa ulo ko isipin. Isa pa, pinatayang kami ng aircon, pinatayang kami ng internet, pati yung CR, aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Ganun ba kababaw yung mga nangyari sa Senate? Sa ngayon, dapan-dapa na ang Senado sa imahe. Ang ano mangyari? Lulubog ba kami sa lupa, sa sobrang pagkababa yung nangyari ngayon sa atin. Wala namang any member of the majority doon kanina eh. So lahat kami 11, nandun kami sa floor. So nagantay kami after more than an hour, all of a sudden, biglang uminit, nagpapaypay na si Senrisa, and then lahat kami nawainita na. Yung pala, pinatayan kami. And then gusto namin gamitin yung internet, pinatayan na rin, wala na rin. So pumunta ilan sa amin sa...
4: Loko talaga ini si Cayetano. Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal, kinansilar ang nakatalaan kutang meeting ninda Vietnam President To Lam asin man Senate President Alan Peter Cayetano kaso unma Junwan. Inipasado man sa naging abiso kan Senate Public Relations and Information Bureau mientras na mayo man itinaong dahilan ang lado kan Vietnam sa ginibong kansilasyon sa pakikipaghampangan kainis na sambit ng Senate President Matatanda nag-abot si Tulam sa Maynila kan petsa 31 kan Mayo para sa sarong state visit na may ubetong para rumon pa ang koneksyon kan Pilipinas sinman kan Vietnam. Mientras tanto, nakipaghampangan man si Tulam kay Presidente Bongbong Marcos sa Sintinokar ang kooperasyon kan duwang nasyon sa trading, seguridad sa pagkakan, depensa, edukasyon at asinman turismo. May pang sagot ganyan, may pang klaradong impormasyon alagad kadako na nagtutubod na dainak o day kumbinsido ang sinambit ng Presidente kan Vietnam sa Senate President kan Pilipinas.
0: Sa iba pang baratang unyan sa lado lokal, Philippine National Police, day na makakapartisipar sa Brigada Eskwela, bawal na maglinig kasi magpintura sa mga classroom. Ang report hali kay Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
5: Kung dati ang mga police, as in Philippine Army, nagiging katabang as in nagpapartisipar pagpon kan Brigada Eskwela, iyo ang sandigan as in nagiging partner kan mga magurang as in mga paratukdo para kan pagdara kan mga pangaipo sa laog kan mga eskwelahan nagtatabang sinda sa paglinig, pagpanday, pagpintura as in mga pangaipong gamit sa laog kan eskwelahan na mga pangpubliko. Sigun na ki Police Captain Anthony Buesa kan na Police Station 3 po na mag-abot sa indaan sarong memorandum gikan na sa pinakahalangkaw na komandan sa kan na Philippine National Police na bawal mag-rabos ang mga polis sa mga eskwelahan. Sigun pa ki Police Captain Buesa nag-assist lang sinda sa mga eskwelahan na ngunyan pagpon kan Brigada Eskwela 2026 and 2027.
6: Tapos sa private. So hindi mo sa Brigada Eskwela, so may mga preparasyon man po kami dyan sa Brigada Eskwela. So may mga eskwela nagre-repe sa Moya, hindi yun. Regarding dyan sa Brigada Eskwela. Kaya lang may mga imbitasyon, kaya lang may mga sa Moya na bawal na po kayo itong inaabot na magpintura, magkarpintero, magparako dyan sa eskwelahan. So, ipinagkukayan sa Moya na pinagbabawal na po yan sa Moya. So,
5: parte ka pahayag ni Police Captain Anthony Buasa kan Police Station 3 Canaga City Police Office para sa Asintado News. Roy Ranoco, Deporte.
2: Asintado Live Report.
0: Alas 5.22 nin pagkaga sa iba pa niya itong barata sa lado nasyonal. Urog pang nagdadakol ang mga Pilipino na nagtutubod na dapat atubangon ni Vice President Sara Duterte ang Senate impeachment trial. Sigun sa survey na pinaggibo kan Octa Research tugon ng MASA, hali sa dating 69% kanang talikod de Marso, nagsakat na ngunyan sa 74% kan mga Pilipino ang naghuhurot na dapat atubangon ni Sara Duterte ang impeachment trial as in day magpararason da kung ano-anong mga teknikalidad araw kang pinagrason kan sa iyang mga abogado. Ang Visayas ang sangunyan nakapag-record ng pinakamahalangkaw na suporta na igwang 82%, sinundan kan National Capital Region na may 81% as in Balanced Luzon na may 77%. Nakapag-record naman ang Mindanao nin 58% na sumusuporta as in 41% ang kontra. Sinabi pa man sa impormasyon nangunyan sa sampulo na mga Pilipino, pito digdi ang gusto na dapat madago sa impeachment trial as in atubangon ni Sara Duterte ang issue as in simbagon kung baga totoo na siya nagparapayaman sa poder dagkaigwanin mga bilyon-bilyon kwarta hali sa pugo asin sa mga drug lords, tanganing maintindihan kan mga Pilipino asin iba pa mga isyu kontra sa vice presidente.
4: Mientras tanto, nakabugtak mga tugang sa limang maleta ang ipigfile na simbagan na defense team o kan defense team ni Vice President Sara Duterte sa panginot ni Attorney Michael Pua sa article of impeachment laban sa Vice Presidente na ipigsumiter sa Senado kanakaaging Lunes, June 1, na sarong press briefing matapos ang pagsusumiter, sinabi ni Pua, naglalaoman sa ilang kampo na may babasura ang article of impeachment na pero preparado subot sindang depensahan si Sara Duterte sa nasambit ng pagdangog. Tinawan doon kay ni maayong kairibang ebidensya sa mga impeachment complaint asin mga dokumentong iniluwas subot bilang ebidensya hali sana sa impeachment proceedings kan House of kan House Committee on Justice. Sinabi pa ni Pua na sa 50 pahina ang sindang isinumiting simbag alagad na dagdagan ang kapal kay ni huliman sa annexes o kaya man mga attachments.
0: Ang koneksyon mangyari kang baratang yan na pinaghagad gunyan kan legal team o kan disease na gayong abogado ni Vice President Sara Duterte na ibasura kan impeachment court ang impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Sigun sa inda, mayo mandaan yung sufficienting ebidensya na pinagsumitir duman sa House Committee on Justice ang mga nagsangatin ni impeachment kontra sa Vice Presidente kang Pilipinas. Sigun sa impormasyon, dapat lang daining ibasura ni Nuli Tamayo mandaaning base ang mga akusasyon na subot igwaning 6.7 billion pesos na pundo si o naging kwarta si Vice President Sara Duterte asin siya agom na si Atty. Mans Carpio. Asin man ang mga sahot na ini nagkaigwan ng paghuma sa buhay ni Presidente Bongbong Marcos o yung pahayag na yan ni Atty. Pua.
7: Eh, meron ng infirmities yung naging proceedings. That's why we feel that it warrants dismissal. Also, we have raised our objections on the alleged pieces of evidence, no, against the Vice President. By the way, that sinasabi nga natin, and we have to reiterate, yung mga pieces of evidence na yan na hindi naman naka-attack sa original complaints, and itong mga pieces of evidence na to ay nakalap lang, no, noong ongoing yung proceedings ng Committee on Justice, and after we have filed answers. So, to us, you know, this goes into basic tenets of due process.
0: Kentras tanto, saro sa panginutan na argumento kan kampo ang Vice Presidente, yon subot paglapas sa autoridad kan House Committee on Justice, pagkatapos ini magsagibo da ang inapod na mini-trial sa pagdagog kan sinambit ng kaso.
4: Unfair da sa gabos ng mga Pilipino kung may katotohanan ang naging mga pahayag ni Senador Jingo Estrada na kinumbinser siyang magbalyo sa minority sa Senado karibay ang pag-absolto sa iyang kaso. Iniman na naging reaksyon kan Malacanang sa mga naging pahayag ni Senador Jingo Estrada ante sining arestaron kan mga operatiba kan PNP CIDG katakunban sa kasong plunder. Sinabi ni Castro kan nagtalikod na pang taon nagkaigwanin investigasyon sa flood control scam asin da ipa nahaman ang majority ng 13 sa Senado kaya dae kaini mahiling ang logic nin huli man sa pagbalyo sa minorya madidismiss na ang sa iyang kaso. Kasabay kaini, sinabi pa ni Castro magayon ang gilibong voluntaryong pag-surrender o pag-arrest pag-surrender ni Senador Jingoy nin huli taday na kaini pinasakitar ang mga autoridad arugan ginibo ni Ronald Bato de la Rosa na biglang nagdulagan ini aarestaron arug subot an kaini o arug subot an ginibo o dapat na ginigibo kan na sarong persona na igwanin balidong mandamiento di aresto.
0: Sa iba pang barata lokal, anum ng mga parabulang, dakop sa illegal na tupada sa Pamplona, Camarines Sur. Ang detalye sa likirik, Margie Vara.
2: Asintado, live report.
8: Anong na mga persona ang nagkadarakop kan mga awtoridad na namong problema ngunyan nyan kung sa'yin makitkit kan sa'yin ng pampiyansa? Makalihis na ang mga ini ang maimberto sa illegal na tupadahan sa banuan ng Pamplona Camarinesur sa ginibong anti-illegal gambling operation kan mga tauhan kan Pamplona Municipal Police Station bandang alas 4:30 ninhapon sa Zone 4, Barangay Kalawat, Pamplona Camarinesur. Kaibahan kan Pamplona PNP. Kan pagpasiring sa lugar ang mga tauhan kan Regional Intelligence Division 5, Police Regional Office 5, asin man kan Provincial Intelligence Unit kan Camarinesur Police Provincial Office. Kan pagabot tinda sa lugar, kanya-kanyang durulagan ang mga yaon sa tari-tarian, alagad anom sa kadakul-dakul mga parabulang ang dinimalas na natakma kan mga otoridad, nagabus residente kan manibaybang barangay kan Pamplona. Na-recover sa lugar ang 5 buhay na manok, pambulang, 4 na nasambot ng manok, asin ang kwarta na pamusta na nagkakantidad sa 2,870 pesos, pati naman ang basket o bayong nalaganan mga manok. Ang mga nagkadarakop na persona na imbelto sa illegal na pagbulang, asin ang mga na-recover na ebidensya, ang pinagdara sa Pamplona Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
2: Asintado Live Report.
0: Oratian ang dabayan ang barata manungod sa pagkakulong kasubanggi kay Senador Jinggoy Estrada, kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, asin iba pang mga taga DPWH, asin man ang manungod sa pag-rollback na naman sa presyo kang produktong petrolyo, puungun niya na aldaw, big time rollback. Oratian sa muyang pagbabalik.
2: Radyo Guwa.

0: Peña sa panahon niya na wala to ang pangapudan para sa mas dakol na mga ospital, mas darakulang dialysis center, as in dakol na mga surgical missions, sarong iba man na pangaturugan ang itinutulod niya ni Gerald Peña sa sayang mga konsekwente sa Banwaan kan San Jose Camarines Sur. Kasunod kan, katatapos pa sa nang surgical mission sa saindang distrito, diretsa na sinabi kan alkalde na dai niya hinihiling na sarong pagtrayumpo ang mahiling na nagdadakol ang mga kaso ng mga operasyon na kinakaipuan na gibuhon sa mga residente. Sigun sa iya, kung mas dakol ang kinakaipuan na operahan, mas malinaw subot na indikasyon ini na igwang kakulangan sa preventive healthcare o mas amay na pangangataman sa salud kan komunidad. Imbis na ipagmalaki ang dakol ng mga pasyente ang nagsasairarob sa operasyon, sinabi niya na mas bugusto niya na mahiling ang sarong Banwaan na mas dikit lugod ang mga nagkakahilang as in dikit ang nangangaipo nin mga surgical intervention.
1: Ngunyan nga, good news ni para sa ko, dahil nababawasan, pag sinurgery ka kaya, kumbaga late na, may failure ka na sa public health. So, parehas po yung kangkaputan sa kwento na kung may balak nga akong dagdagan ko ang capacity kang dialysis center ni, sabi ko, maya akong balak, as much as possible, mabawasan nga ni. Dahil kung ang projection ko magpaparadakol ang tukawan ni para sa dialysis, meaning to say, I'm a failure already with the public health.
0: Tinawan doon pa ni Peña na ang tunay na sukatan kan marhay na gobyerno, iyon na bako kung gura no kadakol ang naoperahan, kundi na kung gura no kadakol ang mga namamanwaan na nakakalikay sa mga kahilangan ning huli kan amay na pagkadiskobre, tamang edukasyon, regular na pagpapa-check up, as in epektibong public health programs.
1: So mas pinofocus ang tangon niyan ang tamang nutrisyon, ang educational and information drive na pinupunan ni po sa mga elementary schools. At pwera ka yan, nagagana na po bagan sa mo yung public address system. Aral daw po yan nagbubuganing aral daw ng mga campaign drive with regards to proper nutrition, pagmamonitor kang blood pressure, gabos po na BHW ta, equip yan ng blood pressure monitoring system ta. Gabos po
0: sa tahaw kan paglangkaw ng mga gastoson sa pagpapabulong asin padagos sa pagdakol kan mga pasyente ng nangangaipon ng special na atensyon medikal, nagtutubod si Mayor Peña na napapanahon na tanganing ilipat ang focus kan serbisyo gikan sa curative healthcare pasirin sa preventive healthcare. Sarong mensaheng malinaw na nagsasabing sa San Jose Camarines Sur, ang tunay na pagtarayong po kansarong leader, yun na bako ang pila sa mga ospital, kundi sa numero kan mga namamanwaan na mga marhay ang salud. Para sa Asintado News, Jess Valle.
2: Asintado Live Report.
3: Sa iba pang baratangon yan sa lado nasyonal, nakaandaman na prosecution panel kan Kongreso da simbagon an ipinag sumiter kasudma da kasimbagan man kan legal team ni Vice President Sara Duterte. Pinaghurot kan mga House Prosecutors na dapat personal na mag-atindira sin simbagon ni Vice President Sara Duterte an mga issue kontra sa iya da kung sa iyan talagang dapat na magkaigwaning balinaw na kasimbagan sa apat na gayong impeachment complaint na pinagsangat kan House Committee on Justice duman sa Senado. Uya ang magkasunod na pahayag kan mga House Prosecutors na dapat atubangon ni Sara Duterte tayo ang pinaghagad niyang bloodbath daa pagkakataon na ninyong simbagon ang mga issue sa tamang forum.
4: Senate Rules on Impeachment does not speak about dismissal. Kung my motion to dismiss or if the allegations are tantamount to a motion to dismiss, we will definitely oppose that.
5: Sasagot daw siya, haharapin niya sa tamang venue. Ito na ang tamang venue.
6: Dapat respetuhin niya talaga yung due process by really giving a substantive response to the allegations at hindi po magtago behind technicalities. Katulad nung ginawa niya ng paulit-ulit no, dito sa House of Representatives.
7: If the Senate gets organized efficiently, sana they rise above politics and

0: make sure that the trial goes smoothly and mapakita lahat. Sa nakita namin ng mga ebidensya dito, sa mga nakita namin sa mga testimonies at sa mga documentary evidence, maraming tanong na talagang hindi masagot.
1: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal, inako kana DepEd o aminado ang Department of Education sa krisis na o sa krisis sa literacy sa nasyon matapos magluwas sa sarong assessment na 87% kan mga grade 11 students nasasakitan o grade 2 students nasasakitan pagiraray intindihon ang sa indang binabasa. Susog sa DepEd ang sinambit ng numero, senyales kan haloy ng learning gap system sa edukasyon sa Pilipinas, bako lang problema sa o bako lang subot ining problema sa senior high school. Susugman ki Undersecretary for Learning System Carmel Oracion, tinawan doon kay ni seryoso anayensya sa nagluwas na resulta hali sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Ipinaliwanag kan opisyal na ang problema sa kakayahan sa pagbasa na tipon pun pa sa mga enot na o pun pa sa primerong grado asin man naglala pa pagkalis kan panahon huli man sa manibibang problema arug na sanakan na pagtios kakulangan sa learning materials, limitadong suporta sa mga harong mga pag-atraso kan klase siring man epekto kan na nakalis na pandemic. Sinabi pa kan opisyal dai pwedeng saro lang ang kausa kan krisis sa literacy kundi sarong sistematikong problema sa edukasyon sa nasyon. Bilang kasimbaga nagpautob ang DepEd din summer remediation program para sa senior high school students na nakatalaan matapos ngunyan na simana. Apar kaya naghahanda naman anayon sa panibagong literacy assessments antes ang pagbubukas kang klase tanganing madeterminaran ang mga estudyante na ngaipunin dagdag suporta asin man tutoring.
2: Asintado Live Report.
3: Iba pang barata sa lado lokal. Mga postikan kasureko padagos da ang pinagre-relocate ngunyan ang detalye sa liki Owing Solina.
2: Asintado Live Report.
4: Ipagpapadagos ang electrical pole relocation sa natatanda pang 600 plus na mga poste sa tahong kang mga pinampo sa loob kang siyudad Dinaga. Kasugma sa pahayag ni Merlin ni Rubedo kag nagtalikod siya ng simana. Nakipag-meeting siya kay National Electrification Administration na sa pagi ni Administrator Nani Almeida na nagkaigwanan ning MOA ang DPWH sing ang niya para man i-download kan DPWH sa niya ang funding para man sa relocation ka mga electrical pole na yaon sa tahaw ka mga tinampo. Inuli kay ni, nilalaom ang mapupunan liwat kang kaso rekodos sa ang relocation sa anagad kinakaipuhan mo ng karaniyon ang mga telcos o kang mga telcos ang mga nakakabit na mga linya maninda na human ang pinagtututukan kang City Engineering Office as in nagkipag-coordinar na sa mga telcos para man sa nasambit na lakdang marundo man na nagkaigwan yung disagreement ang kaso rekodo sa sinag DPWH kung si Isay ang maharani kang posting ng kuryente sa mga tinampo na hinagop ng road widening o nakalaog sa road right-of-way kang DPWH. Alagad mo niya na resolver na ini. As in oras na may download na ang funding hali sa DPWH. Basiri sa niya, ang kaso rekodos na ang ma-inisyar kang paghali as in sangli ka mga poste. O muna, makantidadid man ang pole relocation as in ang pagsangli ka mga ini na dahil man pwedeng ipasa sa mga consumers kang kuryente. O yun ang parte kang naging pahayag ni Mayor Lenny Robledo.
5: Nagpirmahan na po sinda ng kasuratan, DPWH sa kaneya, na ang funding ina-download na kang DPWH sa kaneya, ang kasureko na po ang ma-undertake kang pag-irilid ka mga poste. So hopefully, pag na-download na si kwarta sa kaneya, tapos-tapos na si pag-rilipat kan si mga poste. Ang sarap po nakakaabala ni Bio si mga telco star. Pero nakakaabala po si pag hirirukan mga kable ka mga telcos dahil nadaklan po sa mga telcos mayong opisina sa Naga. So naghahalat pa kita na magpadarasid ang tao from Manila para po maasikaso inyo.
4: Parte, kanaging mensahe ni Mayor Lenny Robredo para sa Asintado News. Joel Solina.
2: Asintado Live Report.
3: Diba pambarata sa lado nasyonal, inaristo na kasod ba asin dagos nan ikinunkon sa kalabos si Senador Jinggoy Estrada? Kasod ba ang PNP CIDG sa panginot mismo kan DILG Secretary na si John Bicrimulyaan na mismo nag-arestar kay Jinggoy Estrada duman sa laog kan Senado? Ini in connection kan ipinagpaluwas na warrant of arrest kan Sandigan Bayan sa kasong plunder as in graft da kunsain si Jinggoy Estrada na kasibisuot ning kickback o lagay da 573 million pesos hali sa mga flood control projects alagad pagkatapos na maiserbi an warrant of arrest. Then kay guaning diskusyonan si Senador Alan Peter Cayetano ang Senate President asin man si DILG Secretary John Bicrimulya yan inulita habo na ipa-arrestar ni Cayetano si Jinggoy Estrada duman sa laog kang Senado. Dapat daa halaton na magluwas alagad sigon kay DILG Secretary Rimulya dai ni datutugutan ini ninulita kan enot si Bato de la Rosa pinadulag mismo kan Senate President kung kaya day na dakop uya ang parte kan diriskusyonan kasudma bentas na pinag-aarestar si Jinggoy Estrada. We are not going to be able to do this. Kung kaya inarestar si Jinggoy Estrada. Huli ka ini, pinagdara siya tulos duman sa CIDG sa Camp Krami para sa booking asin kasubanggi, idinerot siya ng ipinagkulong duman sa Quezon City Jail sa Payatas. Kaibanan niya si sa kulungan si dating Senador Bong Revilla. Uy ang pahayag niyan ni DILG Secretary John Bicrimulya sa pag-arestar kay Jinggoy Estrada.
6: At approximately 3:30 p.m. I arrived at the Senate to implement the warrant of arrest. Wala nang pong maganap na nangyari. Sumama po si Jinggoy. Binasaan po siya ng Miranda rights niya kasama kanyang abogado. Naiintindihan niya. Tinanong sa kanya kung naiintindihan niya kung anong ang charges laban sa kanya. Sabi niya, naiintindihan niya. Papayapa siyang sumama dito sa CIDG, processed and arresto. Currently, 4 of the 5 are, 2 are already in the Sandigan Bayan, 2 are again on the 5th Division. Secretary Bunoan is on his way to the hospital because his hypertension was listed at 192/100.
3: Biyentas tanto pinagpahayag kan DLG Secretary, da apuera ki Jinggoy Estrada pinag-arestar naman kasudma si dating Secretary kan DPWH Manuel Bunuan, pati naman ang duang District Engineer asin sarong Assistant District Engineer kan DPWH na anas man may mga kaso in connection kan mga anomalia sa flood control sa DPWH.
1: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa tawakan pagkapakapakan PNP na mahanap si Senador unwanted na si Senador Bato de la Rosa, siniguro kaini na dain na daakay puan pang magbilog din panibagong manhan team tanganing lapagon si de la Rosa na subot padagos na nagdudulag sa mga awtoridad. Ini ang naging ablada ni PNP Chief General Jose Melencio Natates Jr. Sinabi kay ni may nag-i-exister na kaya daang operational units na padagos na nagsasagibunin paghanap sa nasambit ng senador kay Aday Nadakaypuan pa rin dagdag o kadagdagang manhunt teams. Sinabi pa kang PNP, padagos na nindang pigihiling ang gabo sa mga posibleng informasyon katagod man sa kinamumu, katagod man kan pigtataguan kan senador. Kabali na dyan ang sa iyang mga bistadong address, mga nakakaulay asin lugar na parati niyang dinudumanan. Sinabi pa kan PNP, gabos na mga posibleng leads, aktibo na nindang pigi-imbestigaran. Ipinaliwanag pa kan PNP chief na isumiter na danindan gabos na mga record asin man resulta kan sa indang investigasyon sa depart o kan sa indang na o sa resulta kan sa indang naging investigasyon sa Department of Justice. Poon kan magtiner si De La Rosa sa Senado kan na May 12 hastang makadulag ini sa mga autoridad mga alas 2:30 nin maagahon kanakaaging Mayo 14.
3: Uyaman ang magayon na barata para sa mga nagagamit ng gasolina asin krudo. Baarangkada pon ngunyan al daw na Martes ang dakulang rollback sa presyo kang produktong petrolyo sigon sa Department of Energy. Sa abiso kan Department of Energy, dakula ang ibababa sa presyo kan ibibang produktong petrolyo kung sain mababa ni 9 pesos 26 centimos kada litro sa presyo kang diesel. Bantang ang gasolina mababa manin 4 pesos 76 centimos kada litro, asin sa kerosene mababa manin 10 pesos 86 centimos. Sigon kay Energy Secretary Sharon Garin, nagbaba da sa international market ang presyo kang produktong petrolyo kung kaya nakaranas kitang unyan nin pagbaba man sa presyo kay ni sa Pilipinas asin ngunya na nagkaiguanan ning mahiwasan o mas halawig da ceasefire ang Iran asin an Amerika.
1: Mientras tanto sa iba pang mga balita sa lado nasyonal, sagrado asin seryoso ang impeachment process kaya kay puwang physically present ang gabos kabali na ang mga senator judges sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Iniman ang bagay na ipinahayag ni lead prosecutor asin man Batangas Congressman Jervil Luistro. Kaya piga ko kontra kan mga ini ang online voting na pigpaparapirit kan majority sa Senado. Inako pa ni Luistro na kan pagburutuhan ang probable cause sa impeachment case ni Duterte, kadakol mga miyembros kan Justice Committee asin maging ang mga ex-officio members na kiulay na magburuto ang mga ini sa paagi kan electronic voting huli man sa nasa ibang nasyon ang mga ini. Sa katunayan, si House Speaker Faustino D. Asin iba pang harlangkaon official kan Kamara an pinakiulayan subot kan pirang miyembros kan komite asin man mga ex-officio member para makaboto ang mga ini nin hulita dahil sinda makakapuli sa nasyon. Huli digdi, kinunsulta subot kan mga leader kan Kamara an na maawot na mangyari kan mga kongresista. Alagad sinabi ni Luistro na lalong kaipuang personal na mag-aratindir ang mga senator judges sa impeachment trial para mahiling kan mga ini ang hiro kan mga witness na iya atubang kan prosecutor sa sindepensa kun nagsasabi ang mga ini nin totoo uday.
3: Sa iba pang barata sa lado lokal, 362 na mga wanted na individual sa Bicol arestado kan PNP ngunya na bula na Mayo. Ang detalye sa likay Melvin Machado.
2: Asintado, live report.
7: Sa bilog na bulan kang Mayo, puminakol sa 362 sa mga individual na gabos may paninimbagan sa lay. Ang naaraso kang Philippine National Police Bicol sa erarom kang Enhanced Managing Police Operation. 15 ang pinagkukonsiderar na regional level most wanted person, 21 naman ang provincial level, mientras na igwaning 3 ang city level, asin igwaman 58 ang municipal level, mientras na 255 ang other wanted person. Ang pagkakaresto sa nasabit ang mga wanted na persona sa lay, ang resulta subot kang pakikipag-koordinar kan lambang istasyon, intelligence unit asin iba pang law enforcement agency, asin ang padago sa pakikisumaro kan mga komunidad sa pagdauning napapanahon, asin tamang impormasyon. Ang mga nagkadarakop, ang gabos nasa kustudiya ng unyang kamanlayan estasyon kan PNP sa riyon. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
2: Asintado, live report.
3: E ba pang barata nasyonal, pinahimutikan kang Palasyo Balacanang ang mga sahot. The political persecution ang ginibong pag-aristo kasod ma kay Senador Jinggoy Estrada. Sigon kay Jose Claire Castro, ang tagapagtaramkan Malacanang, da inihaloy ng kaso kay itong panahon pa na mayo pa ning mga isyo sa Senado. As in, inikuta na dapat mangyari kay itong Disyembre, alagad pinaghinguakan ombudsman na kumplituhon as in papusugon ang kaso kontra sa senador na si Jinggoy Estrada. Uyang pahayag niya ni Jose Claire Castro, kaso udma.
8: Sa ating pagkakaalam, last year pa po nagkakaroon ng mga investigasyon at ang pangalan po niya ay nababanggit. Hindi lamang sa pag-iimbestiga sa Senado, kundi pati sa House of Representatives. At sila din po ay pinatawag sa ICI. At ang pangalan din po ni Senator Jinggoy ay nabanggit po sa partial or report, no? Partial report ni Senator Lacson.
3: Mientras tanto, ipinagpahayag man ni Jinggoy Estrada dahil siya mapatakot. Day siya maatras, ilalaban niya sa iyang prinsipyo as in matinir da siya sa mayoriya kang Senado. Dawa na nga ni siya sunod-sunod na pinaluwasan ning warrant of arrest o iyang pahayag ni Senador Jinggoy Estrada.
9: Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin ninyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata.
1: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, formal lang inilansar ang Bantay Senado sa Rongnan Partisan Citizens Group kaso udma ang primerong aldaw sa bulan na kan Hunyo. Ang sinambit ng grupo, yan maserbing Citizens Monitoring Group, tanganing bantayan as in tutukan na maray ang magiging pangyayari sa Senado, partikular na ang nagigibong kaining impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Ang sinambit ng Citizens Monitoring Group, kompuesto ka mga estudyante, mga young professionals, mga nasa academe, mga abogado, civil society organizations, hindi ba pa? Piglinaw kan grupo na ang lakdang na ini, bakong pagpapahilingin anuman na paninindugan o posisyon, mapapanapit sa pagiging inosente o may sala man ang vice presidente. Tinawad doon kan mga ininaan paninindugan kan hinaman na grupo, tanganin tauan respeto ang constitutional process as in pagiging papel kan publiko sa mangyayaring impeachment trial duman sa Senado. Tinawan doon pa kan Bantay Senado na ang paghinanyog bakong patungkol sa mga politiko, partido, eleksyon, kundi desisyon na dapat nakabase sa mga ebidensya as in lay na mayo nin pigpapaburan, piglalauman man. Namasagibo ang Citizens Watchdog nin simanahang pampublikong town hall meeting sa mga eskwelaan, mga barangay, simbahan, as in man, mga komunidad. Kabali subot sa programa ang mga eksperto sa lay, social media influencers, sinman civil society leaders na mataram mapapadapit sa isyu kan impeachment. Plano man kan grupo na maglansan ni inapod na nationwide signature campaign para inkaminaron ang mga legislador bilang mga senator judges na gibuhon in tultol asin patas ang sa indang trabaho asin dai magpara drama sa Senado.
3: Oratyan, babalikan taan, detalis kan mga barata sa lado lokal. Bag-ina, kabalinaan, walong bulan na umboy. Pinagbubulungon yan sa ospital sa Masbate pagkatapos na tamaanin kikilat. Congressman Arnie Pentamilla nagpasalamat sa mga doktor na nagtarabang para magkikwaning libreng operasyon duman sa partido area. Ang detalyes kaya na sinibabang mga barata. Oratyan sa samuyang pagbabalik.
2: Radyo Guapito.
10: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
11: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
12: Siyempre naman.
11: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
13: Wow, gustong-gusto ko yan.
11: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
12: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
13: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
11: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
12: Healthy na?
13: Pampaligaya pa.
11: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
12: Basta may black.
13: May balak.
11: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
14: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Higilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita. May ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhuli tang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid nanguna ang telepono. And road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
15: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalangnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Pabango mo pa, nanunod sa kalangnan, at saka all natural. Yan ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
16: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
17: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarena Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
18: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach. Making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
19: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
20: Bicol Access Health Central is the answer
19: with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care
0: ENT and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified and marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Naga City.

0: Nahihinga nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Tamang oras ko niyan, alas 6:09 din pagkaaga. Kunyan rangkada na kitakan mga barata sa lado lokal. Padangos na pinagbubulungon yan duman sa Masbate ang mag-ina na tinamaan kan kikilat kan sarong aldaw. Sigun sa impormasyon, grabe ang sinapo kasi dang hawak na pagkasulo o kaya third degree burns ang inabot kay ni ang ina asin man ang umboy na nag-iidad pa sa naning 8 bulan. Susog sa impormasyon hali sa island hopping ang bangka na sa edang pinagsakayan na igwang pasayrong 12 gabos na nagbisita sa sandbar o sa buntod asin kan pauli nini sa barangay nursery. Duma na tinamaan ng kikilat ang payong na gamit-gamit kan sinambit ng ina na duman tuminama ang kikilat. Susog sa mga doktor, padagos na pinagbubulungon niyan ang magina, dinuli sa grabing pagkasulo kansindang mga hawak.
2: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, nagsungko kasudma sa NBI si Attorney Caloy Cortez. Kay riba di ba pang miyembros kan Volunteers Against Crime and Corruption sa Naga City Chapter. Kay riba ang pamilya Bandoho tanganing i-follow up and ay panarresolbera na kasong panggagadan kay Rochel Bandoho. Sa entrevista kanasintado sa radyo kay Attorney Cortez, nagdulo kaya subot saya ang mag-agom na Bandoho tanganing hagadon ang tabang kan VACC huli sa nagpapadagos kawarang hustisya sa sendang aking si Rochelle na nako ang gadan sa sarong bakanting lote sa barangay Libuton, Siyudad ni Naga, duwang taon na nakakalihis. Labi na sa duwang taon na nakakalihis sa Gugunyan. Dahil pa narusulbiran ang sinambit ng kaso huli tamayo pang nadadakop o napapanimbag na kagibo sa nasambit ng panggagadan. Katakot kayo ni, nagtutubod si Attorney Cortez na ang kawarang tul-tul na testigo sa kaso asin pagiging maluluya, makukupad o kulang na lang apudong pabaya kang Naga City Police Office. Arog o urugnakan mga investigador sa kaso, pero sana sa nagiging dahilan kaya inaamag na ang sinambit ng kaso. Idinagdag pa ni Attorney Cortez na saro sa makamurumundo takadakol kitang kababayan dawa digdi sa Naga an manggaro mga mayong pakiaram o posibleng mas pinipili na sanang magtuninong sa takot na madamay kaya day na lang inire-report sa mga awtoridad an sa indang naaraman. Apwar kayan, saro pa sa nakakamundo subot, taan mga pulis na dapat nag-aasikaso, garo intero subot sinasarakitan sa nasambit ng kaso na ikumparar pa nga ni Attorney Cortez na nag-star nin halawig na panahon sa Amerika na harayoon ang sistema o level pag-abot sa lado ng investigasyon kan mga pulis sa Pilipinas sa US maging sa pagpapa-implementar sa lay. Harayoon lamang ang satuyang nasyon taan mga pulis subot digdi sana-sana sa CCTV camera kulang na lang apodong mga batugan. Alagad sa ibong kaya naglalaom si Cortez sa sin pamilya Bandoho dakulaan may tatabang kan NBI tanganing makuana o makua anustisa ni Rochelle. Uya si Attorney Cortez.
3: Si Mr. and Mrs. Bandoho nagdulok sa kuya, sa muya, sa BACC na kung pwede matabangan, sinda, mapalo up ang kaso o ang status ng kaso.
4: Uh-huh.
3: Okay. So, bilang sarong siyudadano, saka ang BACC baga, NGO sa pagtabang sa mga arugan kaso, minaawot me na magdindigo niyan sa NBI i-follow up ang kaso ni Tulos. Kung igwang maray na testigo, ang problema tabagang niyan sa reporting system. Ang siyudadano takot mag-report sa law enforcement, takong wiltahan.
4: Opo.
3: So, yun ang nahihiling kong sala digi sa proseso. Muting nagsasabi na aram nila ang kas. Pero bayo nag-report officially sa police Police o sa NBI?
2: Parte kan mga naging pahayag kasunmi na Attorney Caloy Cortez.
1: Sa iba pang barata sa lado lokal, pinasalamatan ni Congressman Arnie Puentebella ang mga doktor sa BMC, pati naman mga doktor hali duman sa Manila, na nagtarabang-tabang tanganing mangyari ang libreng surgical mission o pag-uopera sa mga pobreng mga pasyente sa Partido area. Sa sayang post kasudma, sinabi ni Congressman Puentebella na inidawa na nga magastos ginigibon ni Daduan sa partido, yan inulitaan probinsya ng Camarinsur, haloy-haloy ng panahon na daima nag-ooperar ang provincial hospital. Kung kaya pinaghingwa kang partido area na matabangan ang mga tios na maoperaran itong mga mayong kapas na magbayad din mahal sa mga doktor, o yung pahayag ni Congressman Puentebella.
4: First of all, I would like to thank all the doctors. We had a successful surgical mission na nangyari lang po last week, no? So thank you to all our doctors from BMC to FEU, iba po pong mga kasama natin from the nurses. Marami po tayong naoperahan, but nevertheless, yung mga hindi po natin naoperahan, we are coordinating already with BMC doctors and FEU. So kung kaya po kayong asikasuhin sa BMC, dadalhin po namin kayo doon. And meron naman po tayong mga pondo galing po sa DOH. So we can always refer you. And we have also funds na ang DOH, may funds na binigay rin po sa FEU dito po sa Manila. So we are coordinating already with the director of FEU Fairview, Dr.
2: Mientras tanto, iboto ang gumagamit ng pundo ng bayan sa tamang paraan. Huwag kayong matakot magsalita. Politiko lang sila. Pilipino kayo. Nasa inyo ang boto. Ang mga komentong ini kan host kan Miss Kaugma Beauty Pageant na si Miss Philippines Earth Joy Josa Barcoma. Sa atubangan kan mga paradalan asin sa mga opisyal kan gobyerno provincial kan Camara Resort durante sa Miss Kaugma Beauty Pageant ang padago sa nagtitrending sa social media. Sa gudgunyan, trending pagiraray ang porsyon kan sinambit ng aktividad asin padagos sa nagugudo ni manlain-lain na reaksyon sa netizens sa ibong kanagpapadagos na mga nangyayari asin kontrobersiya sa nasyon na kinaimbueltuhan kan mga darakula asin may impluensyang politiko bako lang sa nasyon kundi maging sa probinsya ni Camarinesur.
5: Ang pananahimik ay paninindigan at pag-ayon sa katiwalian. So kung kaya nyo pong magsalita para sa bayan, lumaban, tumindig at lagi nyo pong ipaglaban ang Pilipinas. Thank you very much, candidate number 12. Huwag kayong matakot magsalita. Politiko lang sila. Pilipino kayo. Nasa inyo ang boto. That, tama, pumili po tayo ng tamang leader para sa ating bayan. And we should not expect honesty from our leaders. We should demand it. At ang nakalagay sa ating constitution are minimal requirements, not maximum. So make sure that you choose your leaders right. Make sure that they are always held accountable and make sure that they lead with integrity. Iboto ang gumagamit ng pondo ng bayan sa tamang paraan.
2: Parte yan kan naging mga komento ni Barcoma sa Miss Kaugma Beauty Pageant.
1: Pero may tinamaan duman ha. Si Ate Mars. Sa iba pang barata ngunyan, ini ang pambihirang barata kung sain sarong kambal at ipinangaki, alagad ang saro digdi mas gurang sa saro samantalang sabay sindang ipinangaki. Kung ano ang rason, aramon niya to sa pambihirang barata ni Lauren Santa Maria directamente hali duman sa London, England.
6: Bistuhon ta po niya to ang pambihirang istorya kan kambal na si Poppy asin si Michael Searle kan Australia. Si Poppy asin Michael namundag sa parehong aldaw, sa parehong ina, gikan sa parehong matres. Alagad ba ko sindang ordinaryong kambal? Si Poppy mas dakula ni kadikit sa iyang tugang na lalaki asin garo mas gurang siya. Asin dawa nga ni siya namundag sa parehong aldaw, si Poppy medyo mas gurang biologically. 18 aldaw ang saindang agwat. Si Poppy Asin Michael pigtutubudan na saro sa mga 10% ng kumpirmadong kaso sa kinabain kain inaapod na superfetation twins. Ini an phenomenon kun sa inbados ang sarong babae, pero nabados giraray pagkatapos sa naning pirang aldaw o simana o bulan. Sa kaso ni Poppy Asin Michael kansinda namundag, si Poppy full-term na baby, samantalang premature man inaki ang sa iyang kakambal na si Michael. Si Poppy na conceived sa paagi kan IVF treatment, samantalang si Michael na conceived ning natural. Iyan ang sa tuyang pambihirang bareta, ngunya na aldaw, Lauren Santa Maria, Asintado News.
2: Sa iba pang balikan ta, iba pang mga nagbabagang mga bareta sa Ladrucal, tapos na ang kaugma, balik trabaho na. Ini ang naging post ni Congressman Nelson Ligacion sa sayang Facebook account na garo pangapudan kan kongresista sa gobernador kan Kamara del Sur. Sa sayang post nakiulay si Ligacion na sibutan naman asikasuhon kan gobyerno provinsyal ang mga farmer beneficiaries o mga may sadiring daga sa tulong barangay kan pili Kamara del Sur na sakop kan ginibuhan kan kaugma asin tutugdukan kan mga proyekto kan probinsya na bayaran na o na mabayaran na. Total, nakagastos nga ni isubot ng milyones pesos na kantidad sa sanasambit ng kaurugmahan. Sunod, dapat asikasuo naman subot ang mga proyektong pangharuluyan na madarang dakulang pakinabang asin pagpapauswag sa turismo, negosyo asin ekonomiya kan probinsya ni Kamara del Sur. Saro na subot digdian pagprioridad sa Naga Airport Redevelopment o Reorientation Project. Liwat ipinagirumdom ni Congressman Ligacion sa gobernador, 12 taon ang delayed o tenga ang sinambit ng proyekto asin importante subot ang kooperasyon o tabang kaini, tanganing mapunana ang proyekto. Ipigdagdag pa kan kongresista kan ikatulong distrito kan Kamara del Sur na haros tulong bulan ang pinunan kan kontratista ang phase 1 o runway kan airport project. Pero sa gudgunyan, 1.63% pa sana subot ang accomplishment kung sa inagluluwas atrasadong maray ang implementasyon o patrabaho huli subot paliog na presyo kan dumping material sa Kamara del Sur. Kaya mayuning nakuko ang pandumping. Tinawan doon paniligasyon, mahalaga ang papel kan gobernador sa nasambit ng proyekto urug na sa delivery kan dumping materials sa proyekto na nababantayan da kan CSU. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, pinanginutan kasudma ni Consul Elmer Baldemoro kay riba si Oscar Head Jimmy Riblando ang pagduhol nin cash gift sa duwang inaapod na near centenarian sa Ciudad de Naga. Sa Facebook post ni Baldemoro, ipigduhol kay ni antig 10,000 pesos na kantidad hali sa lokal na gobyerno kan Naga sa duwang senior citizens na lola Ansaro, 98 years old kan Barangay Santa Cruz asin Ansaro man, 97 years old kan dayang Barangay Dayang Dang. Matatandaan na si Consul Baldemoro, principal author kan ordinansang nagdataon ng tig 10,000 pesos o na 10,000 pesos na cash assistance para sa mga inaapod na near centenarian senior citizens kanaga na nagiedad 96 agud 99 anyos digdi sa Naga na pagaraman maabot pa o maabot sa 36 ang bilang kan mga inaapod na near centenarian senior citizens. Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal paman giraray. Sa iba pang mga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Naglalaom si Congressman Nelson Ligacion na arog kan kasureko 1 asin man kasureko 2 mailulusot ni Das and House Bill para man sa dagdag operational franchise kan kasureko 3. Susog ki Ligacion, tulusindang kongresista na nagtutulod para matawan liwat prangkesa ang sinambit ng electric cooperative. Kabali ni digdi si Congressman Arnie Fontemella kan 4th District asinman ML Partidist Congressman Leila Dilima. Ipiniliwanag ni Ligacion haros kasabay na na-file ang bill para man sa kaso Reco 3 alagad na inot na naikalendaryo sa pagdangog kan komite o kan Committee on Legislative Franchises and Kaso Reco 1 asin man Kaso Reco 2. Alagad nagsurat naman subot siya sa nasambit ng komite na kung pwedeng maisabay na sa sunod na hearing para an para sa Kaso Reco 3. Alagad kung dahil mangyayari, posibleng pagkatapos na kan sona ni Presidente Bongbong Marcos, gibuhon ang paghinanyog mapapadapit sa nasambit ng isyo. Uya si Congressman Ligacion.
7: Halos magkakasarabay po na nai-file niya mo itong proposed bills seeking the grant of legislative franchises. Alagad, mas nainod po kayang naikalendar itong sa Kasoreco 1 and Kasoreco 2. Iguana po akong naihanda as in naiparesibi na pong surat sa Chairman and Committee on Legislative Franchises asking him to include in the next calendar, next committee hearing kan Committee on Legislative Franchise application kan Kasoreco 3. Let us hope, let us pray na si application po kan Kasoreco 3 matukar naman as in maaprobahan.
2: Parte ng mga naging pahayag ni Congressman Nelson Ligason. Uring bareta niya tungunyan, bareta na sa Kinabanin Karawat, ang bareta sa sports sa Tudsindokan NCF Tigers.

sa kinabaning karaw at piglalaumang magiging makasaysayan o kaya man exciting ang pigaabangan kan mga tennis fans fans pagkatapos mapabareta na matambalan para sa doubles event ang Pinay tennis star na si Alex Yala asin man ang American tennis legend na si Venus Williams. Matatandang mapasiklab o basado sa report mapasiklab ang duwa sa prestiyosong WTA 500 Bad Homburg Open na gigibuhon duman sa Germany na maarangkada sa June 21 hasang June 27. Ipiganunsyar kan Tennis Channel kanakaaging Lunes o kasuudma ang opisyal na listahan kung sain sa primerong pagkakataon ma-partner o matambalan sinda Yala asinman Venus Williams sa doubles competition. Apar sendang pag-iiribahan sa doubles, parehong nakaresibi sinda Yala asinman Williams din inaapod na wildcard berth para man sa singles event kan sinambit ng torneo.

0: Yan, sa ito yung mga baratang niya na Martes, 22 kambulan na Hunyo. Salamat sa mga nakatutok live sa ito sa Facebook saka sa YouTube. Iminda Nohara kan Israel na sa Pilipinas pala nagbabakasyon. Iberly Dasilio El Carte Bildad, si Chris Cañaria Palguera, si Esther Orlin, Arlene Leona Perez, Flordesina, Mylin Balderas, Andy Prondoso, Edgar Maestrado, Mylin Balderas, Raymond Tagli Santiago, Susan De La Cruz Palacio, Lauren Santa Maria, Sharian Mendoza Corporal, Veridico Leonor, Felix Villarta, Ronald Sumayaw, Lilia Santua Piñero, Maria Saronda, Emma De Vera, Los Beminda Mendez, JBC Bayrante, Elizabeth Nicole, Betty Lumerio, and Roberto Torres. Salamat man sa tuya mga OGT from CSPC. Ilagan si Kayla, si Murillo Felicity Agata, si Bermal Jabez Jan, si Bungat Manuel Conrad. Salamat sa mga nakatutok sa YouTube 176, sa Facebook 130. Salamat man sa mga nakatutok sa indang mga radyo. Sa pangarap sa iyong kaibanan sa control, si Terry Verdejo, Angie Salcedo, si Man Jimson Brinias Engineering, si Engineer Jan Ruben Porese. Kami po ang sa indong mga parabalita.
1: Good morning una, as in happy Pride Month ki Agustin, nag-aantaw sa ito, ingon niya nito po, si RSR.
0: Ngayon po, Sed Bandol, Diyos Mabalos po, kan sa indong pag-antabay.
2: Sa indong niya antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news, media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon, digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM. 105.5 Radyo Guapito.
3: Radyo Guapito.
4: 105.5. Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatinder online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang din electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
5: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
6: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
5: Opo, ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
6: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
5: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
6: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
7: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.

0: Nahihinay nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa ngunyan na mga tugang, sakto na pong alas 6.33 nin pagagang. Oras pong ini, derastoya kang Essenger Harder Plus. Oy mga tugang, ang gabos ng mga sanyang items, less than 10% ngunyan sa Essenger Harder Plus. May mga simento sinda aggregate sa mga tiles, kompleto gabos po ini sa Essenger Harder Plus. Mga tugang, iguaban sila ng aircon, asin man na elevator sa elevator, para po si mga senior citizen na si man PWD, pwede pong maibali o pwede nindong maiba sa second floor. Magduman po kamo sa second floor para mahiling nindo ang mga furnitures. Discounted ang mga prices, magbisita lang po kamo sa Essenger Harder Plus sa sila pong Facebook page. I-Google or review or Facebook review, less 5% on next purchase. Di po kabali ang semento sa RSB. And the rest na items pwede. Applicable po ang mga items na nasa first floor. Bako po ang applicable po ini sa mga item na nasa first floor, di na po kabali ang mga furniture. One na discount at a time, pwede po ang discounted na items, may additional discount pa. Home credit, pwede na pong gamiton. Installment po para sa mga BPI and S-Twist credit card. Pag bulk ang mga orders, nag-accept man po si Daning Delivery, available po ang pag-deliver pero igwa po inining mga charges. Gabos po ini mga tugang sa SNJ Hardware Plus, dyan po sa tungod kang Shell Station, Concepcion, Pequeña Naga City, harani po sa may Holy Rosary Major Seminary. An oras na ni, daraman po sa tuya mga tugang, kan Atlantic Bakery. Tandaan po nindo, 60 years na po sindang nagsiservisyo, katuwang, kaibahan, kan mga Bicolano. Sa kada pagbakal ning tinapay worth 60 pesos, automatic po, igwa ka na ning raffle ticket and may chance ka pong manggana ning brand new motorcycle, asin man brand new mga gadget.
0: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, asin entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, asin ang inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
1: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang sinulingkod si Joe Sabal, ini po ang asintado sa East 30.
0: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
1: Aramunta ang kamugtakan kasutuyang panahon. Panahon na po ning habagat o northeast monsoon. Kaya ngunyan digdi sa Naga City, medyo po maoran ang pag-aaga. Bako managayong makusog, nagtataratagiti. Pero northeast monsoon na. Mga tugang, habang pig-aandamanta ang magiging epekto pa kang El Nino phenomenon. And aramon ta po ining routing panahon na si Doming, ano ini, nagrayo na po sa Pilipinas. Nasa linya si Dan Triumpante kan DOST Pag-asa, Legazpi City, para sa update. Ang baretang panahon, dara po ini sa tuya mga tugang, kang Nagastar Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin man po kang LTO Pamplona.
0: Asintado Weather Update.
1: Nasa linya si Dan Triumpante. Dan, ano ang latest kan sa tuyang panahon ngunyan? Good morning.
2: Yes, pa good morning po sa inyong lahat at mga tagapakinig. Minanantayan po natin sa bagyong Doming ay nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Samantalang wala na po tayong minamonitor na LPA sa loob ng ating PAR na makakaapekto sa ating bansa. Southwest monsoon or yung habagat ang nakaka-apekto dito sa May Luzon at sa western section of Visayas dahil dito sa hanging habagat magiging maulap

sa LTO Pamplona. Mas mahiwas po, mas haluag ang lugar nila. Kaya kung kamo po gusto din mas madali, kaskas or dahil kamo magpaparapahalo yun sa LTO, hindi na kita dyan. Dyan na po kita sa Naga Star Prince as in LTO Pamplona. One-stop shop na, may drive-thru pa para maging madali para sa Saindo. Pasyad na! Diyan po sa LTO Pamplona, Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur.

0: Ang masunod na mga bareta, dara po ni sa tuya mga tugang kan JLE Driving Academy. Asiman po, daraman sa tuya kan Win-Win Hotel and Resort. Mga tugang, nag-epekto na kasubagong amay na pag-aaga ang pagbawas kan presyo kan produktong petrolyo. Ngunyan pong June 2, nag-arangkada na ang rollback sa presyo kan petrolyo sigon ini sa Department of Energy. Sa abisyo kan DOE, daradakula ang ibababa sa presyo kan diesel. 9 pesos 26 centimos kada litro ang ibababa po sa diesel. Samantalang 4 pesos 76 centimos man ang ibababa sa gasolina. Asin mas dakula ang ibababa sa kerosene o gaas na kantidad pong 10 pesos 86 centimos. Sigon kay Energy Secretary Sharon Green, dikit-dikit na ang nagbababa ang presyo kan produktong petrolyo sa pangkilaban na merkado, dulot po kang luway-luway ng pagkulpa kan tensyon, entry kan gyera kan US, Israel, asin man kan Iran. Dinarana po sa Quezon City Jail sa Payatas si Senador Jingo Estrada pagkatapos ini po palawasan na po ning warrant of arrest kan 5th Division kan Sandigan Bayan. Si Senador Jingo Estrada idiniretso kan CIDG sa Quezon City District Jail tanganing dumampo i-commit mantang pinagdadangog ang sa iyang mga petisyon sa Sandigan Bayan. Inaasa na ma-filing petition to bail ang kampo ni Jingoy sa pinagsangat na plunder asin man malversation sa saiya kan ombudsman sa Sandigan Bayan. Kasod ma, nagkaigwaning atensyon duman sa Senado pagkatapos na magkasimbagan si Secretary Jun Vic Rimulya asin man si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa pahayag ni Jingoy, pagkatapos na iserbi na sa iya kan CIDG ang warrant of arrest, uya po ang naging sa iyang mga pahayag. Sinabi niya na dai siya daam mapapressure asin matiner siya sa majority block sa Senado. May ibubulgar da siya. Tapirang best daang manyag attempt na kinaulay siya na magbaliw sa minority block karibay kan pagbabasura kan kaso laban sa saiya. Ibubulgar niya da ini abangan ang susunod na kabanata. Uya po si Senador Jingo Estrada.
1: At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga alegasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 National Budget.
0: Mientras tanto, nagsumiti na ang kampo ni Vice President Sara Duterte kansedang formal na counter-affidavit sa impeachment court na konsain hinahagad kaning ibasura na ang apat na article of impeachment na isinampa laban sa Vice Presidente. Sigun kay Attorney

0: Michael Pua, abogado ni Duterte, kabali sa mga argumento na pinagkikestiyon, iyo ang constitutionality kang impeachment complaint, asiman ipig giit pa kan mga ini na dapat lang madismiss ang nasa bitang kaso. Nagsayo man ang magtaon ng iba pang detalye ang kampo ni Duterte sa ipig sumuting mga dokumento. Naging dramatic pa ang pagduman kang mga abogado ni Vice President, ninulita limang mga maleta na naglalaman kan kasimbagan sa impeachment complaint ang daradara kan mga ini sa pagpasiring duman sa Senado. Dahil po nadago si sesyon kasudma, mga tugang, ninulita ang majority block ang depo nagturunga sa ginibong sesyon kan Senado kasudma. Makatretreste pa ang nangyari, ninulita mismong si Senador Rapi Tulpa nagkumpirmar na ginadadan sila ng aircon, ginadadan pa sila ng internet, asin ini sa roda ang lakdang na tinuyo tanganing de makasesyon ang minority na mga onsing mga senador. Kaya mayo po nangyaring sesyon kasudma, pagkatapos iserbi na po ang warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada. An mga baratang sendong nahinan nyo, gadara po yan sa Tuyakan GLE Driving Academy. Mga tugang, si mga maadal na po, gusto na pong makakuaning professional and non-professional driver's license, enroll na po kita mga tugang sa GLE Driving Academy. Ang GLE Driving Academy, may mga matitibay pong mga driving instructor na matukdo sa tuya tanganing maging disiplinado kitang mga driver o defensive driver. Obligado na po kitang mag-agi sa inapod na theoretical course as in man practical course. As in ini po, kayang-kayang itao sa sendo kang GLE Driving Academy. Si gustong mag-adal, magmaneho po ng mga manual or mga automatic na bihikulo, enroll na kamo sa GLE Driving Academy. Duwa po ang mga branches ninda, pinaka main branch na po sa compound kang LTO Pamplona. May branch man po sa Naga sa tungod kang Cucina Conchita, along Panganiban Drive, Naga City. Dalaman ni sa Toya kan Win-Win Hotel and Resort. Tandaan po nindo mga tugang, ang Win-Win Hotel and Resort. Igwa po ning duwang dakalaw na swimming pool, halangko na slide, mga rooms para sa gustong mag-overnight. May hall na function hall na pwede pong pagibuhan kan sa indong mga indoor mga activities. Mahiwas ang parking space. Yaon po ini sa compound kang LTO Pamplona, Barangay de Losario, Pamplona, Camsur. I-like lang po ang sa Facebook page, Win-Win Hotel and Resort. At yan, ang tabayanan, ang satuyang programang prangkahan.
1: Radyo Guapito. It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks at ACLC. Fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga. Tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City. With branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
2: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
3: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.

0: Paoliniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
1: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Picolandia. Pilgrim City kan Picolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
5: Oras ngunyan mga tugang, alas 6:50 na po ng pag-aaga. An oras na ni mga tugang dara po sa tuya kan Bicol Access Health Centrum asin man po kan Bicol Access Health Centrum Eye Center. Mga tugang, malabo na ba ang ating paningin na parabang may hamog o alapaap sa ating mga mata? Madali ka bang masilaw lalong-lalo na sa gabi? Posibleng katarata na po yan. Tunay na maraming libreng operasyon pero tandaan po natin na ang ating mga mata ay dapat hindi natin tinitipid. Sa Bicol Access Health Centrum Eye Center, priority namin ang kaligtasan, kalidad at malinaw na resulta gamit ang modern technology at detalyadong pag-evaluate sa mata. Sinisiguro namin na tama ang gamutan para sa bawat pasyente. Magpa-pre-cataract screening na tayo sa Access Health Eye Center. Ito ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Centrum, Naga City. Bukas sila mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Nandito ang aming mga espesyalista na si Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II, at Dr. Mark Linos Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa General Reception Number 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Sa paningin, di kalidad na gamutan ang piliin para sa mas malinaw na kinabukasan. Magpa-check up na sa Access Health Eye Center. Tandaan, Bicol Access Health Centrum ang ating puntahan.
6: Balansyadong pagdukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo. Si Joe Usabal, sa Asintado sa Radyo.

0: Diyos maray na aga, mga tugang. Ako po ang sa inyong lingkod, si Diyos Abal ini, ang prarangkahan. Si Senador Jinggoy Estrada, iyo ang pinakapremerong incumbent senator na pigparawasan po ning Warren Tabares sa kaso pong may koneksyon sa flood control na ang basihan kang ombudsman sa pag-file ng kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada. Iyo po ang mga naging revelasyon kang testigo kang gobyerno na si Undersecretary Bernardo kang DPWH. And iba pa pong mga nakuang ebidensya na tiniripon kang ombudsman para po dagos ng maiplantar asin man mapalawasan ning warrant of arrest kang Sandigan Bayan. Normal ang reaksyon ni Senador Jinggoy Estrada na i-coconnect niya ini sa panggigipit daakan gobyerno. Lalong-lalo na tadai po majority ang kaalyado kan gobyerno sa Senado. Normal na isasahot ni Senador Jinggoy Estrada na parte ini kang panggigipit kan Malacañang sa mga dainida kaalyado sa Senate. Politika asin kung ano-ano pa. Sabi po ni Senador Jinggoy, maninindugan siya dahil mabago ang sayang stand, matinir siya sa majority, and papatunayan niya dahil niya gigibuhon na pahiplian ang Senado dahil siya maabil kang inaapod na protective custody kang Senate, and aatubangon niya squarely ang kasong ini na isinangat sa iya. Ini na po ang pantulong beses na nakakusaran si Senador Jinggoy na may connection po sa misuse kan sa tuya pong taxpayers' money. Kabali po siya sa mga senador na enot ng napangaranan sa investigasyon sa flood control. Dahil man gayod ma-issue ang Sandigan Bayan ning warrant of arrest, kung mayo din makusog na ebidensya, dahil man garo isusugal kan mga mahistrado kan Sandigan Bayan ang sa indapong pangaran para po mag-issue ning warrant kung mayo talaga po ding sufficiente na ebidensya na magdududo kay Senador Jinggoy Estrada. Tama ini na atubangon niya and nasa proseso. Sunodun niya ang proseso. Aramta po, ma-file po ning motion to bail ang sa iya pong mga lawyers. And hihilingon niyan siyempre kang Sandigan kung talaga pong maluya ang ebidensya kang prosecution o kang ombudsman sa pig-file na asunto laban kay Senador Estrada. Pero dumampo sa mga nagtutubod na dapat umusad iniyo pong kontrobersiya, umusad ang hustisya. Tang hinahanap na po digdi si hustisya sa mga taxpayers na iyo po ang nagpaparagal, magparabarayan din buwis sa gobyerno, alagad ini pong mga pinag-irilihirta. Dahi po, pigmamakulgan ning tama ang ibinabarayan ng buwis. Paano man palan si mga taxpayers na naglalapigot, lalong-lalo na itong automatic withheld ang sa imo pong taxes, apan mag-receive ka kang sa imong sweldo, 1530 kan sa imo pong salary, may tax withheld na na withhold na po ang sa imong tax o gusto sabihin kinaltas na po sa imong pong sweldo. Iro mo pirang milyon na mga Pilipino ang automatic nakakaltasan ang sa indang pong bulanan na sweldo sa buwis. Pero dai po pigpapangatamanan. Kung dai po guilty o kung talagang mayo ning sapat na ebidensya ini pong ombudsman laban kay Senador Jinggoy Estrada, korte po ang masabi kayan. Dai ta man nababasa ang nakapalaman duman sa sa mga information, solamente kita na mga Pilipino nagbabase lang kan sa toya pong mga argumento, kan sa toya mga opinion, base po sa pigruluwas na mga bareta sa social media, mainstream, o sa mainstream media, na po sa social media. Kaya, yan, iyusan na yan ang sa toyang magiging basihan. Sumahalat kita, and inipong paglaog, pagsangat sa Sandigan Bayan, pagdangog sa kaso, ini po talaga ang inaapod na legal process to determine if Senator Jinggoy Estrada eh may magabat po talagang ebidensya na magpapatotoo sa mga naging allegation sa iya na siya po nakakuaning dakulang kickback digdi sa flood control. Tandaan ta po, bilyon na flood control project. Sana, bako sana si Senador Jinggoy Estrada ang manimbag digdi. Aram ta po nakadakol pa. Aram tang dakol pa ang dapat manimbag digdi. Ang kinakatakutan ta sana po digdi, baka abot na sana ini kay Senador Jinggoy. Baka abot na sana ini kay Senador Joel Villanueva. Baka abot na sana ini kay Senator Chis Escudero and iba pa. Paano po lang so iba? Paano palan si Saldico na sagot ko niyan at large? Si dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez na sagot ko niyan dahil pa po napapailaning kaso. Itong mga pinagmerensyon na iba pa mga personalities, manunugodigdi po sa flood control projects o flood control scam na ini. Ano na palan sinda? Sana dai dapat maging selective ang paghanap kang hustisya. Sana dai maging selective na si mga kalaban sa nakang gobyerno o si mga dai uyon o sa dai kaalyado sa politika kan mga nakaturukaw mo niyan sa pwesto ang pigpipersigir. Dapat pati si mga nasa Malacanang asin si mga kaalyado kan mga nasa gobyerno mo niyan kabali po sa dapat panimbagon. Kabali diyan si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na first cousin kan presidente. Remember, nangyari po ini yung flood control scandal sa very watch kan sa tuyang presidente. Although siya po ang nagbulgar kani sa SONA. Pero is he not liable also by principle of common responsibility? Yan. Mga hapot na siguro dapat na maging selective ang pagtautan ni hustisya, ang paghanap kan mga tao na talaga pong mas gulpi ang ang kickback, mas gulpi ang nakua kumpara sa iba. Sana dai lang po lang talaga si mga kalaban kan presenting administrasyon ang makasuhan. Dapat pati si mga kairiba. Alimbawa, arog ki dating Budget Secretary Amina Pangandaman. Ini po si resigned DPWH Secretary Manuel Bunuan. Dakulon pa. Aram ta na kadakol pa ang dapat makasuhan sa korte. Dailang dapat magpundo kay Senador Jinggoy Estrada o dailang inimasentro sa mga kalaban kan administrasyon. Kundi pati si mga yaon sa administrasyon manimbag kung talagang totoo na hustisya ang hanap ninda digdi po sa flood control scandal na ini.
1: si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito.
3: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fees for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our special needs education program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader, be a parochialite. Enroll now!

Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum. Ropali Motorcycle as in Land Transportation Office. Day po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho, palihiso ng una. Don't drink and drive. And road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Diyos maray na aga mga dugang, ini po ang Asintado Barreta alas 7. Mga dugang, June 2, aldaw na Martes, mag-iribanan po kita sa mga mainit na mga barreta kan aldaw. Uya po ang pinakang mainit na headlines kan mga barreta.
1: Asintado, Asintado Headlines.
0: Sarong tubong presentasyon na nag-eskwela po sa University of the Philippines Open University. Top 1 sa katatapos pa sa na pong Environmental Planner Licensure Examination.
1: Asintado, Asintado Headlines.
0: Mayor Lene Robredo nagkumpirmar malansar sindaning massive information campaign. Tamay nagluluwas na daa kaya ning negative campaign laban sa pagiging highly urbanized city kang Naga.
1: Asintado, Asintado Headlines.
0: Kawaraning airport kang Camarines Sur, pampawara daaning investor sigon kay Robredo.
1: Asintado, Asintado Headlines.
0: Sa iba pang headlines kan mga barreta, Congressman Arnie Puendebella kinumpirmar na mausad na ang investigasyon kan Kongreso sa kung paano napatituluhan ang lampas 100,000 kadadagaan duman sa Siruma kang Wanderlust Land Development Corporation na pagsasadiri kan pamilya ni Gobernador El Rey Villafuerte Jr.
1: Asintado, Asintado Headlines.
0: Paglansar po, pagpuon kan Brigada Eskwela kasuod ma. Sinabayan man po ning pananaw ning mga school supplies ni Mayor Ninyo Taiko duman sa Pasakaw.

0: Abogado Caloy Cortez kinumpirmar na pending pa sa Department of Justice ang motion for reconsideration sa kaso ni Rochelle Banduho na lampas duwang taon na.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Sa sports, mga dugang.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Kapitan Francis Mendoza kan Pequeña, asin man samahan ng basketball ng Pilipinas na pinapanginutan ni Eman Paraon, nagharampangan na huli man kan karibukan na nangyari sa basketball dyan sa Concepcion Pequeña na kung sa insarong referee kang SBP ang pinagdaraklag kan mga kahubinan.
1: Asintado, asintado. Headlines.
0: Yan ang mga headlines kan sa tuya mga barata. Dara po yan sa tuya kan SNJ Hardware the Plus. Asin man po kang Atlantic Bakery. Tandaan po, gabos na sanyang items, less 10% off dyan po sa SNJ Hardware Plus. Tandaan po nindo, naka-aircon, saka may elevator po ang SNJ Hardware Plus. Kaya daw ang mga senior citizen, asin man PWD, pwedeng-pwede po magsakat sa second floor na dahil masasakitan. Discounted po ang mga presyo. Kaya i-like lang po as man i-follow ang sidang Facebook page. Igwasi daning less 5% sa gabos na next purchase pero dahil po kabali ang simento sa ka-RSB. Applicable po ini sa mga items na nasa first floor. One discount at a time. Kaya inahalat na kamo, inahalat na kita ni Sophia Poon, ang pop star kang Naga. Pwede na po kita magamit ng home credit. Si mga may BPI and S-West credit card, pwede po na gamitin niyan dyan sa SNJ Hardware Plus. Nag-accept sila ng mga bulk na mga orders, nag-offer man po ng delivery, pero iyan po igwaning charge. Mga dugang, pasyan na kita sa SNJ Hardware Plus. Tandaan po nindo mga dugang. Yaw lang ini sa tungod kan Shell Station, arani sa may Holy Rosary Major Seminary. Nalaman po ini sa tuya kan Atlantic Bakery, nasa ika-60 taon na po kan sa indang anniversary. Sa kada po pag purchase nindo, pagbakal nindo din tinapay, worth 60 pesos, automatic may raffle ticket na kamo, may chance na kamong manggana po ning brand new nga mga gadget, asin man mga motorsiklo o manggana po ning brand new motorsiklo.
1: Asintado, asintado. Barreta alas 7.
0: Aneno tarangkada kan mga barreta, dara po yan sa tuya kan Best Cafe. Day every day with Best Cafe. Sa detalyes po kan sa tuya mga nagbabagang mga bareta, inutunta po ang mga bareta sa lado lokal. Saro na naman ang Bicolano ang nagpahilingkan sa iyang tibay pagkatapos na mag-top 1 sa katatapos pa sa na pong environmental planner e licensure examination na pig-kondusir kan Philippine Regulation Commission o PRC. Ang taga-presentasyon na si Chodorico Mariano Culiano Jr., iyo po ang nag-top 1, top notcher, o top 1 sa nasabit ng examination. Ini nag-eskwela duman sa University of the Philippines Open University. Nakakuha po siya ng rating na 90.35 na iyo ang naging rason tanganing siya po maging top 1 bilang environmental planner. Nag-ani ning mga pag-umaw gikan sa lokal na gobyerno kan presentasyon maging sa mga taga-partido ang itinaong onra kani sa probinsya kan Camarines Sur asin sa iyang tinubuan na banuan na banuan kan presentasyon. Congratulations. Congratulations po. Chodorico Mariano Culiano Jr., top 1 sa Environmental Planner Licensure Examination. Malansardaa si Mayor Lenny Robredo asin ang lokal na gobyerno kanaga kan massive information dissemination sa pagiging highly urbanized city kang Naga, ninulit ta Iguana daan na nagpupuning negative campaign para rauton ang pagiging highly urbanized city kang syudad. Sa press con na pinagibo kasudma ni Mayor Lenny Robredo, iko-confront daa kang City Hall ang mga negative campaign na ini, tabaka daa kaya ma-misinform ang mga taga-Naga. Sinabi kang alkalde, na daipaman ini aprobado at ninulit na maagi pa ini sa gigibuhon na plebisito o pag-aprobar kan mga taga-Naga kung gusto nindang maging highly urbanized city na ang syudad. Sinabi kang alkalde na ang massive information dissemination ilalansar kang syudad tanganing idukaron ang mga taga-Naga kung ano ang mga benepisyo na makukuha kang mga taga-syudad sa pagiging highly urbanized city, uya si Robredo.
2: Starting this week, ipapaluwas na si mga info materials. Nahinig ko kaya garo may nagluluwas ng negative campaign. Sa hiling ko, kaipuhan niyan i-confront. Ang pinaka, alimbawa, ang pinaka nagluluwas na negative campaign, garo ang mamamaray man lang kayan si mga opisyal, pero matatiriyos ang mga tao. Sa hiling ko, ang gibon talang factual, hilingon ta, ano ang standing kan si mga highly urbanized cities? Pag abot sa poverty incidence, pag hiniling ta, ang poverty incidence kang highly urbanized cities, single digits. Pero si mga independent component, kadaklan, double digits. So, di gusto kong sabihin na pag nag-highly urbanized kita, mapurubrilugod ang mga tao. Bako yan. Pag nag-highly urbanized kita, kabali na kita sa big league. Mas attractive kita to investors. Pag gulping investment ang maglaog, trabaho yan para sa tao.
0: Parte yan ka naging pahayag ni Mayor Lenny Robredo. Dahil niya man pinangaranan kung sa Irisay nasa likod kan sinasabi niyang negative campaign sa pagiging highly urbanized city kang Naga. Mientras tanto, pawara daaning mga investor ang kawaraning airport kang Camarinesur asin man kang Naga City. Ini ang naging pahayag pa ni Lenny Robredo kang hapoton kan mga reporter kung ano ang take kang syudad sa padagos na pagkakaabala kang rehabilitasyon kang Naga Airport dyan sa Banuan kang napili. Sigun kay Robredo, pawara daaning mga investor ang kawaran. Haloy na daa siyang nagparapakiulay kay Secretary Vince Dison, dating DOTR Secretary, asin nagparapaloab kan bagay na ini. Uya pa ang pahayag ni Robredo.
2: Importanteng maray. In fact, saruyan sa mga pigkukulikta with DOTR, kaulay ko, often nakakaulay ko si Secretary Vince Dison. Nahali ba ka siya sa DOTR? Nagpapatabang kita matutukan naman. Ang unyan kayang year, while igoyan 440 million na budget, kulang unyan na maray. So sabi ko, sana next year, kung di kito nang tinaong unyan, ibueno na next year. Nagsurat na kita kayan before. Pinahiling ko na nga yata si surat. Masurat girari kita unyan. Appealing. Natawanan na ng gulping budget for next year dahil nagsasuffer na kita ni grabe. Talagang pangpawara ng investors, ini yung airport situation ta.
0: Mayor, tukaraman po ang pagkaabala kang runway ta may nakabantay pong sagip kalikasan saka jar security. Tukaraman po nahalangkawon ang dumping. Mukhang nag-iibitar ka po na i-confront ang tunay na issue sa Naga Airport Rehabilitation Project. Mientras tanto, sa iba pang detalyas kan mga bareta, Iguana ning magayon na development ang hinuhurot ni Congressman Arnie Puentebella na congressional inquiry katakod kan pagpapatitulo kang Wanderlust Land Development Corporation sa Lampas San Ribo na kadadagaan duman sa Banuan po kan si Roma, napati po ang dagat, napati tuluhan kan Wanderlust Land Development Corporation na pagrurugaring po kan pamilyang Villafuerte, partikular ni Gobernador Elroy Villafuerte Jr. kan Camarines Sur. Sa Facebook Live kasubanggi ni Congressman Arnie Puendebella, pinag-mentioner niya na ang pangaran ni Congressman Bunot kang Committee on Agrarian Reform sa House of Representatives. Matatandaan mga tugang na enot ng buminagsak sa Committee on Agriculture kadto ni Congressman Joel Chua na buminalyo na sa National Unity Party o NUP ang congressman, kaya daipo na tutukan ang pag-iimbestiga kang nasabit ng kontrobersiya, lalong-lalo pa tanatahuban ini kang issue kang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mientras tanto, kasubanggi sa sayang Facebook Live, sinabi ni Congressman Arnie Puendebella na mapasiring siya sa Siruma sa maabot na June 6, tanganing ibalangibog ang pinakanghuring detalye kang pakikipag-ulay niya sa mga pag-iriba niya sa Kongreso para madagos na po ang pag-iimbestiga sa kung napaano napatituluhan kang Wanderlust ang lampas 1,000 kadadagaan na kunsain yaon po ang timberland, yaon ang pirang barangay, as in mahiwas na kadadagaan duman po sa Banuaan kan si Roma. Uya po si Congressman Arnie Puendebella.
3: Kanina, dumating po yung ating mga farmers and even barangay captain, Arevalo of Barangay San Ramon dito po sa Kongreso. So we had a very brief meeting with the chairman ng committee sa agrarian reform, si Kong Bulot. So kasama po si Mayor Karen Polinga, Randall Dagook, and some yung mga ARBs po natin na apektado sa nakawang po ng lupa na nangyari po dyan sa Barangay San Ramon, Barangay Salvacion, si Roma. So kasama po yung COMSEC and yung iba natin mga abogado, we explained to them na yung sitwasyon po natin. So sa San Ramon, abangan nyo po ako sa June 6, no? So I will be there, I will personally brief you on what's happening. We've been coordinating with DAR, we've been coordinating with DNR, even with NBI, with ROD, with LRA, no? So we will give you a brief report. So siguro po pagbalik natin sa Kongreso, doon na po mangyayari yung ating pong gagawin na investigation. But habang naghihintay po tayo ng investigation, in need of legislation dito po sa Kongreso, hindi po ibig sabihin yan, humihinto na po tayo. No? So, hindi po ako hihinto, hindi po ako nananahimik, hindi po tayo nagtutulog-tulugan. Uma-action po tayo sa mga pangangailangan nyo po. So, June 6, I will be there.
0: Abangan ang iba pang mga details po kaniyong development digdi po sa mangyayaring investigasyon kan Kongreso, digdi po sa si Roma kung paano napatituluhan kang pamilyang Villafuerte, as in paano ninda na nabakal ang nasabit ng lampas 1,000 kadadagaan na yaon po sakop ang tulong barangay sa kaan timberland sa kaan dagat duman sa si Roma. Mientras tanto, ngunyan tapos na ang Kaugma Festival. Nangapunan si Congressman Nelson Negacion kay Gobernador Elroy Villafuerte sa iyang Facebook page na bayada naman daan ni Gob ang mga parauma, particular ang CLOA beneficiaries o mga beneficiary kang Department of Agrarian Reform na kagrugaring na po ning daga sa mga kaumahan na sinakop kang expropriation kang Kapitolyo dyan sa ikakaaga nindang uptown na Camsur o Camsur Uptown na kunsain dyan daan makukuha ang iconic Capitol as in iba pang mga istruktura, kabali po ang papagibong golf course kan Kapitolyo Provincial. Sa sayang pong Facebook page, nakagastos daangani ining sobra sa 75 million pesos si Gobernador Elrey Villaforte Jr. para man sa pagkondusir kana Kaugma Festival, ano tadai mabayadan ang mga CLOA beneficiaries asin man mga landowners na pinag-expropriate ninda. Asin kung pwede da, dainaman ni Gobernador Elrey Villaforte na pagparatawadan ang daga kan mga parauma, asin dainaman da ipirit ni Gobernador Villaforte na bakalun ang daga sa kantidad na 22 pesos per square meter. Kung mapupwede, sigun kay Congressman Nelson Legacion, bakalun kan probinsya ang daga sa kantidad na 567 pesos per square meter base sa kasuguan ni Judge Carmela Nangpi Minjola. Kang RTC Branch 23, nag-grinant ang expropriation kan Kapitolyo, pero ang just compensation o ang pagbakal kan daga dapat 567 pesos. Dapat da i-withdraw na kan Kapitolyo ang pinag-file kaning appeal sa Court of Appeals na nagsasabing dapat 22 pesos lang ang pagbakal kan daga. Padagos ngunyan ang mga parauma o ang mga CLOA beneficiaries kandar na nakatingga asin dai napapakinabangan ang sa ilang kaumahan ta ini pinagtarambaka na ning daga asin pinagbuldoser na kan Kapitolyo.

0: Mga tugang, kinumpirmar kasuod mang paghahapon ni abogado Caloy Cortez na lampas duwang taon na pong nakatingga ang apila duman sa Department of Justice sa enot ng naging desisyon kang City Prosecutor's Office digdi sa Siyudad Canaga sa pinagtutugdong suspect sa panggagadan ki o sa panggagadan sa estudyante kan Camarines Sur National High School na si Rochelle Bandoho. Kasod ba nakipaghampangan si Attorney Caloy Cortez kay bahan ang pamilyang Bandoho sa mga tauhan kang National Bureau of Investigation tanganing mailaintid sinda kung kumusta na ang pag-usad kan kaso. Sigon ki Attorney Caloy Cortez, pending pa sa Department of Justice. Mayo da kaya ni nagsusuldot duman sa DOJ tanganing mapapastrack o mapahidali ang pagdidesisyon kan Department of Justice sa appeal na mabago ang desisyon. Matatandaan na mga tugang na sarong composite team ang pinagbilog kang NBI asiman kan PNP kay bahan po ang pirang prosecutor kang Naga tanganing imbestigaran ang mga circumstantial evidence laban sa mga sa laban po sa tinutugtong suspect na iyo ang kagibo kan panggagadan ki Rochelle Bandoho. Nag-arangkada na kasudma ang Brigada Eskwela sa gabos ng mga pampublikong eskwelahan sa bilog na Pilipinas, digdi sa Camarines Sur asinman sa Siyudad kang Naga. Sa Camarines Sur National High School, pinanginutan mismo ini ni Dr. Sulpicio Alperez na kunsayin pinag-inganyar ang mga magurang na magtabang para ipreparar ang sendang kanya-kanyang mga eskwelahan, mga classroom, para man sa pagbubukas ng ereskwelahan ngunya na Hunyo. Duman sa Banuan kan Pasakao, pagkatapos kan na kick-off ceremony kan Brigada Eskwela, ang lokal na gobyerno kan Pasakao sa Panginoon ni Mayor Ninyo Tayco, naghatod ning libreng school supplies para sa mga estudyante kan Pasakao, Central School, Pasakao National High School, Balogo Elementary School, Dr. Lorenzo Ziga High School, Kitang Elementary School, Odicon Elementary School, Bahay Elementary School, Rolando Andaya High School, Itulan Elementary School, Odicon Elementary Integrated School, Hobo Elementary School at Siman Bagong Silang Elementary School. Sigon sa alkalde, kabali na ini sa mga enot pa ninyo mga programa kadto pag nagkakaigwaning Brigada Eskwela ang pagtaoning mga school supplies sa mga pobreng mga estudyante. Ang mga baratang sa indong na antabayanan na mga tugang, darapo yan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Tandaan po nindo ang Best Cafe mga tugang, gikan po ini sa herbal na kape. Ini po sarong herbal coffee na gikan po sa mga pananom na arogan kalunggay, guyabano, mangustin, agaricus mushroom, barley grass, stevia. Ini po proven na nagtatabang tanganing ma-prevent asiman ma-manage ang kondisyon kan sa tuyang hawak, arog kang hypertension, diabetes, cancer, liver, kidney problems, heart disease, asiman high cholesterol. Tandaan po nindo mga tugang, aprobado po ini kang FDA. Awarded Best Organic Coffee kan taon 2019. Kaya kun makakapi kita, kitang mga Pilipino ugali, ito po ang pagkakapi aga-aga. Kun makakapi kita, mag-best kape na. Nakaka-relax and good para sa satuyang salud. Oras ngunyan, 7:31. Ang oras na yan, mga tugang, dara po sa tuya Canapper Pharmacy. Sa mga naghahanap po ning baratong bulong, mga tugang, naghahanap po ning baratong bulong, asin man bulong na mga branded, asin man mga branded, asin man po mga generics, hindi na po kita sa Napper Pharmacy. Tandaan po nindo, ang Napper Pharmacy, mga tugang, mababakalan taman po kan glucometer. Ang glucometer, ini po ang nagbe-measure kan sa tuya pong blood sugar, tanganing mamonitor ta everyday ang sa tuya pong blood sugar para maiwasan ta po ang pagiging diabetic. May libre na po ining 25 pieces Lancet sa siman 25 pieces testing strips para po sa tuya. Kaya magdiyan na kita sa Napper. Ang Napper, tulo po ang pwede ninyong madumanan na mga branches ninda Napar Pharmacy, dyan po sa atubangan kan bagong entrance sa ka-exigate kan BMC, atubangan po kan Super Metro Gisano, sa Panganiban Drive, Naga City, asiman sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diri asin pinamalaan po ni Dr. Ryan Basta Reche. Babalikan tapuan ni Bapang mga nagbabagang bareta at dyan.
1: Radyo Guapito.
2: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
3: Ha? Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
2: Ay, malabo.
3: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
2: Para malinaw.
4: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: EO, love your eyes.
6: Balaw.

0: Na sarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
0: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold, 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: 18 pesos lang per sachet.
3: Still available, the original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
4: Nahihinga nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculandia. Pilgrim City, kan Piculandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
5: Oras kunyan, alas 7.39. Ano oras sa mga tugang dara po sa tuya kanda 3 and Bakery. Kung ang hanap tapo masiramo na siupaw, hanap tapo mga tugang baratong mga tinapay, 3 and Bakery po ang nirekomenda kanda programa ang asintado sa radyo. 3 and Bakery, masiramon po ang sendang toasted and steamed siupaw. Lakop na po sa bilog na Naga, Kamsura, Siman, Bicol ang 3 and Bakery. Dawa sa inka pong surok, digdi. May mahihiling ka pong 3N Bakery. Baratong tinapay, managum na tinapay, masiram na toasted chupaw, dyan po sa 3N Bakery. 3N Bakery. Available naman po sa hindi ang mga sugok. Duwa na po ang bagong bukas na naman kang 3N Bakery sa Naga, dyan po sa atubangan kang Uni Oil. Makakabakal ka po dyan yung mga barato, mga preskong mga sugok. Dyan po sa may Mabulo, may bagong bukas po ng 3N Bakery dyan. Baratong sugok man po, available dyan. Presko pati, perming fresh ang senda pong mga sugok. Kaya kung madumang kita, 3N Bakery na. Ang masunod na mga bareta, dara po yan sa tuya kan Bicol Petroleum. Authorized reseller kang Shell Fuel sa Bicol Region. Pangenot na pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petrolyo mula po sa Shell. Ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahan ligtas dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asiman kalidad, siguradong garantisado. May kabilugan pong 28 gas station sa bilog na Bicol. Mahihiling po, ang Bicol Petroleum, mahihiling po ini sa mga probinsya kan Camarinesur, Albay, Asinman, Sorsogon. Naraman po ini sa tuya kan Bicol Smart Save Solar. Tandaan po nindo mga tugang, ngunyan ta nagpaparalobo ang bayadan ta sa kuryente, mas the best igwa kita ning backup na solar. Bicol Smart Save Solar po ang sa tuyang dumanan. The solar that you can trust. Tandaan po, available po sa inda ang 730 bipasal solar panel. Upgrade sa mas halangkaw na power. Kaya kung gusto tang magpa-install ng solar, duma na po kita sa Bicol Smart Save Solar. Garantisado po mga tugang, ninulit na sindad, accredited kan Department of Energy. Ang durability saka ang lifespan kan sa tuya pong solar, iyan ang ginagarantiya sa tuya kan Bicol Smart Save Solar. Mga tugang, sa para sa ibang mga detalye, pwede kayo magpasyal sa inda pong warehouse dyan sa Zone 1, Caroyloyan, Pilikamsur. O pwede man kamong mag-direct message kay Engineer Harry King Avenido sa saya pong contact number 0997-688-4865. Pwede po nindang mag-install sa mga darakula. Ang na-installan po kan na Bicol Smart Save Solar, iyo ang Naga College Foundation, maging ang Morabile Hotels. Gabos po yan, Bicol Smart Save Solar. Kaya kung gusto ninyo nung mas magayon, durability, saka ang lifespan, haloy, mga tugang, Bicol Smart Save Solar na. Balikantan mga nagbabagang mga breta sa lado lokal. Kinumpirmar sa asintado sa radyo sa source kansarong source na yaon man agad na si Presidential Son Congressman Sandro Marcos durante kan gibuhon digdi ang concert o gibuhon ang show kang Bini, ang sikat na Pinoy pop girl group. Sa picture na nagwarak sa Facebook, mahihiling na magkaibahan si na Gobernador El Rey Villafuerte, asin man ang

President Salsan na si Sandro Marcos, pati mga kaalyado kani sa politika, arog ni na Mayor Maribig Solano, si mandating Mayor Can Pamplona, ang nagpa-picture kay bahan si Sandro Marcos. Mayong gayong hype o mayong gayong press release na pinalawas ang Kapitolyo sa pag-abot digdi sa Camarinesur kan presidential son na si Sandro Marcos. Pagpapahilang lang talagang ini na ang mga Villafuerte nakadukot sa Malacañang. Mientras tanto, kinumpirmar kasudma sa asintado sa radyo ni Dr. Carlo Batalya kan Batalya Cares na talagang pinagtutulod niya na magkandidatong gobernador kan Camarinesur si PCSO General Manager Mel Robles. Ini sigun ki Batalya. Kinukumbinsi niya talaga si PCSO General Manager Mel Robles na kumandidato bilang gobernador kan probinsya kan Camarinesur sa 2028 election. Sigun sa dating board member na iyo po ang pamayo kang Crimes Against Corruption International, na pinaghihiling niya ang kapasidad ni Robles na magpadalagan kan probinsya. As in, nagtutubod si Batalya na may kakayahan si Robles na padalaganon ang probinsya mas maray kaysa sa presenting nakaturukaw ngunyan. Kinumpirmar pa ni Batalya na may panibago siyang pinaglulutong kaso na isasampa sa gobernador kan Camarinesur kay bahan ang vice gobernador asiman sa mga board member kan na probinsya, pero dai niya pa pinagdetalye ang ibang mga bagay manunungod sa panibagong kasong isasampa niya sa mga Villafuerte asin sa mga kaalyado kani sa Kapitolyo Provincial. Sigun sa saiya, kabali man sa saiyang pinagkukumbinsi na magdalagan giraray bilang vice gobernador kan Camarinesur, iyo si PCSO Director Mel Papin. Kang haputon si Dr. Batalya sa kaso ni Bong Rodriguez, sinabi niya na mayo man yung problema, maurulay daa ang sa indang grupo kung sisay ang sa indang papadalaganon. Pero sinabi ni Batalya na si Robles kabali sa may kapas na magpadalagan ng maray kan Kapitolyo Provincial. An mga baretang sa indong nahinan nyo, mga tugang, daraman po yan sa tuya kang Lotus Blue Hotel, ang pinakabagong hotel sa Naga na yaon po sa laog kang mall. Laog po ini kang Yasiano Mall, along Rojas Avenue, Diversion Road, Naga City. Naraman po ini sa tuya kan 3GX Solar 3GX Solution, ang nagpapabakal po ning manibaybang klase ning mga appliances. Pon po sa refrigerator, TV, electric fan, oven toaster, washing machine, dryer, radio set, mga gadget, puon po sa cellphone, iPhone, laptop, netbook, maging computer, kumpleto po sinda dyan, printer, photocopying machine o Xerox machine, igwaman. Available man po sa indaan generator, mga electronics asin man electrical na kagamitan, gabos po yan available. And di ko malingaw ha, gusto nindong maging malipot ang satuya pong harong, ang satuya pong mga kwarto, mga opisina, magpa-install na ka mo ng 3GX Solar Aircon. 3GX Solar Aircon, mga tugang, sa kantidad 40,000 pesos, pwede na po nindong i-home credit, pwede po nindong i-3GX Hulugan o Iskairo. Magpasiring lang po dyan sa Barangay Dinaga, along Elias Sangeles Street, harani lang sa Plaza Rizal. Baretang Sports na kita. Ang Baretang Sports, dara po sa tuya, Kanaga College Foundation. The home of the Tigers, the home of the champions.

Mga tugang baretang sports na kita. Pinasalamatan ni SBP NCR Head Eman Paraon si Kapitan Juan Francis Mendoza, asiman ang SK Chairman kan Pekenya na si Maika Imperial pagkatapos kan nangyaring pagkaharampangan sa barangay pagkatapos na magkaigwan na naman ang kariribukan. Ang dati ng maribok na liga sa basketball kan Concepcion na Pekenya. Matatandaan kan nakaaging aldaw nagkaigwa po ning ribok na naman sa paliga sa Concepcion Pekenya sa kawat na basketball. Iyan pagkatapos na sarong miyembro kang SBP referee ang pagparadaklagon kan mga hurubin pang mga taga-Pekenya huli po sa nangyaring dai pagkakairintindihan sa kawat na basketball. Sa harampangan, mahihiling si Kapitan Francis Mendoza na nakipaghampangan sa grupo kang SBP NCR referee asin man sa iba pang mga stakeholder. Ang Pekenya, saro sa mga barangay na notorious na maray ang kariribukan pag nagkakaigwan ng basketball game. Mga tugang, liamado ang San Antonio Spurs kontra sa New York Knicks base po ini sa nagiging dalagan kan purustahan o betting sa magiging NBA Finals Best of 7 Series sa maabot pong June 4 na konsain ini ang primerong pagkakataon na liwat na magsasabat o liwat makakasakat sa kampiyonato. Nakasakat sa kampiyonato ang San Antonio Spurs. Asin man, sa halawig man na panahon, liwat makakatuntong ang New York Knicks sa championship game ngunyan sa San Antonio Spurs. Liamado ang team kang San Antonio Spurs, huli man kan presensya kan pambato ni ng player na si Victor Wembanyama. Si Wembanyama, iyo po ang naging MVP sa Western Conference pagkatapos sa daugon asin hubaan ng corona ang Oklahoma City Thunder. Ang baratang sports na yan, darapos sa tuya kan Naga College Foundation.

0: mga dugang. Yara po ang katiripunan kanso tuyang mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Asintado Bareta alas 7. Pero bago kita magtapos kanso tuyang pagbabareta, ang mga bareta pong sa idong naan tabayanan, dara po yan sa tuya kang HJB Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Tandaan po nindo mga dugang. Igwa ka muning kadamay sa panahoning kagipitan, i-convert nindo ang sa idong gadget into budget. Halang ko po ang kilates, madaling kaulay, asiman halaba po ang terms. Pwede po nindong i-renew, hababaon po ang interest rate kaya dahil ka mo masasakitan. Pwede ka mong mag-collateral ng mga mobile asiman smartphone, iPad, tablet, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, asin iba pa. Extended po, may extended demands, tanganing matubos o ma-renew ang sa indo pong mga collaterals. Ito ang mga branches kang HGB Pawn Shop. Igwa po dyan sa Laogan Bicol Central Station, igwa po dyan sa may J. Miranda Avenue, at umangan lang kang entrance gate kan Bicol Medical Center, dyan sa may Rudson Hotel Building, sa may katayid po kang Lucky Office Supplies, sa may Galeria di Calabanga, katayid po kang LCC Calabanga, sa Alfilor Street, San Roque, Iriga City, katubang lang po kang S-Twist Rural Bank, asiman dyan sa San Antonio Poblasyon, Nabwa. Dyan man po mga tugang sa Tabuco, bukas po ang isaidang ikapitong branches, dyan po sa Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuk Terminal, sa likod lang kan BDO Tabuco. Ang Jameson Marketing saka James Marketing, sinda po ang official na dealer kang mga Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyo pong mas baba kumpara sa company price. Nagtatabang man po sida sa gustong magbukas ning mga Michael Motor Parts na tindahan. Matukto asiman mas support sa indo all the way. Kaya send pa kita sa pinakanghaloy ng motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na po sindang nagsiservi sa motorcycle riding public. Dumanan lang po ang sa inang main office sa Jameson, Tabuco. And also mga tugang, si mga naubusan po ning LPG kung banggi, tandaan po nindo, igwa kitang mararanihan, igwa kitang pwedeng apudan ang Nation Gas. Kung naubusan ka mo ning LPG o cooking gas pag alas 8 ning banggi, apodi na ang Nation Gas. Idaya lang po ang contact number ni Kirk, 0961-42673-0956-015-6800. Makuka po yan sa ground floor kan Manta Building, PNR Road, Tabuco, Naga City. Yan na po ang mga nagbabagang mga bareta. Digdi sa Asintado Bareta alas 7. Ako po ang sa indong naging parabarita, si Joe Osabal, Diyos Mabalos, Maray na aga.
1: Sa indong nahinanyo ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado Bareta alas 7.
2: Radyo Guam.